less publicly available evidence nga nagapakita nga may mga ginaresto or may damo nga na-filan sa criminal cases tungod sa profiteering daw. May pipila lang guro, amot lang kung ano kadamo, pero based on the publicly available evidence, there is less of it. Now, hindi man tayo makahambal nga wala agad may gindakop, wala agad may ginaristo. Report ni President Marcos eh. So may ara agad guro. May ara agad guro. Pero ang available nga public reporting, nga may ara agad ya guro. May ara agad ya guro. Isa pag-init sa ginambal. May ara state of emergency, di ba? We are the first in the world to declare a national state of energy emergency. Oh. Pilipinas, perdi pa nato ng mga pobre nga iba ng mga pungsod. Oh. So, ang pungsod Pilipinas was under a state of national energy emergency. Again, deklara ni President Marcos Jr. sa March 2026. Oh. Iniya, response ini sa fuel supply disruptions tugas ang giyera sa Middle East. So, nagmahal. Nagmahal, mga biyanan. Siling nila, siling ni President Marcos, ginhimo na mo ng tanan, agul nga mapadubo ang presyo. Dali lang. Kay daw naglambo 250 ang litro sang diesel eh. That is 250 300% nga increase. Oh. Kung masiling ta 50, 100% nga increase. 100. Oh. 200% nga increase. 200 guro. Oh. Grabe no. So from 50 to 150. Oo, muna natabo eh. Kaya sa subong, grabe ang kamahal sang presyo sang ato niya nga gasolina. So, I don't know mga biyanan kung ano ang pagpanubo sang presyo. And talking about this, ining inflation ba lang nga ginatawag? Because totally, it's all about inflation eh. Especially isa na sa mga problema ginatubang. Now, sang Lunes, we talked about wala programa, wala ONP sang Lunes mga biyanan. Amon damo nang ita sa akon. Wala ta ONP sang Lunes kay we had a hook up with the DZAS sa FEBC naton nga 702 nga main station gid. So, kay ang gin aton niya dito nga gin lantaw ang SONA. Okay? And in that afternoon, I was one of the guests sang Pilipinas ngayon 2026. And we talked about issues regarding the past year mga biyanan. Now, sa aton, top 2, ginambal ko, isa ang kuryente nga nagmahal. Although wala na ko na tagaan sing chance nga mag-ambal pagid sa isa. But the other one is inflation. Okay? Ang inflation, ang weak peso mga biyanan over the past year, hindi ma-explain sa isa lang katao, isa ka policy or isa ka event. Kay man, ining inflation, ining weak peso mga biyanan, it is the result of a lot of things. Kag aton nga gobyerno, ang mga polisiya, nag-influence man kung paano bala nabatsyagan ini sa mga... Well, to be fair mga kabiyanan, may global shocks nga nagaklatabo tungod sa gira eh. Pero ang aton gobyerno tungod sa weak policies siguro na impluensyahan ining mga weak policies kung paano naton mabatsyagan ining mga global shocks. For example, inflation. Anong inflation? Ang inflation mga biyanan nagsaka after relatively stable 2025. Sining nga June 2026, ang inflation was 6.4%. Okay? Ang target sa Bangko Sentral ng Pilipinas was 2 to 4% dapat. Pero pag-abot sa June, 6.4%. Sang April, 7.2%. Sang May, 6.8%. Now, anong

0: nag-import sing kadamo-damo nga mga bagay. Isa sang structural weakness sa aton nga ekonomiya diri sa pungsod Pilipinas. No? Kay damo kita sang ginakuha alin sa guwa eh. Ha? Number one, ang aton nga crude oil. Crude oil, mga kabiyanan. Oil, wala. Hindi ang diesel, but the crude oil. Siling ka crude oil, amo na ang halin paginkuha alin sa duta, halin sa dalom. Amo na ginapadala diri sa aton sa Petron, ang may refinery diri sa Pilipinas na lang. Oh, ginapadala sa Petron, kag gina-refine na sa Petron into stages. Oh, may mga tangke na sila nga ang una may from diesel to biogas. Oh, propane, mga butane, mga muna balahaw. Oh, amo na ang pag-refine sini. Oh, siyang crude oil, mga binan. Nearly all of our crude oil, mga binan, imported. Ah, bugas naton imported. Oh, damo sa mga bugas naton imported. Ang aton nga mga fertilizer imported. Ang wheat, mga binan, trigo, imported. Ang feeds sa mga sapat imported. Ang mga raw materials, industrial raw materials, imported. So halos kadam-ano nga yan imported. Now, tungod kay imported, halin sa guwa, ini nga mga balaklon, pag saka sa global price, ang Pilipinas, ha? Ayawan kita pamayad. Kay imported na ni. Oh. So pagsugod sang gira no February, I think 28 to nagsugod ang gira, ano tong adlaw nagsugod 27 or 28. Oh. Sang sininga tuig. Ang presyo sang krudo nagsaka, grabe yung pagsaka gid. Isa pa lang, no. Pag una nga lupok sang 20 city, bala mong pagkabuwas 28, saka da yun. Okay? Namangkot ko sang may kilala ko nga kaupod ko sang Domingo. Ang nadumduman ko, mga kabiyanan, katapusan ko puli nga nagsakay ko sa Sirius bala, ang Plitihan, no, from Bacolod to Tanhay was 400 plus. Tigin pamangkot ko sa tipila na pliti subong magbalik to. O, siling niya 500 plus na. O, grabe yung saka. O. So, amo ni, no, nagsaka ang oil prices, ang transport kag electricity nagsaka man, no? Kay ang transportation, no? Apektuhan tanan ng mga produkto, eh, kay tanan na gina-deliver eh. No? Tanan ina gina tanan ina gina gina-tracking bala or whatever, no? So ang inflation nag-spread throughout the economy. O isa pagid nagnubo pagid ang aton nga peso. Oh, ang aton nga peso to dollar is 60 pila subong 61. Oh, but siling kung tiba-tiba ang mga nag-earn sang dollar subong. Oh. So padayon no nato ni mga kabiyanan na sa aton nga ikaduhang bayan. But by the way, no, happy birthday sa subong adlaw kay Madam Leia Navarro, aton nga program supervisor. Happy birthday. Oh, kay Madam Leia. Oh, kabay nga okay lang da. Wala siya subong. No. Oh, lagi tada. Do agin sila ni partner Julie, sundan na agin sila eh. Oh, basi may party karon sa kundiin hotel man. Again, happy birthday kay Madam Leia Navarro. Kasi niya. At isa wag pala yun, mabiyan mamati kita na sa pipila ka mga pahanumdom. Tibala ka tibala, hindi mabalik pang oras na Pilipinas.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag, takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Ano ini?
2: Ini ano?
3: Ano ini?
4: Ini ano?
3: Ano ini?
4: Ini ano?
5: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
6: Amoy na yung aton tinaga sa siningadlaw sa hiligay noon, aliyak. Sa Ingles nga tinaga, splash. Liwat ang aton sa mga tinaga sa hiligay noon, aliyak. Sa Ingles nga tinaga, splash. Dugang impormasyon, aliyak, buot silingon, asik, agsik, ukon, aluwak. Halimbawa kung gamiton sa dinalan, subo nga panahon, sang tingulan, masami basa ang dalan, posible nga maaliyak ang tubig sa aton, halin sa dalan, samtang nagalakat-lakat kita kung may maglabay nga salakyan. Gani importante gid nga maghalong. But silingon, subo nga panahon sa tingulan, masami basa ang dalan, posible nga maagsik ang tubig sa aton, halin sa dalan, samtang nagalakat-lakat kita kung may maglabay nga salakyan. Gani importante ang paghalong. Eksaktong impormasyon mahatag ag mabaton ko nagakaigo nga tinaga, aton gamiton.

0: each morning.
1: Bantay Prisyo.
2: Upod kay Ruth, diri sa Oras na Pilipinas.
3: Sa programa ni Partner Jigs Oras na Pilipinas kag mayong aga man sa aton nga mga suki nga kaduan ako naman. Sige. Bigintay mo ang tagid no nga makakuha sa presyo sa mga nagapanguna naton nga balaklon mga suki naton. So Burgos Market ini nakon ginkuha ang presyo gindali-dali tagin ni kay kinahanglan gin nga may update kamo sa mga presyo sa nagapanguna naton nga balaklon. Sige, mauna na kita sa presyo sang bugas sa sa Burgos Market ini no. At mayra tag 53, 59, 52. May tag 55 man, may tag 50 man, mga suki, may 54 man, may ara man 57, 58. Kag may ara man to dito, gani sang mga ara bilang medyo affordable lang ang presyo, no? Wala ko to kita, presyo nga 20 nga kilos ang bugas, no? Ang pinaka-ordinary nila, ang bahay, ara sa tag 41, no? Mga suki, no? Pwede ini naton sa ibanda no nga may mga alaga nga may mga ido bala pwede ni ang pwede man ni hapon naton makaon ang tag 41 nga presyo sang bugas kaga ang brown organic rice ang ilang red rice ara sa tag 60 tubtob 60 65 ang kada kilo ang red rice naman sa isinta ang kada kilo. Kag ang black rice, nakita ko man to, are sa tag 70, tubtob 72 mga suki ang kada kilo. Kag ang presyo sang aton nga panakot, ang ahos are sa tag 140 ang bumbay naton, ara man sa tag 120 ang kada kilo. Kag ang aton naman iyang pidada ara sa tag 150 ang kada kilo. So amula na yung presyo nga nakuha ko sa panakot no. Kag ang ato naman nga karne, makatuto sa presyo sang karne amo gini ang ginhingagaw ko. Partner Jigs, mahilig ka magkaon baboy, barato subong.
4: Barato subong.
3: Kag si Partner Joel, mahilig man magkaon baboy, barato subong ang baboy.
4: Tag 250.
3: Tag 250 ang kada kilo. Kay nga tungod nga anong rason nga barato?
4: Kaya kurbaan din na siyang
3: asaf? Hindi masyado subong bakal ang aton nga baboy. Baraba ng kailaban ginabakal subong mga manok. Kag ang baka. So, wala ang iyang presyo sa taga 250 ang kada kilo. Kag ang atay naman sang baboy, 170, no? 170 ang kada kilo. Pero, kung ano kabarato sang baboy, galupok naman ang presyo sang baka. 400 ang kada kilo. Kaya muna ang mas bakal subong, ang karne sang baka.
4: Bakal na sang karne sang baboy, ah.
3: Ha?
4: Baboy na lang ta pirmi, sud anon?
3: Oo.
4: Adubuhon ka na dalaw.
3: Ay, para hindi ka ma-high blood sa bilip. Hindi ka ma-high blood sa iyang presyo, pero ma-high blood ka naman sa... Mamasakit ka naman, no? High blood. Pero ang disiplina, ragyapon sa ton. Amo na to, ang atay naman sang baka, 150. Kagang manok, ara sa tag 175 ang kilo sang aton nga manok. Kagin ko ako man ang ang aton pagid nga ang makita gid bala sa kusina naton amo na siya ang isa na siya dira ang kalamay.
4: Mm-hmm.
3: No, ang aton kalamay medyo nagtaas-taas man ang presyo subong. Kaya doga problema man ang aton nga government sang RSSI.
4: Mm-hmm.
3: No, red scale. So
4: soft red scale
3: stripe soft. Red stripe soft scale insect do amo ni RSSI.
4: Mm-hmm.
3: So amo ni do nagsaka-saka man ang presyo naton. Halin siya sa taga 60 no, nag 68 subong. Ang presyo sang kalamay, ang washed kag ang dark.
4: Mm-hmm.
3: Tapos ang refined sugar naman, ang puti na blang kalamay 80. 75 na siya sang una mo subong 80 ang kada kilo, no? So, amo na ang mga presyo nga nakuha na ito, no? Ginhingagaw ginaton sa Burgos. Agad ma-update mga kamubisan pa. Ay, no? Bisan jutay lang nga mga presyo sa kinanglanon. So, para sa bantay presyo, Ruth Chloe nga nagasiling magmangin maalam sa aton pagpamalaklon.
0: Tinong publiko. Oras na Pilipinas.
1: Nagkabalik ang oras na Pilipinas. Once again, mga kabiyanan, happy birthday ka, Madam Leia. Happy birthday.
5: Happy birthday.
1: Oh, kabay nga, okay, gidra ang imo nga pag okay, gidra imo pag celebrate sa kung diin ka man subong ginbutang sa aton nga Ginoo. Oh, sana all. alam na this. So, kagkabay na nga okay, gid kag manami gid ang imong birthday subong adlaw. So, aray na kita mga bayanan sa ikot ang bayan sa itong ating publiko. Oh. So, inflation. Inflation mga bayanan. Anong bot silingon sining inflation nga ini? 7.1 eh. Bacolod, talking about Bacolod, specifically sa Negros Island region, kag Bacolod mga bayanan. Ang national inflation story, it becomes even more tangible tungod kaya nga itong nga local economy nagadepindi sa kalamay, sa agrikultura, sa gatong, sa kurinti, logistics tanan. Oh, kag ini nga mga sektor mga bayanan, amo gining naigo sing nagligad nga tuig. Oh, ang inflation diri sa Bacolod ha. Ang inflation diri sa Bacolod mas taas, oh, kaysa national average. Ang aton nga national average ang inflation mga bayanan sa June 2026 was 6.4%. However, diri sa Bacolod mga bayanan, June 2026 was 7.1% mga kabayanan. Grabe nga inflation ba? Oh. So this is higher than 7.0 sang medyo nagsaka kita, no? Kag ang pinakadako nga contributor sang inflation naton diri sa Bacolod, ang kuryente, ang gatong, ang LPG, no? Ang pagkaon, ang transportation cost. Now, ano po silingon sa 7.1% nga inflation, mga kabayanan? Kung ikaw, nagagasto ka, aray, example lang ni, ang ginagasto mo kada bulan, 20 mil. Okay? Ang ginagasto mo tanan-tanan kada bulan, 20 mil. Oh. Now, a good nga ma-provide mo gyapon ang the same nga provision sa 20 mil ni mo sa June 2025, in June 2026, kinahanglan kasing approximately 21,420. So, ang 20,000 last year, subong niya 21,420. So, may extra ng 1,420 every month. Biskan wala kasi nagbakal, wala ka nagbakal sing dugang, pareho lang mang gibakal mo, toothpaste, tanan mga habon, pareho lang exactly sa June 2025. Pero sa subong niya, may dugang ka na dapat nga 1,420. Amo ning butsilingon sa 7.1% ka inflation mga bayanan. No? Now, para sa isa ka pinimalay nga ang ilang gina-earn, no? Regional minimum wage, this is a significant loss of purchasing power. Amo na gani nga siling ta nga daw nagligid nga tuig daw insakto pa man tong kwarta namon pero subong nga tuig daw kulang na gidaw. It's because of inflation. It's because of inflation. You need more money, pero ang imong ginbakal pareho lang. Amo nang but silingon sa inflation. Kag ang pinakadako nga problema sini mga biyanan kay damo wala na pasakaan sing sweldo. Ha? Now this is in Bacolod mga biyanan. Oh, dali sa Bacolod City. Now how about sa Negros Island region? Negros Island region mga biyanan sa kabilugan, no? May ara kita relatively lower regional inflation. No? But it does not mean nga hapos ang pangabuhi. Okay? Ang Negros Island region sa kabilugan mga kabayanan is posted one of the lowest regional inflation rates during April 2026, 4.9%. Kaya ang Central Visayas naglapaw 10% eh. Di siling ta, ti ano ni positive ni. Here's the important distinction. Ang regional inflation, mga kabiyanan, ang ginatakos sini ang rate sang price increases. It's not absolutely the cost of living. For example, kung ang diesel nagsaka from 70 to 74 dres Negros, sa iba niya 70 to 80. So ang Negros may nubo nga inflation, mga biyanan. Pero pero ang mga residente mahalan gid gihapon. How much more kung dito kita sa iba nang atiner. So isa sa pinakadako nga problema, pero sa kinambal ko kagapon, ang kurente. Diri sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Kurente, ang gatong mahal. By the way, mga biyanan, may late kita nakuha nga balita, no, sa Magsaysay, sa flyover, may naglumpat nga lalaki, no, kagina lang naglumpat ang lalaki. May video diri nga ginsend sa akon, wala ko pa nalantaw. But then kun malabay ko mo sa Magsaysay, medyo traffic, no, kay tungod sang amuning natapo, may naglumpat nga lalaki sa flyover. Iplanuhon nyo lang inyong ruta, mga biyanan. By the way, balik ta. So amo ni ang naglatabo sa ato, mga biyanan. No, pagsiling ni President Marcos nga medyo ginpanubo na lang mga presyo, I don't know, hindi na ito mabatsyagan. Ginimo nila ilang best nga mapanubo ang mga presyo sa kung ano nga mga balaklon. Hindi na ito mabatsyagan kay nagsaka pagidiri sa aton sa Bacolod ang damo ang mga balaklon. So, with all of the explanation, mga biyanan, galingin ulo ko. Ambot kung galingin man ulo nyo. But it is what it is. Mahal gid gyapon ang pangabuhi naton. Wow. So, siling sa mga na-story ako kagapon, te anong gimpanghambal ni President Marcos na batsyagan nyo man to sa mga natabo, no, accomplishments. Siling sa iban, laban wala. May mga nabatsyagan sila nga dutay, pero laban wala. Ang bugas, mga biyanan, nabatsyagan ko itong nagnubo ang bugas. Nagnubo ginman siya. Pag mahal, may tiyon itong nagmahal-mahal ang bugas, pag deklara ito sa ano nga manubo ang bugas, nagnubo ginman siya. Nabatsyagan ta ang bugas, but how about the others? Pag-abot sa gira, how about the others? Nagbalik naman siya kada yun. So, it is what it is. So, as talented rin, anay, mga biyanan, sa itong history, anay, sa Siningaga, antista manimilit, mga muhyo, tanay. May naman galagit noon, Diyos sa Munblaan, nagadayagap, salamat kami sa Siningaga, salamat kinuha siya mong katutom, salamat kinuha siya mong pagpakamayo, kaya salamat Lord kay ikaw gid ang Diyos nga nagabulig sa amon. Ikaw ang Diyos nga nagapakamayo sa amon. Ginoo, sa tunga sing panghitabo sa amon kalibutan, sa amon nga pungsod, ang imo katutom Ginoo, wala gid nag-untat. Lord, once again, we pray for our government, we pray for the policies Ginoo, kag mga laying ilang nga ginasikaso subong. Kabay Ginoo nga tutukan nila mga bagay nga makabulig sa mga Pilipino. Tagay kaalam Ginoo mo mga leaders. Kagabay Ginoo nga tagaan mo man, may kadlok man sila sa ila tag sa kabuhi sa paghimo simulain Ginoo. Sa amon man, kabay nga kami man Ginoo, in everything that we do, may kaalam, may kadlok kami. Maghimo gid kami sa insakto pirmi. Tuitipong nahi kami sa sining adlaw Ginoo, tanang ginampon ng sarmatan. In Jesus' name. Amen. Mga kamiyanan, nalindi rin sa aton nga studio. Kaupo na ito si partner Bonner Carmona sa aton nga control. Si partner Jory Dulia sa aton comment section as well as our live stream. Once again, iniangin nyo ambiyan sa kanginan. Jig sinilya nga nagasiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Iniang oras sa Pilipinas. Dito sa 12.33 Radio DYVS. Agad sa muli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Buenos días, Philippines. Ako po si Loida Rueda, OFW sa Bansang Chile. At kayo'y nakikinig sa Servicio OFW. Gracias!
1: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
2: Pinagpala ang araw ng Miyerkules, mga kaagapay. Magandang umaga, magandang araw, magandang hapon sa lahat po ng mga nakikinig dito po sa ating broadcast, maging sa Middle East, Amerika, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Mga kababayan, ngayon po ay July 29 na. Abay, maglilipat na naman tayo para sa Agosto, buwan ng Agosto. Well, it's another day para maging grateful sa Panginoon sa panibagong pag-asa, at another day para maipagpatuloy ang ating mga pangarap na maging magandang buhay para sa pamilya ng ating mga overseas Filipino workers. At balang araw, siyempre magkasama-sama sila na hindi na kailangan umalis ng bansa bagkos makasama na nilang pamilya habang buhay. Tayo po'y maglilingkod, mga kapatid, sa Panginoon, sa mga kababayan nating overseas Filipino workers, sampu ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Kaya samahan niyo po ako sa loob po na isang oras dito po sa makabuluhang mga pagpapayo, mga talakayan at maging mga interviews na ating nakakausap dito sa ating programa. At ito po si Pastor Joe Biasong. Magandang araw po sa inyong lahat. Halina't samahan ako. Maglilingkod sa ating mga Pinoy at Pinay sa ibang bansa. Dito lamang po ito sa Servisyong OFW FEBC Radio TV, at siyempre proud member ng Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Umaga, bro, dai di biro. Ayan. Yan po ang ating pag-araw ng Miyerkules sa ang mga bro dai di biro. Napakagandang statement po yan sapagkat yan naman ay totoong totoo. Wala hong kokontra dyan ng mga bro dai di biro. Dito kasi sa mga bro dai di biro, nais nating may bahagi ang iba't ibang factor para sa pagpapasya, para dapat nga ba akong mag-abroad o dito na lang sa Pilipinas. Gusto nating ipakita din ha yung mga realidad na ang mag-abroad ay di biro ay talagang hindi biro. Kaya kumusta naman kayo mga kababayan, mga overseas Filipino workers, pamilya ng OFW? Kaya ipaking panalangin at aming panalangin sa programang ito. Kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na ingatan ang inyong buhay, kalusugan, maging ang inyong mental, emotional, financial, at higit sa lahat ang inyong spiritual health. Kaya mga kababayan, join na po kayo. Please like and share ang ating broadcast para po mas maraming makapanood. Ayan. Tayo muna ibabasa ng salita ng Diyos bilang ating devotion ngayong umaga. Ang sabi po sa Deuteronomy 31:8, sa mga nagbabasa ng Biblia at maaaring ngayon lang kayo nakabasa, Deuteronomy 31:8, at pakinggan niyo po ito. Ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo. Siya'y sasayo, hindi kanya iiwanan ni pababayaan man, kaya huwag kang matakot at mangamba. Ang talatang ito, mga kababayan, ay ang konteksto nito ay ang mga Israelita na naglakbay sa disyerto. At habang sila naglalakbay ay dumating sa punto na kailangan nilang sabihin muli ng Panginoon through Moses ang mga pangako niya sa lahat ng mga Israelitang tatawid at makatatawid papunta sa lupang pangako. Ulitin ko, hindi po ito langit, ho. Lupang pangako, literal na lupa na kanilang pupuntahan na punong-puno ng kaunlaran, punong-puno ng honey, milk and honey, at iba pang mga bagay na nandun sa lupaing yon. Pero syempre, may mga higante na kasalukuyang naroon. Kailangan muna nilang patayin or paalisin, pagtagumpayin sila ng Panginoon para makapasok doon. Ngayon, itong talatang ito nagsasabi, ang Panginoon mismo, hindi niya sinabing from time to time, pangungunahan ko kayo. Hindi po. Talagang ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo. He is talking to Moses and Joshua. Sa panahon ito, mga kapatid, hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Joshua is in challenge. Nasa challenge siya ng panahon ng kanyang pamamahala. Nasa panahon siya ng panahon na kung saan ay kailangan niyang maging matapang, kailangan niyang huwag matakot at mangamba. Kaya ina-assure siya ng Panginoon dito. Mga kababayan, ang Biblia ay umuulit lang sa ating panahon. Wala hong mga sikreto ang Diyos sa atin. Lahat ng nangyari noon ay para maging gabay ngayon. Gusto ng Diyos na ipakita ang aral sa kanilang panahon at nadala sa atin ngayon ang salita ng Diyos upang katutunan natin ang aral. Upang sa kanilang pagtatagumpay at pagkabigo, may makita tayong mga bagay na tinuturo ang Diyos. Huwag ho kayong maghintay na ng revelation, ng personal na revelasyon sa iyo ng Diyos. No. The Bible itself is God's revelation for us. Iyan na mismo ang revelation ng Diyos sa ating buhay. First and the last, siya ang una at huli. At tayo nasa huling pagkakataon at panahon. Mga kababayan, pangakong Diyos ang mangunguna sa atin. Pero may konteksto yan sa 28. Kung tayo'y magiging masunurin, susunod sa kanyang mga alituntunin, sasamahan tayo ng Panginoon. Paano ka naman sasamahan ng Diyos kung mga kasalanan naman ang iyong ginagawa? Paano ka sasamahan ng Diyos at pagpapalain kung ang ating buhay naman ay hindi karapat-dapat sa Kanya o hindi pa naiaalay sa Kanya ang ating buhay? Kaya balikan natin, kumusta ang aking relasyon? Kumusta ang aking ugnayan sa Diyos? Hindi ugnayan sa simbahan, kundi ugnayan kong personal sa Diyos. At masasabi natin ang talatang ito, ang Panginoon mismo ang mangunguna sa akin. Siya sa akin, hindi niya ako iiwanan ni pababayaan man. Ito yung nire-echo, mga kapatid, binalikan ng Panginoong Hesus ito, Matthew 28:19. Gawin niyo ang aking pinagagawa, ituro ang lahat ng aking inuutos at ako'y laging sasa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Maliwanag ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Maraming salamat o Diyos sa oras na ito, sapagkat tunay ang iyong pangako ay totoo. Dalangin po namin maging karapat-dapat ang aming buhay hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ayan, mga kapatid, maraming salamat po sa devotion na yan. Okay. Ang ating pag-uusapan ngayon, kasi maaaring kayo ay nagpaplano, may nasa isip na, hindi pa man nag-a-apply, hindi pa man nagsasabi sa pamilya, dapat maganda itong talakayin sapagkat ito'y inihahanda tayo sa pagiging pag-abroad ay dibiro. Inihahanda tayo, thank you, sa ating tech, sa ating mga kasama sa servisyong OFW, especially Lourdes, na siya naghanda ng ating talakayin para ating pag-usapan ngayon. Ano ho? Kasi marami mga Pilipino pinipili magtrabaho sa ibang bansa. Nakita ko yan sa pamamagitan ng maginagawang orientation sa mga school. Yung ginawa naming last, I think 2 months ago, 3 months, dito sa Silangan High School. Talaga naman, high school pa lang, grade 12, ay ang pangarap na mag-abroad. Yun ang tanong namin. Sino ang gustong mag-abroad o planong mag-abroad? Napakadaming tumaas. Kaya ngayon, minsan yung kurso, hindi na yun ang pangarap. Ang pangarap na mag-abroad. Huwag kong ganon, mga young people. Pangarapin nyo ang kursong kailangan na ng ating panahon, kursong in demand para pag-graduate nyo, tiyak na may trabaho kayo, whether locally or international. Ano, yan. Kaya, kasabay din ng mas mataas na kita, siyempre, pag nag-abroad, iba-ibang hamon naman. Walang problema sa kita eh. Okay na yan, settled na tayo dyan dahil hindi kayang swelduhan tayo sa Pilipinas ng ganyang klaseng sweldo. Imagine mo, domestic worker, 38,000 sa Hong Kong. That is 5,100 Hong Kong dollars. Siguro mga 20, mga 30 plus na yan, mga kapatid. 30 plus na yan. I think 38, 35, mga ganon. Pero, yung pera, walang problema yon. Nando na yon. Pero ang problema, yung hamon na haharapin mo araw-araw. Kaya mahalaga ang paghahanda. Kaalaman upang makasuporta at suportahan ang pagiging tagumpay bilang isang OFW. So narito, 8 ang ibibigay po natin. Please write it down. Makatutulong po ito doon sa mga nagpaplanong lalo na mag-a-abroad itong buwang ito, itong taong ito, at yung mga nasa abroad na. Makakatulong pa din ito sapagkat kahit nasa labas kayo ng bansa, this challenges, ito pa rin ang kinakaharap nyo. Number one dyan, homesickness. Sino mag-a-agree? Ha? Sino mag-a-agree na ang kauna-unahang haharapin nyo after ng excitement? Diba? Yung flight, kaya nga kuminsan, yung pidos wala na, hindi na iniintindi ng ating mga kababayan yung pidos, yung pre-departure orientation seminar, Kasi ang isip na ay nasa ano na, nasa paghahanda na ng gamit, sapatos na susuotin, damit na susuotin, at porma na at pagpapaganda. Pero mga kababayan, totoo naman po yan na kailangan natin. Pero tandaan ninyo, sa first 1 to 3 months, yan yung pinakamasarap. Honeymoon stage yan, kumbaga sa mag-asawa. Pero ang kasunod na tatama sa'yo ay ang homesickness o pangungulila sa pamilya. Isa ito sa pinakamalaking pagsubok ng maraming OFW. Masakit man at hindi makasama ang pamilya sa mga espesyal na okasyon tulad ng kaarawan, Pasko at mga pagtatapos ng mga anak, minsan ay nagdudulot ito ng kalungkutan at pagkawala ng motibasyon. Kaya mga kapatid, sana ang motivation nyo magandang para makatulong po, ma-motivate ka, wag ho doon nyo ilagay ang inyong motivation para makapag-aral, para may pamrenta ng bahay, may parang mga bagay na kapag kayo na-homesick, mawawala po yan, mga kapatid. Kaya una, para makatulong, maglaan ng oras para makapag-video call sa pamilya. Wag ho iba-iba yung kausap nyo. Mas marami pang panahon kayong makausap ang kaibigan nyo sa pag-flight, kaibigan nyo sa PIDOS, ang mga kakilala nyo nung una. Mali ho yan. Hindi ho masama. We're not saying na masama. Pero pag pinag-usapan na homesickness, hindi mo mamimiss ang kaibigan mo, kasama mo sa PIDOS. Hindi po yan. Ang mamimiss mo talaga dyan, ang pamilya mo. Kaya doon pumapasok yung kalungkutan, doon pumapasok yung homesickness sa pamilya. Kaya kailangan mong regular na mag-video call. Diyan ho napapawi, hindi man 100%. Hindi man 100%. Pero it will help. Malaking tulong po yan, mga kapatid. Pangalawa, humanap ng bagong libangan o hobby. O dito, mag-ingat kayo dito, yung libangan at hobby. Baka libangan nyo, pakikipag-friend. O baka ang libangan nyo ay mga bagay na maglalayo sa iyo, sa iyong paninindigan, sa iyong pangarap, sa iyong mga motibasyon. Mag-ingat kayo dyan sapagkat marami nagsimulang maayos, nagtapos na hindi tama. Nagtapos na bigo. Mga kapatid, ako po ay matagal nang naglilingkod sa mga OFW. Araw-araw po ako may kausap na mga OFW mula sa simple hanggang pinakamahirap na sitwasyon. Pagpapakamatay, pinagsamantalahan, at mula sa violation ng employer. Sa paglilingkod po natin, mga kapatid, nakita ko ang isa kung bakit weak ang OFW, bukod sa spiritual, na talagang walang spiritual, nag-lose ang kanyang pamilya. Humina, nag-crack ang kanyang pamilya. Dahil naiwanan ang regular na pakikipag-usap. Kung minsan, yung pakikipag-usap, pera na lang ang pinag-uusapan. Kung minsan, yung mga sapatos na lang, chocolate, hindi ho. I-elevate nyo ang usapan. Iakyat nyo ang usapan into pangarap. Ano ang una nating pinag-usapang pangarap? Doon kayo pumunta sa akyat. Paakyat ng usapan. Wag ho yung bayarin sa bahay. Normal po yan. Dapat na planchan nyo yan bago kayo umalis. Kung magkanong ipadadala, sino ang tatanggap, paano gagastusin, paano ang pagtanggap ng monthly, kailan tatanggapin. Dapat hindi na ho yan pinag-uusapan, mga kapatid, sa telepon o sa cellphone. Hindi na ho yan pinag-uusapan sapagkat dapat yan ay napag-usapan na bago kayo umalis. Okay? So, ang pinag-uusapan nyo na lang dapat dyan ay, kumusta kayo dyan? Kumusta kayo? Wag ho kayong tutuon dun sa perang usapan. Kaya dito napakahalaga na ang pag-abroad ay hindi sorpresa. pinag-uusapan ng pamilya, nilalapatan ng action plan, ano ang mga gagawin, paano ang expenses, dapat detalyado na yan bago kayo umalis. So sa paghanap ng libangan, ulitin ko, gawin yung libangan ang pakikipag-usap sa pamilya. Wag ko kung kani-kanino tangan ako pag nasa abroad na po kayo mga kababayan, kung sino-sino na nag-a-add sa iyo, wag ko accept ng accept. Lalo pag foreigner. Nako, lalo pag foreigner, wag hayong tanggap ng tanggap, lalo mga, nako, ayoko na magsalita ng lahi, no? Ayaw natin mag-discriminate. Lalo na pag foreigner. Nako, mag-ingat, magduda bago magtiwala, ha? Baka maging dahilan niyan ng iyong pagkawasa. Pangatlo, makisalamuha din sa kapwa Pilipino sumali sa community sa bansang pinagtatrabahuan. Sa context ng mga skilled worker, okay yan. Okay yan, kasi nakakalabas once a week. Pero sa konteksto ng isang domestic helper, malabo yan. Walang ganyan. Except yung Asia. Sa Asia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Hong Kong, yan, pwede yang magde-day off. Iba, pwede mag-day off. So, hanap kayo ng community. Pero, ulitin ko ang babala. Community na mayroong mga activity mga magaganda. Yung mga PhilCom, Filipino community na recognized ng ating pamahalaan. Bakit recognized? Sapagkat yung recognition pa lang na yan ay recognized. Ibig sabihin, organisado yan. Ibig sabihin, hindi yan mga kung ano-ano, mga pinagagagawa. Kasi hindi rin natin maiwasan, kahit komunidad yan, pero mga ginagawa, inuman, pagpunta sa mga bar, at kung ano-ano pa. Nako, alam natin yan, sa Hong Kong, Singapore, alam natin yan. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat, ha? So, babala po itong ating pinag-uusapan para kayo ay maiwasan yung homesickness, pumili ng tamang mga komunidad. Kasi yan, may mga training yan, may mga opisina sila, kahit na PhilCom sila, pero may opisina sila. At connected sa ating Migrant Workers Office na may mga training na ginagawa. Imbis mag-day off po kayo, nalalabas at makikipagkita kung kani-kanino, I'm not saying na masama. Pumunta kayo sa paghahanda ng iyong pag-uwi. Sasabihin niyo siguro, Pastor, kararating ko palang maghahanda ng pa-uwi. Yes! Yes! Ang paghahanda ng pag-uwi ay magandang palatandaan na nakapokus ka sa iyong mga pangarap. Yung iyong exit plan. Nagsisimula ang plano ng pag-uwi sa pag-apak mo pa lang sa bansang yon. I-implement mo na yung iyong plano at plano ng iyong pamilya pag-apak na pag-apak mo pa lang. And of course, syempre kailangan makisalamuha ka sa iyong employer at tamang pakikitungo. Yung natutunan mo sa PIDOS. Pero huwag tayong mag-concentrate sa pag-day off, lalabas, kakain, yan po ang pinakamagastos. Lalo na dyan sa bansang Hong Kong, Singapore. Kaya ang iba dyan, mas gusto nila na sa bahay na lang ng employer. O kasi pag lumabas sila, gagastos, kakain, umagahan, tanghalian, hapunan bago umuwi. Gumastos ka na. Di lalo na kung iba'y nagsusugal pa. Ang iba ay kung saan-saan pumupunta. Wala naman hong masama na i-reward ang iyong sarili. Pero mga kapatid, ang nakita kong mga matatagumpay na mga OFW ay planadong-planado na bago pa pumunta roon. Huwag yung payagan, huwag nyong payagan na kayo ay masidetrack sa mga kausap kasama ninyo dyan sa bansang pinagtatrabahoan nyo. Focus po kayo sa inyong pangarap kasama ang pamilya. Okay. Pangalawa, pag-a-adjust ng bagong kultura. Pangalawa yan sa magandang preparasyon bago kayo lumabas ng bansa. Iba-ibang kultura, tradisyon at paraan ng pakikitungo sa bawat bansa. Maring magkaroon ng language barrier. Number one yan, na unang problema natin lalo na kung ang bansang iyong pagtatrabahuan ay hindi marunong mag-Ingles, na nagiging dahilan ng di pagkakaunawaan sa trabaho, kasama yan sa adjustment. Paano makakatulong? Paano ang gagawin? Una, matutong magsalita ng basic words o phrases ng lokal na wika. Alam nyo saan ginagawa yan? Hindi doon. Kapag narito pa lang kayo sa bansang Pilipinas. Alam nyo naman kung saan kayong bansang pupunta, di ba? Kung ready na talaga kayo, kasama sa inyong preparasyon, physical, emotional, at mental, at spiritual, itong language. Basic po yan na dapat at least may basic knowledge kayo, yung conversational na mga salita. Yung hi, hello, morning, good evening, good afternoon, di ba? Kasama yan, dapat sa basic na alam po natin. Mga phrases ng local na wika. Sa PIDOS, mga kababayan, yan po ang ginagawa. Particularly focus sa isang bansa na pupuntahan nyo ang PIDOS, kaya huwag nyong baliwalain ang PIDOS. Diyan po ang lahat, hindi man lahat, pero ang mga impormasyon preparing you before magtrabaho sa bansang yan. Number two, igalang ang kultura at kaugalian ng bansang pinagtatrabahuan. Tandaan po ninyo, hindi ho tayo magdadala ng kultura sa kanila, kundi matututo tayo dapat sa kultura nila. There's nothing wrong, wala hong kulturang makadiyos. Tandaan po ninyo, walang biblical na culture. Walang kultura ng isang bansa na godly. Pero lahat ng mga kultura ay magaganda sa paningin nila yan. Kaya our attitude, hindi saraduhan ng isip, kundi buksan ng isip kung paano matututunan. Hindi ibig sabihin naman na matututunan, tinatanggap nyo. Hindi po. Willing ka to learn para maintindihan mo sila. Pero hindi ibig sabihin niya tinatanggap ko na ang kultura nila. Because we have our own culture. At kung minsan nga, mga kababayan, may kultura silang maganda sa ating kultura. Di ba? Tingnan niyo yung mga Pilipino na galing sa iba't ibang bansa. Pagdating dito ang ugali ng mga yan, makapapansin nyo, nagkukumpara na. Ang tawag dyan ay kung mayroong culture shock pagdating, may tinatawag pag tumagal naman ang isang OFW sa labas ng bansa. Ang tawag ho dyan ay reverse culture shock. Ano, halimbawa, pagdating, naku, ano ba naman? Napaka-traffic dito sa atin. Samantalang doon sa Saudi, hindi. Ayan. Pangalawa, ano ba naman? Napakamahal ng bilihin dito. Mabuti ba sa Hong Kong? Napakamura. Ang tawag po dyan, reverse culture shock. Kaya, tanggapin lang po natin ang kultura. Tanggapin. Hindi ibig sabihin, tinatanggap natin na gagawin natin. Hayaan nating matuto sa kanila para maintindihan sila kasi baka kasama mo sila for 2 years. Ang iba nga, umaabot pa 10 taon, di ba? Kaya, yan ho, igalang ang kultura at kaugalian ng bansang pinagtatrabahuan. Maging bukas sa pagkatuto, ha? Huwag matakot magtanong. Kailangan po yan. Huwag matakot magtanong. Magtanong kayo kung hindi nyo naintindihan. Kasi hindi lahat ng mga OFW, syempre mga ex, especially yung mga bago, huwag ho kayong magbasta-basta gawin. Magtanong kayo para tiyak naintindihan nyo ang gagawin ninyo. Kasi 2 years kayo magkakasama, remember? 2 years kayo sa kontrata, kaya kailangan magkaintindihan kayo, naunawaan nyo sila. Huwag mong i-expect. Ito, mga kababayan, isa ito sa cause ng termination o hindi pagkakaintindihan. Huwag nyong i-expect na yung ating kultura iintindihin nila. Okay ba yon, mga kapatid? Huwag nyong i-expect ng kultura natin ma-adapt nila. Or pipilitin nating maintindihan ka. Wag ho, sapagkat hindi po yan mangyayari. Nangyayari yan kapag matagal ka nang naroon sa ibang bansa. Pero yung baguhan, no way. Hindi po mangyayari yan. Maging bukas ka sa pagkatuto. Okay. Pangatlo. Ito na, yung pangatlo. Marami sa inyo niyan na talagang makakaunawa nito. Hamon sa pananalapi. Pero bago tayo magpatuloy, teka ha, babatiin lang natin bago tayo mag-break ang ating mga nanonood na si Ma'am Josie Mingala, aking may bahay, Banji Biasong, Tristan Wyatt Gulay, Epipanyo Salvador, good morning! Share na po. Salamat, Epipanyo ha. Josie Mingala, blessed morning po, Pastor Joe, at sa lahat. Ah, ayan, nawala. Okay? Nangyari. Okay, ito na. Josie Mingala, morning po, Pastor Joe, at sa lahat. Beltran Talina, good morning po. Si Ma'am Silina Santos Cathudio, good morning po, mga ka-OFW dito po sa Federation of San Mateo, lalo na po sa mga officers at sa presidente at mga presidente ng 15 barangay, ayan, ng San Mateo. Okay, so maraming salamat po. At pagpalain kayo ng Panginoon, sabi niya. Si Ma'am Mamsi, ay siya po ang kasalukuyang presidente. Alam ko, siya po ang after ng kay Pastora Terry. Si Josie Mingala watching, Tristan Wyatt, good morning Pastor Joe. Donny Cruz, mapagpalang umaga po sa lahat ng mga ka-OFW Association at God bless po Pastor Joe at God bless sa lahat. Faustina Prang Kihabla, good morning Pastor Joe. Blessed Wednesday ka Agapay listening sa AM Radio. Nora Cancella, good morning Pastor Joe. God bless. Ayan si Pinya Joanna Pinya Randa Santa Mena, good morning. Ayan Vicky Kulandog Gabornes, mukhang mother ito ng isa nating kasamahan diyan. Good morning Pastor Joe. God bless po sa lahat ng ating OFW kasama ang kanilang buong pamilya. Ayan. Okay, it's 9:01 na po. Magbe-break muna tayo at tatalakayin natin ang natitira pa. Mamarami-rami pa kaya kailangan nating maka-boundary. Babalik po ako makalipas lamang ang ilang paalala. Diyan lang po kayo.
1: Servisyon OFW.
2: Dollars!
3: Pasok na pasok na ang salitang yan sa bokabularyo nating mga Pinoy. Pag may dollars ka, may kaya ka. Pag may dollars ka, wala kang inaalala.
2: Pero bakit parang hindi pa rin masaya ang mga pamilyang Pilipino na buwan-buwan ay tumatanggap ng mga padala ng kanilang kamag-anak sa abroad?
3: Ang sabi ng ilan, hindi raw kasi sanay humawak ng malaking pera ang mga pamilyang pinadadalhan ng dollars na yan. Kung saan-saan lang ginagastos.
2: Sabi naman ng iba, walang katapusan ang listahan ng mga kamag-anak na dapat ay suportahan din. Ang laking pressure niyan.
3: Habang tayo ay nagsusumikap, idagdag natin sa ating pinapadala sa pamilya ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagpapalang, may trabaho tayo at lakas ng katawan.
2: Ipaalala natin sa bawat padala ang pagtitiwala sa Kanya at hindi sa remittance.
3: Ibaling natin ang ating puso't isipan sa kasapatan ng Panginoon sa lahat ng bagay.
2: Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, I have learned to be satisfied with what I have.
3: Matuto tayong magsabing, tama na, sapat na, hindi ko na kailangang magpayaman pa.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
1: Himpilang.
4: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Servisyong OFW!
0: Nagbabalik na po ang inyong programa, ang Servisyong OFW. Ito pa rin ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. It's 9:03. Nagpapatuloy po tayo sa mga hamong kinakaharap ng ating mag-abroad o yung planong mag-abroad at maging yung mga nasa abroad. Nasa pangatlo na po tayo, yung hamon sa pananalapi. Ito'y isa sa mga napakahalaga. Hindi lahat ng OFW agad yumayaman. Tandaan po ninyo yan. Ho? Hindi ang lahat ng OFW yumayaman. Kasi sa pagyaman ay hindi po nakukuha ng mabilis yan. Kaya marami ang OFW halos buong sahod pinapadala sa pamilya. May mga ilan ding nahihirapang mag-ipon dahil sa gastusin at maling paghawak ng pera. Dalawang bagay po yan. yung humahawak, kung paano ginagastos, at yung pinapadala kung paano nagsusubi para sa paghahanda din. Kaya pinag-uusapan yan, kasama yan sa pag-uusap bago mag-abroad, yung paghawak ng pera. Paano makakatulong itong ating programa at mga gabay? Number one, gumawa ng buwanang budget. Sino ang gumagawa niya? Dapat yung pamilya. Kasi ang OFW, hindi na po dapat niya iniisip ang budgeting. Dapat yung humahawak ng pera na napag-usapan na nila. Ang asawa ang nagba-budget, pero yung budget na inaprubahan na nila bago pa umalis. Hindi yung nagbabago-bago kayo ng budget na hindi na pag-uusapan. Ngayon, kung labas yan sa napag-usapan, yan, that's the time na sabihin mo sa husband mo, ito hindi natin na isama sa ating budget. Kailangan nating magpasya tungkol dito. Ayan. Magtabi at mag-ipon for emergency fund. Nako, nakakaano yan, yung emergency fund, meron nga ba? Diba? Ay makakapag-emergency fund ka pa ba? Ay kulang pa nga, sinasabi ng iba. Hindi. Gaano man kalaki o kaliit, mga kababayan, hindi ho laki at liit, kundi yan ay nasa disiplina at pagdedesisyon ng mag-asawa. Okay? Pangatlo, magplano para sa negosyo o retirement habang nagtatrabaho sa abroad. Kaya nga, pinaplano na bago pa umalis. May plano na itong 2 taon, anong ating gustong ma-accomplish. Ito, may budget na, aral, bahay, nito, pagkain, pero magtatabi tayo, halimbawa kung 30,000, at least meron tayong 2,000 o 3,000 every month na itatabi. Abay, sa 2 taon, 60,000 po yun. Nasa mga 100,000 po yun. Kung 3,000, maliit po ang 3,000, di ba? Pero pag uwi mo, kung hindi ka nagsubi, kahit 100,000, wala ka. Zero. At ine-expect natin yan, mga kapatid, sa mga pamilya o asawa na narito. Kayo na ang dapat magtabi niyan. Huwag hong gagalawin yun kasi paghandaan nyo yung proyekto. Kaya ako po ang suggestion ko, mga kapatid, sa mga nakita ko na mga nagtagumpay at umunlad at merong hanap buhay, napag-usapan na nila na ganito ang iipunin at walang gagalawin doon. Kasi may proyekto sila. Ang tawag ko dyan, proyekto. Anong project mo this year? So, ang proyekto natin this year, makapag-reach bukod sa pag-abot ng gantong amount, kasi may bibilhin tayong property o lupa na nagkakahalaga ng halimbawa 200,000, isang maliit na lupa, o 300,000. Pag-uwi mo, wala ho yung 300,000 kung hindi yan naitabi. So ipunin mo na yun. Paano mo i-divide yung 30,000? Sabi mo lang 3,000 na lang a month. Maliit po yan, 3,000 a month. 3 times 24. Nasa mga 100,000 po halos yan. Wala kang makikitang 100,000 pag-uwi mo kung hindi mo na itabi ang pagpaplano ng pagninegosyo o retirement na pagtatrabaho after mag-abroad. Pang-apat, iwasan ang scam at investment sa mga nangangakong mabilis na kita. Mga kababayan, ang safe na pag-iipon ay nasa inyo. Huwag ho kayong papasok sa mga

lang nangyari. Iwasan po yan. Pang-apat, pang-abuso at iba pang panganib sa trabaho. Kasama ito sa mga hamon, mga kapatid, na hinaharap ng ating mga kababayan. May ilang OFW na nakakaranas na hindi makatulungan pagtrato, verbal abuse, delayed na sahod, o sobrang trabaho, overwork. Mahalaga na alam natin ang bawat OFW sa ang kanilang karapatan. Alam nyo dapat ang inyong karapatan. Paano makakatulong? Alamin ang lokasyon ng Philippine Embassy. Dagdag ko ito, basahin niyo po ang inyong kontrata. Basahin at unawain ang kontrata ninyo sapagkat diyan nakasalalay ang inyong kasunduan kung paano kayo yung mga expectation both employer and employee. Itago ang mahahalagang dokumento. Kasama din yan sa napakalaga. Huwag ibigay ang passport kung hindi kailangan. Agad humingi ng tulong sa otoridad kung may pang-aabuso. Ito mga kababayan, hindi na po ito bago sa atin. Eh, sa tagal na po ng servisyong OFW dito sa radyo, sa DCIS, palagay ko, sa ulo nyo na po ito. Diba, sa dami ng ating natututunan dito sa servisyong OFW at mga programa dito sa 702 DCIS, napakadunong na po natin kung atin lamang isa sa katuparan ng ating mga natututunan. Number five, mental health and stress management. Kasama din ito mga kababayan. Ang labanan after homesick, mental health. Ang labanan after ng enjoyment for 3 months, yan, papasok ang homesick, mental health ang pinag-uusapan dyan. Matagal ng pagkakalayo sa pamilya o pressure sa trabaho, sa kakulangan ng pahinga at maraming nakaka-apekto sa mental health ng isang OFW. Number one, pagkain. Number two, pakikitungo sa employer na hindi maayos makisama rin. Pagod, pagkabalisa. Ngunit hindi ito dapat baliwalain. We're not saying na mali ang nararamdaman mo. Nire-recognize natin, mga kababayan, yung mga yan. But, siyempre kailangan mo, mga kababayan, pagtagumpayan ang mental health, maglaan ng oras para sa pahinga o tinatawag na self-care. Makinig ng mga radyo na magre-relax sa iyong kaisipan. Diba? Mga kaibigan, hindi mga, mahirap maraming mga kaibigan eh. Kaibigang mapagkakatiwalaan. Makipag-usap sa pamilya. Kaya naman, mga pamilya ng OFW, nakakarinig tayo din ng mga comment ng OFW na tatawag lang kapag pag alam na magpapadala, tatawag lang kapag swelduhan. Pero, yung 30 days, walang tawag, yung katapusan sa kamagpaparamdam. Huwag naman ganon, mga kapatid, mga kababayan, huwag ganon. Sapagat naroon sila para magtrabaho para sa inyo. Kayo ay narito sa Pilipinas, napaka-relax dito. Yes, malaking gastusan, pero ang nagpapakahirap ang OFW, sana naman ay mabalikan man lang ng pangungumusta na hindi sadya ay paghingi ng suporta. Huwag niyong tatimingin. Baka sabihin nyo, hindi, pastor, kasi yun lang ang time namin. Hindi po totoo yan. Kapag intentional ka na gusto mong gawin, magagawa mo yan kahit hindi sweldo. Better nga na tumawag na hindi sweldo eh. Halimbawa, 1 to 30, tawag ka ng 2 at 25, hindi para i-remind sa padala. Alam na nila yan. Mga kapatid, ang nasa isip ng OFW pag nasa labas ng bansa, kung paano niya suportahan ang pamilya. Ang padala niyan, mga kababayan, inuubos, nagtitira lang yan ng maliit na halaga. Todo yan sa pamilya ng OFW. Ganyan ang ating mga OFW. Kaya naman, maging sensitive naman tayo, mga kapatid. Yung mga pamilya, sensitive, tawag, hindi dahil sa pangangailangan. Pag napadalhan na kayo, huwag ka na mag-expect ng additional. Ako, mga kababayan, kaya ang ibang OFW nagkakautang-utang. Sa totoo lang ha. Kaya nagkakautang-utang ang ating mga ibang OFW dahil sa malimit na pagtawag, yung wala sa budget na dapat hindi binibili, bibilhin. O di naman kaya, hindi may iwasan na may mga aksidente. Pero sana hindi mawindang ang ating budget dahil may nangyari o may nangutang
o may kamag-anak na

kasakit, magbe-birthday na pinsan. Sana huwag ganon, ano ho. Okay, so, kaya kung kailangan humingi ng tulong o counselor, sa counselor, support group o health professional, malaga pa rin na meron kang napapagsabihan ng iyong nasa isip. Hindi kaibigan, pamilya, o di naman kaya pastor, o di kaya mga makakatulong talaga, qualified na makapaggabay sa iyo, o di kaya makinig, kahit nga hindi marunong magpayo eh, makinig lang sa iyong kwento. Kasi kung minsan hindi kailangan payo ang kailangan ng OFW, kung minsan mas marami, kailangan lang tenga na makikinig. Okay? So, mga kababayan, ang pang-anim, work-life balance. Oh, ito, medyo ano na ito ha. Marami kasing OFW yung nagtatrabaho habang oras o mahabang oras upang kumita na mas malaki. Mga kababayan, bawal po kayo magtrabaho. Samantalang nakakontrata kayo, nagsasideline kayo, bawal po yun, ha? Huwag niyong gagawin yan. Sa Hong Kong, may mga OFW, kasi malaya, sobrang laya ang Hong Kong. May mga nagtitinda, may mga nagkukulot, sa sideline. Iwasan po ninyo yon. Hindi ho makakatulong. Pag nadampot po kayo, malaking problema yon. Makukulong po kayo. Dahil nakakontrata kayo sa isang employer, dapat doon lang kayo nagtatrabaho. Eh bakit nyo naman po yan kailangan gawin pa? Napakalaki nyo na sweldo ng Hong Kong kumpara sa iba't ibang bansa maliban sa Israel at iba pang sa Europe na talagang mas mataas sa Italy. Pero, mga kapatid, Hong Kong, isa sa pinakamataas na sweldo. Eh huwag nyo na hong gawin yan para sa kapakanan nyo. Kaya, paano tayo makakatulong? Sulitin ng day off para makapagpahinga, hindi para maglakwat siya o magpunta kung saan-saan, magastos na pagod ka pa. Diba? Matutong maglaan ng oras para sa sarili. Pwede kayang mag-day off ka na ikaw lang at nagpaplano, nag-iisip kung paano mai-execute ang inyong mga pinaplano, pinangarap nung bago ka umalis. Magkaroon ng regular na ehersisyo at sapat na tulog. Sabihin nyo, eh pastor, may pagkakataon ka pa bang mag-exercise? Nasa bahay ka lang, meron. Alam nyo ho, ang bahay namin di naman malaki. Hindi ho ako sa magandang malaking bahay na katira. Ako, simple lang po ang aking bahay. Maliit lang, tama lang. Alam nyo bang nag-exercise ako? Halimbawa, bago ako sumalang sa broadcast, nag-jogging ako, tumatalon-talon ako mga 10-15 minutes. Dito lang po sa aming sala. Hindi ko kailangan sa labas para makapag-exercise. Loob at labas, pareho din po yan. Yung oras ang pinag-uusapan. Oras, alas 6. Gising na po kayo. Magtalon-talon na po kayo dyan na hindi kayo nakikita. Halimbawa, sa room ninyo, magtalon-talon na po kayo. Mag-stretching na po kayo. Napakalaking bagay po yon para sa ating mental health. Okay, number 7. Kalusugan at pangalagaan ang sarili. Ang kalusugan ang pangunahing puhunan nyo, mga kapatid. Marami ang inuunang trabaho kaysa regular na pagpapatingin sa doktor. Kung may pagkakataon po kayong magpatingin sa doktor, magpatingin po. Kumain ng masustansyang pagkain. Sasabihin sa akin yan, pastor, wala nga pong makain. Uminom ng sapat na tubig, magpa-check ka kung may pagkakataon. Siguradihing mayroong kang health insurance. Lahat naman ho ng OFW may insurance. Ayan. Last but not the least, tamang pagpapadala sa pamilya. Pero bago natin tapusin yan, akin munang babatiin yung mga kanina. May nag-comment dito, sabi niya, ito si Gerald, Germany. Mapagpalang umaga po, Pastor Joe. Tunay na marami tayong natututunan sa programang ito. Salamat po, Gerald, ha? Si Evelina de la Rosa, good morning Pastor Joe, listening po kami dito sa La Union. Ayan, good, God bless po sa inyong programa at sa buong DZAS. Mercy Parchamento at saka si Yumul Cristi Galsote. Ayan, Isagani Basalote, good AM po. Iwasan ang mga mapagsamantala na scammer. At salamat, Isagani.
Yuporsina Bernardino, good morning po. Pearl Motol Domingo, good morning. Si Emmy Pagyo, good morning po sa lahat watching from Linwood, Ilinwood, Washington State. God bless po sa lahat. Josie Mingala, Lilian Guerrero, mapagpalang umaga ng Miyerkules, Pastor Joe. Rudy Linda Songkuan, Laguardia, good morning. Pwede po makahingi ng tulong ang pinsang ko na nakulong. Yes po, Ma'am Rudy, Ma'am Sir Rudy Lynn, PM po kayo. Jose Biasong sa akin pong messenger. Mag-usap po tayo. Okay. Ayan. So, panghuli mga kababayan, sa natitiran nating ilang minuto, ulitin ko, pinag-usapan natin, siguro kailangan lang natin isa-isahin ha bago natin i-close yung ating tinatalakay. Yung mga hamon na kinakarap ng isang OFW, ano yan, homesickness o pangungulila. Pangalawa, ay pag-a-adjust sa bagong kultura. Number three, pahamon sa pananalapi. Number four, pang-aabuso at iba pang panganib sa pagtatrabaho. Number five, mental health at stress management. Number six, ay work-life balance. At panghuli, seven, kalusugan at pangangalaga sa sarili. At panghuli, ito po yung ating ibibigay sa inyo. Tamang pagpapadalas ng pera. Mahalaga ang remittance, ngunit kailangan ding magtira para sa sarili. Yan, binanggit ko na kanina yan. Kasi may pangangailangan ka at kinabukasan, hindi dapat umasa lamang sa pamilya sa padala. O, ulitin ko, ha? Unahin natin yung OFW. Dapat nagtitira ka din. Depende sa pinag-usapan yung mag-asawa. Kasi may anything happen, at least meron kang madudukot. Importante yan. Ngayon naman, sa pamilya, kinakailangan din ng pamilya, wag ihinto sa pagtatrabaho ko mo nag-abroad na. Wag lamang umasa sa ang OFW o ang pamilya sa OFW sa padala. Kailangan, kasi napagplanuhan yun eh. Napagplanuhan yun kung magkano ang iyong ipapadala at ititira. At ang pamilya dapat nagpapatuloy sa kanyang trabaho upang makadagdag doon. Dapat na pag-usapan nyo na rin yan. Magkano ang sharing ng asawa mo sa doon sa project na inyong gagawin. Turuan ng pamilya sa paghawak ng pera. Nako, napaka-basic dapat po yan. Nangyayari yan kapag nag-usap bago umalis. At inire-remind ang pamilya tungkol sa napag-usapan. Mag-ipon para sa emergency retirement. Mahalaga po na paalala sa mga OFW, mag-ingat sa scammer at illegal recruiter, panatiliing ligtas ang personal na impormasyon at mga dokumento. Huwag mahiyang humingi ng tulong kapag may problema. Tapos na po, mga kababayan. Nawa, marami po kayong natutunan. Ayan, sabi dito ni Efren Bulgado, good morning, Pastor Joe, watching po while cooking SOS ng fishball. Ayan. Mga kabatid sa Panginoon, ang aking panalangin sa inyo na ma-accomplish nyo yung plano nyong pinag-usapan bago kayo umalis. Ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kung magagawa nyo po yan, kung hindi nyo nagawa noon, pwede pa rin gawin yan ngayon. Baka sabihin nyo, Pastor, siguro sa next kontrata na lang siguro. Di naman kaya pag naka-uwi na uli. Hindi po. May video call na pwedeng gawin. Kasama ang iyong mga anak. Lahat ng mga anak natin, halos may cellphone na eh. Kung nasa iba-ibang lugar sila, ang kasawa mo, naka-video call, isama mo sila, hindi lang kayo nag-uusap. Bukod sa may personal kayong usapan, may family na usapan, hindi reason na wala silang time. Mga kapatid, hindi. Maraming naiinis, nagagalit na mga OFW. Kapag siya ang tatawag, hindi makausap ang pamilya. Kapag sila naman ang tatawag, ang OFW, ang usapan, pera. Kaya dyan hindi magkaroon ng pagkakasundo. Eh, kanina nasabi ko na yan. So, mga kababayan, yun po ang ating huling tamang pagpapadala sa pera. Kaya nawa, mga kababayan, ay marami tayong natututunan sa ating mga pinag-usapan. Kung mayroon pa po kayong ibang concern, magbigay mensahe sa 702 DJ Yes, FEBC Radio TV
at sa serbisyong OFW FEBC Radio. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa Radyo Online at dito sa Cable Channel 185 Signal. Ito ay sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat po sa inyong si Pastor Joe Biasong, nagsasabing pagpalain ng Panginoon ang ating mga kasama ang kamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw sa inyong lahat. God bless us all.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

Maayong aga sa aton mga tagpalamati. Ginaagda ko kamuliwat sa pag-upo diri sa akon sa aton nga information, education, communication and advocacy campaign diri sa kahanginan sa Radyo DYVS 1233. Kaginaagda ko kamo sa pag-tune in subong ini si Teacher Lils ang inyo kadampig. So, ang kadampig sa edukalidad kada Miyerkules sang aga alas 9:30 hasta alas 10 kag nagsugod si Teacher Lils last week. So subong nga aga ginaimbitar ko kamuliwat sa pag-upo diri sa akon. So antes kita magsugod ang aton discussion, ginagreet ko anay good morning dira sa School Governance and Operations Division and kahibalo ako nga masako subong kay naga presentation ang aton mga schools ang ila budget for 2027. This is facilitated by the School Governance and Operations Division. Kaupod ang aton planning officer, Miss Joanna Marie Amedo. I know, darling Jo, nga busy ikaw subong. So, kabay pa nga maayo lang kamudira sa aton opisina nga nagapadayon sa pamati sa presentation sa aton mga school heads. And of course, aton Schools Division Superintendent, Sir Dennis De Veloz, ang aton Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Aliman. Kag siyempre ang aton nga chief education supervisor Dr. Gregorio Muyani nga magalakat gali buwas, no, may flight si Sir Greg sa Kirkland, USA kay managdaog ang aton nga softball team sa Bacolod National High School nga magakompete sa World Series, no, Little League World Series. Good luck sa mga kabataan naton. Kag siyempre sa ato nga coaching staff headed by Miss Leslie, kabay pa mag-enjoy kamo kag you bring home the bacon. Kami diri sa 1233 Radio DYVS nagapangako gid sa amon suporta, no, sa amon prayers sa inyo dira nga maayo nga paglakat kag masadya nga paghampang. Good luck sa inyo. And of course, God bless. Now, diri sa aton nga programa sa kadampig mo sa edukalidad sa kahanginan, i-discuss ko sa inyo mga importante nga mga impormasyon, no? Again, i-take up na ni Teacher Lils ang daw pinaka-importante nga nagakatabo subong sa DepEd. Kabalo ko, updated ka mo sa mga insidente nga nagakatabo. So, kahapon may isa naman ka dako nga insidente dito sa Cagayan de Oro, no? May maestro kita nga daw ginpulihan or ginsakit sang aton nga mga estudyante kag nag-viral naman liwat. Kasakit pamatian, no? Si Teacher Lils had been a teacher for 10 years and high school man ang akong gintudloan. Isa man ako sa mga istrikto nga maestra sang ako nagatudlo pa. Kabalo ko nga kung mabatean ini sa ako mga former students. Ma'am, balgin sila ko. Bala, ikaw number one, bala ma'am. In fact, very proud ako sang akon nga award, no? Kay man sang una, sang maestra pa ako, ang amon nga school governance, nagahatag na sa sang award sa aton mga maestra kada Teacher's Day. Nasadyahan ako sa award ko. Ako lang yun ang may award nga mo sini, no? Ang award nga ginhatag sa akon, sang maestra pa ako, kabalubla ka mo kung ano, hindi most outstanding, hindi beloved teacher. Ang ano sa akon, ang ginhatag sa akon nga award, most lovable terrorist. May arap bala na nga award. No? Pero amo nang matuod, most lovable terrorist ako. So, hambal ko, ang iban ko nga mga, primero, ang first nga reaction, ay, grabe naman, terrorist gidya. Pero dito ko nabalaan nga, ang konsepto behind the award, man istrikto ako, no? Si Teacher Lils, istrikto. Ining gina mo gambal sa akon nga, kung hindi ako aki, kabuot gid sa akon tingog, no? No, tiisiling ko ho, tsakto na, istrikto ko. Isa ako sa mga pinaka-istrikto nga maestra manunudlo sa Luis Servias National High School when I was in the teaching profession. Subong si Teacher Lewis, when nagatudlo, ari na ako sa division office. Kag subong ko ginapahibalo sa aton nga mga tagpalamati, especially sa aton mga ginikanan, no? Nga ang hindi naton pag-unite sa discipline sa aton kabataan, actually mag-result sa hindi maayo nga future sa aton kabataan. Madamo ako sa experience. In fact, sang ara ako sa City High, sa Bacolod City National High School bilang OIC principal. Madamo na ako sang na-experience dira nga mga kaayuhan, no, kag mga lessons nga na-learn. Actually medyo mabudlay ang pag-manage sang isa ka eskwelahan sa
especially ang isa ka eskwelahan pa lang madamo, no? Ang City High may 7,000 plus kita na ka mga estudyante. Eh, actually mabudlay siya, no? Damo mga factors, damo mga issues, kagkadamo gidsang pwede naton nga ma-learn sa maaton mga kabataan. And yes, strikta man ako bilang isa ka school administrator. But what I am thankful for, actually, sa primero lang ikaw hindi maintindihan sang imo nga mga estudyante, kag sang imo nga mga teachers, no? Sang imo mga non-teaching personnel. Pero once nga nakabond ka na sa ila, na establish mo na ang ginatawag naton nga protocol sa sulod sang eskwelahan, medyo nagakanay-kanay ginaya, no? Nagaamat-amat na siya, die down ang mga issues, kag ang actually ang pinaka-importante ang support sang aton mga ginikanan. Although ining mga experience ni Teacher Lil sa eskwelahan, mahambal ko gid sa inyo, amo ni siya ang rason kun nga ang na ano ko gid, nahibalaan ko gid nga hindi dapat, no? Hindi dapat ang corporal punishment, hindi gid dapat ihimuon sa aton mga teachers sa sulod sang eskwelahan. Damo ang naga-question sa inyo, damo sa aton mga tagpalamati, mga comments sa television, comments sa Facebook, nagahambal nga, amo na kabudlay naging magdisiplina subong kay man. Because ang Juvenile Delinquency Act, no? Pero hindi ina siya amo ang laye, no? Ang laye hindi nadulaan sang pagdisiplina ang mga maestra sa sulod sang eskwelahan. Ang laye nagasiling nga magamit ang mga maestra kag maestro sang ginatawag nato nga positive discipline. Okay? Hindi corporal punishment but positive discipline. Kadamo sang mabatian ta nga ginakigan, ginpakahuyan ang bata, no? Usually, naghahalina siya sa mga komento sa ato mga ginikanan. Masawayan lang daw ang bata, maakigan ang bata sa tunga sang klase, paghahambalo ng lalayo, nga ginbully ang bata, no? Kaya last week, na-discuss natin nga ang bullying, there is a pattern of that particular behavior. Ga-escalate siya, no? Primero, abi, kuhit-kuhit lang, daso nakigakig na, daso nasumbag-sumbag, no? Bangga-banggaan na may mga pattern of behavior. Ang attack sa isa ka-estudyante is established. Ang aton nga layi, sa Department of Education, ang aton application, gina-prevent naton nga ang physical assault sa isa ka bata or ang abuse sa isa ka bata nag-escalate. So this morning, actually, i-discuss ko sa aton mga tagpalamati, especially sa mga kabataan ta, kag sa aton mga ginikanan, matuod ba lang may expulsion o kung wala sa Department of Education? Matuod ba lang wala na sang authority ang aton mga teachers kag hindi ta nakaya disiplinahon ang aton mga kabataan? Gusto ko mahibalaan ninyo nga ang expulsion sa aton mga eskwelahan, madugay na ini siya, no? Way back 1970, may ara kita Department Order Number 17, Series of 1970. Kagdira siya, ang expulsion actually nakafocus sa kalabanan gid, nakafocus ang 1970 sa private school, na? Sa private schools. So, sang una nga chimpo sa 1970, pati si Teacher Lil sula pa natawa sa 1970, no? 1973 ako yamo. Ang grounds for expulsion sa 1970, carrying deadly weapons inside school premises, nga amo man gihapon subong, no? It is still a ground for expulsion. Grave misconduct, meaning hazing, riots, mga serious violence, mga magdala ka muda sa mga gangyo sa sulod, kag mag-riot ka muda, mag-create ka mo sang gamo nga nag-involve sa kadamo nga mga kabataan or ka mga damo nga mga personalidad. Immorality or sexual offenses, syempre, no? This is a private crime nga daan, no? Homicide or serious assault against fellow students or staff. Repeated or severe violations of school rules, mga truancy, vandalism, so on and so forth. Amo ni siya ang mga grounds sang 1970 nga ang isa ka bata, isa ka estudyante, pwede ma-expel sa isa ka eskwelahan. Sang 1970, ang laye, no? Ang laye sini, ang expulsion is actually punitive in nature. Hambal ko gani, pag na-expel ka sa private schools, you cannot enroll in any
in any ha bisan diin nga eskwelahan, both public and private. So amo ina siya actually ang layas ang 1970. And again, hambal ko sa inyo, punitive ini siya, but silingon, it is intended to punish. Ini nga DepEd order intended to punish the offender, no? Bisan bata ka, estudyante ka, ang expulsion is intended to punish you. It is punitive in nature. Now, ano naman ang kinalain sang expulsion kag exclusion? Ang magsinika nga expulsion, ginpahalin ka gid sa eskwelahan. Hindi ka na pagbatunon, no? Ginpahalin ka. So you are not only suspended, you are removed. Pero magsiling ka nga exclusion, hindi ka pagbatunon. Hindi kaya pag-enroll sa inang eskwelahan, pero pwede ka pa ka-enroll sa iban nga eskwelahan. Amoy nang ginatawag nga exclusion. So para naman sa exclusion, repeated absences for example, habitual truancy, ini actually gina-practice ni indirectly, no? Wala lang ginapabalo, pero indirectly practice ang atan mga school subong, nest ka muda, bato-bato sa langit, ang ma-ego, hindi ma-aking, no? Pero dama mga schools nga nag-practice ini, gina-encourage ang bata nga hindi na magpa-enroll dira nga eskulahan kon habitual siya nga absentee or drop out siya sa inang eskulahan. So ginahambalan nga didto ka pa-enroll sa eskulahan nga pinakalapit sa imo, no? Para nga hindi mangin factor ang distance from home to school para mag-absent ka. Kung tupad mo bala yung eskulahan, wala ka na rason nga hindi makasulod. So, actually, isa na siya ka mga rason kung nga ang isa ka estudyante pwede ma-exclude sa ina nga eskulahan and makadto sa ibang eskulahan. Another is sige-sige, no, persistent. Meaning to say, continuous, no, sige-sige. Nga pa, nga hindi pagsunod sa school rules and regulation. Example, mag-ano ka dira, may hambalan na gid nga hindi mag-ligoy, hambalan na gid nga masulod sa klase, hambalan na gid hindi maghaboy basura sa wala sa lugar. Hala, sige, daw kapasaway bala, daw permi kaya involved sa mga issues sa sulod sa eskwelahan, no? Another is, minor ang bata, pero may repeated misconduct siya nga nagaguba sa orders ng school or nagaguba sa maayong pagsinalayo sa eskwelahan. Ang bata nga ina pwede ma-exclude sa enrollment. So, i-refer siya mo na nga natingalabla ka mo nga ang kada mag-transfer ang bata. Gina-require sa receiving school nga may certificate of good moral character. Because dapat mapamatudaan nga ikaw, wala ka ma-exclude. Nag-transfer ka lang for valid reason. Na? Muna siya ang buot silingon sinadira. However, sa subong nga chimpo, of course, masiling kamuti kay wa nagani mo, kay may delinquent act, no? Nga inabala siya ng sala sa isa ta ka senador, no? Although, mahambal ka mo kalaban na si Senator Kiko, no? Senador Kiko. Pero gusto ko kamo pa intindihon nga ang juvenile delinquency law is not actually intended para nga magpalain ang kabataan. Actually, it is intended to protect the children, no? Ang problema abi sa Pilipinas, sa tuod lang, take it from Teacher Lils, ang problema sa Pilipinas, kanami gidya sa mga layita. Wala iya sang layi nga malain, ah. Ang aton mga laws, mga ayugid. Ang problema naton ang pag-implement, na? Ang mga implementers naton usually nagakulang sa pagpaintindi, kag nagakulang sa pag-explain kung ano gid bala ang dapat. So ang i-compare naton ang 1970 nga laye sa DepEd, sa Department of Education, kag ang bago subo nga issuances, ang aton nga current DepEd orders, DepEd order number 40 series of 2012, DepEd order number 55 series of 2013, kag DepEd order number 6 series of 2026. May ara kita sina ang tatlo ka DepEd orders nga I do not know kung nabalaan ninyo, pero amo na siyang nagagovern sa exclusion and expulsion of the children in the current nga time, subong nga tiempo, no? Medyo malawig ang akon nga discussion, so hindi na kita mag-break, ha. Hindi niyo pagbayaan si Teacher Lils kay man we only have 15 minutes more. Sige. Okay. Sa 1970, ang ground for expulsion, hambal ko, very broad and punitive siya. Meaning to say, intended to punish the children. Minor ka man ako, hindi. Basta expelled ka.
wala ka may mahimo, you will not be allowed to go on with your education. That is why punitive in nature. And tandaan nyo, we are talking about basic education. Meaning to say, wala ka gaya katapos high school. Okay? Or wala ka katapos elementary pag na-expel ka na. Sang una nga chimpo, of course, maski subong, dapat, maski hindi ka maka-college, dapat makatapos ka high school. Amo nang ginatawag nga basic education, ara na sa aton constitution. Dapat ang aton literacy, kag numeracy rate, no, mataas. Protected ang rights to basic education sa aton constitution. Wala iya ginahambal nga dapat mag-college ka. Pero ginahambal sa aton constitution, kag rights ang kada bata, ang right nila sa basic education. That is why, hambal ko, ang kinalain sa 1970 is punitive, subong niya sa aton current nga focus. Hindi siya punitive, supportive siya. Na? Last course of action, ang muna ginahambal ko sa aton mga media friends, kung mag-interview sila, nga, bala ma-expel ang bata, amuna. Yeah, may expulsion, but amuna siya ang aton action of last resort. Okay? So, sang una, kung very broad, halos tanan nga major offenses ang sang bata nga makumit sa school, ground for expulsion, subong niya ginpagamay, ginspecify naton. Mas na-identify siya. So, for example, nakafocus lang gid siya sa grave child protection violations. In other words, ang ginaproteksyon nanta ang bata. Ang offended ang bata, no? Like sexual assault, homicide, and severe bullying. Ang aton nga victim, ang bata mismo. Okay? So, kabalo na kamo, no? Nga medyo mabudlayan kita mag-expel sa bata kung ang na-offend ang may edad, like teacher, like non-teaching personnel. Amo na, kung nga agahambal sila, kami nga mga maestra, wala na kami protection. Of course, may protection kita, na? May disciplinary action. Pero gahambal ko sa inyo, amo na ang difference ang aton subong current issuances sa Department of Education. Process. Paano ka i-expel sang una sang 1970? Okay, dapat i-approve ini sang department mismo, no? Sang una is Ministry of Education. Subong, ang proseso sa expulsion, kabalo-bala ka mo, ang due process, ara na paloob sa Child Protection Committee. Ang Child Protection Committee, ang CPC, amo ang nag-oversee sa due process for expulsion. Kag ang expulsion will be only approved up to the regional level. Mas hapos, kaya ara lang siya sa region. But tandaan naton nga ang nag-oversee sang process ang aton nga Child Protection Committee. Kag kun wala ka mo kahibalo sa kada eskwelahan, mga dear parents, ang Child Protection Committee naton is a very important mechanism kung sa diin member ang president or representative from the Parent Teachers Association. Okay? So hindi ka basta-basta magpresidente sang PTA, kay man mangin member ka sang CPC. Nga if expulsion of a learner is required, you will be sitting there as a member of the hearing committee. Okay? Klaro, no? Now, ano naman ang tuno? Hambal ko gani. Ang tuno is punitive and discipline-centered. Meaning to say, gina-expel ang bata kay ipunish siya. Gina-expel ang bata kay disiplinahon siya. Sa ato naman niya, sa bag-utang issuances, ang aton is protective, learner-centered, emphasizing rehabilitation. Amo to ba lang ginahambal ko? Ang aton go-to process, pag ang isa ka bata may sala, ang offender, panawag nato, no? We do not call him perpetrator. We call our children. Kaya hambal ko ganit sa nagligay ng simana, minor ka man, major age ka man, like 18 years old, 20 years old, 21 years old, basta na-enroll ka sa basic ed, in all issuances of the Department of Education, you are considered a child, na? Child ka. So, tandaan naton nga, ang tanan nga kabataan, ginaproteksyon na sa Department of Education. Ang offender, subject naton for rehabilitation, ang ato naman niya nga mga victims, no? Dapat may protection. Okay? So, amo na gani nga siling ko, ang go-to process, once for example, natabo siya sa taka-eskwilahan, gikantoan sa sulod classroom kagin sakit, ang first nga himuon sang teacher nga present, extraction. Meaning to say, kuhaon ang offender dalon sa discipline officer,
kuhaon ang victim dalon sa guidance office. Kayman ang aton niyang guidance office hatag immediately psychosocial support sa bata. Ang discipline officer ta ma-investigate ano natabo. Because ang guidance office ta kagang hindi na saya disciplinary, no? Hindi na niya discipline office ang guidance office. Ang guidance office ta is the heart of our office, of our education. Sila na ya ang gahatag ya sang suporta. Psychosocial support ang ginahatag nila. Okay? I hope nga klaro ina sa aton. Kay man kung kisama siling kita, anong ginhimo sang eskwelahan? Tandaan naton nga ang aton tanan nga eskwelahan are all educated what to do. Kay man, kung ang aton eskwelahan ma-fail to do what is supposed to be done or ang tawag bala naton nga malfeasance, misfeasance, ma-miss nila, hindi nila mahimo ang dapat himuon or ma-failure sila. Na? Ma-failure sila or masubra sila or makulang sila sa ilang ginhimo. Liable ang aton eskwelahan. Administratively liable ang aton school head. Amo na, ngawain na sila gapabaya. Hindi siguro enough ang ila action para sa mga mata sa mga tao nga wala naka-insindi sang process kag policies ang Department of Education. Pero I hope nga tagaan ninyo, no? So, tagaan ninyo sang credibility si Teacher Lils nga nagahambal sa inyo. Magsali kita sa school nga nakabalo sila ano ang dapat himuon once may incident nga matabo sa ila eskwelahan. Now, ambal naton liwat ang kinalain sang una ang exclusion, denial of enrollment in the same school. Minit sa hindi ka nakapainroll sa inang eskwelahan. Subong niya ang exclusion nga ginatawag focus on suspension and intervention. Klaro, no? Ang exclusion talagsata ni siya ginahimo. Kung ang bata, porting kapasaway, pasalawayon ka tama, talagsata siya i-exclude. Nga hindi ka di mag-eskwela. No? Hindi ka na di magbalik-balik. Nga aman, number one, bilang isa ka eskwelahan, hindi tapag-ipasa ang responsibilidad sa pihak ng eskwelahan. Dapat ang aton himuon ini nga bata nga may problem, tagaan ta siya sang intervention. Kag ang only disciplinary action nga mahimo ta is suspension. Okay? Sige. For expulsion naman, permanent dismissal nationwide. Nationwide. May nito say, bilog sa 1970, bilog nga Pilipinas, di ka kapa-enroll. Kung diri ka na-expel sa Bacolod, kadto ka sa NCR, no? Sa Quezon City, pa-enroll ka to, hindi pwede. Kadto ka sa Mindanao, Tawi-Tawi, mapa-enroll ka to, hindi pwede. Because this is dismissal nationwide. All schools all over the Philippines. Subong naman niya, ang aton expulsion is the last course of action. Kung himuon ta niya sa bata, tandaan naton, we do not do intervention anymore. Wala na ta intervention nga himuon. Wala man ta rehabilitation nga himuon. Ang aton sini is last course of action, meaning to say, pag in-expel ta ang bata subong, based sa aton guidelines nga existing sa Department of Education, we are depriving totally, no? Stopping totally the right of the child to basic education, which is protected by the Constitution. That is why grounds for expulsion should only be grave offenses with strict due process. Hindi basta-basta lang masing ka-expel ka. No, hindi pwede. Dapat may due process. And again, ang due process, gina-supervise o gina-oversee sang aton nga Child Protection Committee. Hindi basta-basta ang composition sang Child Protection Committee naton. Ara din lang aton guidance officer, no? Aton nga guidance ko, licensed guidance counselor, ara dira ang representative sang child education committee sang barangay, ara dira ang aton nga PTA representative or PTA president, whoever is the representative, may various representation, no? Ara dira sila kay sila na ang ma-ensure nga ang bata before ta expel, rehabilitation and support is no longer feasible. Meaning to say, give up gitaya. Waay ta may mahimo sa bata. Okay? So, amo ina ka uti or ka istrikto sang proseso, sang expulsion. Nga dapat wala ta iniginagamit just for the heck of using it, no? Wala ta ginagamit just for the heck of itreta ang bata, no? Or itreta ang mga parents. We do not use this. We are always doing it, most importantly, na intindihan naton nga ini siya last course of action. Himuon ta ni siya with all respect to the rights of the child. Okay?
Okay? Now, para lang ka-interesado gid ang mga bata, not necessarily mga bata, I hope, mangin interesado ang mga bata, kung to gid lang nga ma-expel. No? Sometimes, you know, in my weakest point, when I was so tired dealing with the issues of all the offenses in the school, nagapinsar man ko, ayhan ko may ma-expel nga isa bilang leksyon sa tanan. Mauntat ni sila, no? Mga wishful thinking na ni Teacher Lils bilang tao, bilang maestra, kag bilang babae nga emotional. Amo man ang ginapaminsar ko, tani, sampulan, kay para mauntat. Now, ari, tagaanta ka mo sang very, very short na lang, no? Very short nga mga information. Under DepEd Order No. 40, Series of 2012, the Child Protection Policy, gina-establish sininga guidelines ang zero tolerance. Zero, ha? Minito say hindi na, yeah, no second chances for child abuse, violence, exploitation, and bullying. Okay? Amo na siya kun nga, basta ang report gani bullying, ginakadtuan ginasang aton nga project development officer si Miss Thea kag si Sir Ken Marvin. Hello sa inyo mga dears. Ginakadtuan ginadayon. Kay nga aman, bullying is a ground for expulsion. Hindi siya basta-basta. Pag in-claim mo sa incident report nga ang kaso is bullying, immediately there will be assistance coming from the YFD under the SGOD. Nga aman, ground siya for expulsion. Later on, kung mag-escalate ina siya, ang proseso mag-escalate, kag ma-establish nga bullying, expulsion may happen. Okay? Amo na nga hindi basta-basta ginagamit ang bullying hindi, nga term, no, quote and quote term sa incident report. Kay ground siya for expulsion. Ano ang process, no? Ay, by the way, ang gina-require sa school nga mag-adapt sa child protection policies and create the child protection committees, kay hindi kita ka-push through, no, with the expulsion process unless there is a functional child protection committee. Amo na siya dapat. Amo na siya ang matuod. So, kung nga magsiling ka, nga akadugay sang ginatawag nga expulsion because may requirement, may due process. Okay? And by the way, tandaan nato, no? Nga ang DepEd Order No. 55 Series of 2013, the Anti-Bullying Act, actually, ano ini siya? Ang DepEd Order ini siya sang implementing rules and regulations sang Republic Act mismo. Hindi ni siya basta-basta, layin ni siya. So kung magkinasuhay na later on, there will be legal interpretation as to the nature of the crime committed or the nature of the offense committed. Ha? So, ang due process naton, number one, dapat may written notice to learner and parents. No? Di siya basta hambalang-balang, dapat may written notice. Ikaduha, may formal investigation conducted by the Child Protection Committee. Dapat may opportunity to be heard. So, may hearing siya. No? Series of hearings to establish all the claims in that particular investigation and in that particular notice. And then, it should be approved by the division or by the regional office. So, tandaan naton nga inisya ang DepEd Order No. 40, Series of 2012, the Child Protection Policy, where the ground for expulsion is being laid down and the process of expulsion is being laid down, tandaan naton, applicable niya both public and private. Okay? Sang una, more lang siya, 1970 is private. Subong, even sa public school, you will be expelled. Kag again, kung expelled ka, both public and private, hindi ka na, you are banned from entering any school nationwide all over the Philippines. Sa DepEd Order No. 55 naman, Series of 2013, this is actually the implementing rules and regulation of RA 10627. So nakaangkor ni siya sa layin, no? Hindi siya lahog-lahog. Nagamandato ini siya sa tanay nga mga eskulahan nga mag-adapt sang anti-bullying policies naton. So ang bullying broadly defines as physical, verbal, social, gender-based, and cyberbullying. No? Process, pattern of, there is a pattern of abuse. No? May pattern of abuse siya. Tapos may, ano siya, ang sanction niya sini, hindi immediately expulsion. Una nga offense reprimand. Ikaduha is suspension. Ikatatlo, exclusion, non-admission. No? And ang ikaapat is expulsion.
So for example, may kaso ka sang bullying diri sa school. Gin-exclude ka diri sa school, naghambal siya para magbagong buhay ka, i-refer ka to namon diri sa ininga eskwelahan for you to be better off. Tapos ang matabo sa imo, masulit ka sang imo bullying case. Your cases will be put together, your offenses will be put together, and then you will be subject for the expulsion process. All right, so kabay pa nga na mas naintindihan sang atong mga tagpalamati, sang atong mga ginikanan kay sang atong mga estudyante ang topic ni Teacher Liz sa bunga aga. Madamo pa kamo sa information nga mabalaan, pero alas 10 na. So therefore, natapos na atong 30 minutos nga balitaktakan parte sa bullying, sa expulsion kag exclusion. Magkita na kita liwas sa madasong nga Miyerkules. Still alas 9:30 hasta alas 10 sang aga. Teacher Liz, nagapasalamat sa inyo pag-upod sa iya. Kagkabay pang updan ninyo liwat sa dasong nga Miyerkules, ang Batang Bacolod non baskog kag kampiyon aton proteksyonan aton alagaran. Madamugi nga salamat. God bless everyone.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYBS.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

Hello, Abian. May aga. Kag-welcome, gid, sa Real Time with Leia. Kamusta ikaw, Abian? Miyerkules na kita, middle of the week. Excited na magina ang mga Abian natin. Kaya, dasig naman nga mag-weekend. Ang nga amugina, permi, no? Basta, lapit na lagani sa Friday. Excited yung kita. Amugina, ya, Abian, ah. No? Labi na, gid, ko nagatrabaho ikaw. Kaya, kinanglan man natin nga mag-break. Pero, Abian, kabalo ka ang break time, ya. Or, kung gusto mo mag-relax, bisan ka trabaho ikaw, pwede magina, himo abya no after work or breaks in between no sa imong mga tasks gra no pwede gid no kag kun gusto mo gid sang grand yang bakasyon of course ipangamuyuan na naton kag preparahan kun weekend or pwede ka man dira maka ano ni nang vacation leave no sa imong trabaho may aga lang dira sa Vietnam kay Marian Sontelenosa. Kaginatami ako man si Tita Memet sa USA. Good evening sa imo Tita Memet. Mabatian siya naton every Wednesday sa Kapanimaray mo with Pastor June Luces. Kag mga aninaw sa kinabuhi ang title sa segment ni Tita Memet, no? Kag salamat man kay Sir Philip Ceballos sa USA. Si Tita Grace, Uncle Steve Sabo, good morning. Aton man nga gina Tamiyaw si Day Crucial kag ng Sara Beligorio. Tita Mary Serrano, may aga. Subong man si Ma'am Eva Braca, Tita Eva Tito Dodoy Teves. Salamat man sa kainang Rowena ng J.R. Miranda and family. Also, ginatamiyaw ko man si Pastor Frankie, Ma'am Jared Pastor, mga members ng Tibsok Fellowship Baptist Church. Chaymila Kitko, may aga sa imo. Also, ginapasalamatan ko man hello gid no sa kay Pastor Julito Calambro dira sa may Canlaon City. Good morning sa imo Pastor. Ginapasalamatan ko man si Nong Waymond Yap and family, si Tuto DJ Yap nandian, may aga sa inyo mga members sang Bethel Baptist Church. Dira man sa Valladolid si Nang Christine Nong June Magdato, good morning. Hello man kay Nang Tersa Nong Jonathan Sironyo ng Sol Piamonte, Miss Janice Tita Norming Remutin, good morning! Kagsubong man Tita Julieta Jurilla, dira sa may Pontevedra. Kamusta ka dira, Tita Marie Andrico, good morning sa imo. Miracles na kita subong, may mga prayer meeting, no? Iban nga mga kaiglesyahanan. So, kabay pa maka-attend ka karun abyan. Si Nang Shubi Somsho, good morning sa imo. Dira ng Shubi, kamusta ka dira and please pray for good health man kay ng Shubi. Subong man si Naininet Pisaga, maying aga kay Pastor Lonilo Soledad, Naininita Guadalquiver, Tita Virgie Salgado, good morning, Nay Mercedes, Sir Avi Nanet. Ang mga suki naton diri sa Real Time. Tita Ninfa, Pastor Nemesio Tahala, good morning sa inyo nga tanan. Nagintami ako man Tita Ofelia Tutika, salamat gid. Ay, Ma'am Juvie Sanchez, Tita Nelly Gonzalez, ginatamiyo ko man dira, no, si Sir Jafet Dolosa, Pastor Mary Gold Jimena, Pastor Joshua Jimena, si Miss Ann and Pastor Ben Libuon and family, Tito Noel, Tita Vivian Yap dira sa La Carlota. Salamat man kay Tita Girly Fernandez, Tita Delia Villasis. Hello man kay Ma'am Melanie Coronado, mga biyan naton dira sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church, Pastor Chester Salvador, Pastor Mike Sikitin, Pastor Nimrod Plana, subang man Pastor Salvador Parpa. Si Dayaika Pampora, may aga man sa imo, Tita Anita Talaman, Sinang Glory Valiega, Pastor Arn, Ma'am Christine Parpa, salamat gid. Also, si Tita Linda, Attorney Rolando Parpa, salamat gid sa inyong pagpamati kag suporta diri sa DYVS. Kag subong man Tita Nema Tituro di Elias, kamusta ka mo dira? Kag of course, abyan no, ginatamyo natin mga taga Talisay, Pastor Malvar Ma'am Nisa Magbanua. Ma'am Laila Alejandro, good morning man sa imo Miguel and Miguel Custodio and family, good morning. Aton nga ginapahibalo sa gihapon abyan. Ang aton bagong programa Life Improvement for Teens with Leia Bargazo every Monday 5 to 5:30 in the afternoon. Nag-share na diri sang practical biblical wisdom, encouragement and life lessons para mabuligan ang mga teenager na magtubo sa ilang faith, character and daily walk with God. So pangamuyuan nato ng ining programa abyan kag pamatian naton every Monday 5 p.m. Subong man, ginaagdagin ang tanan ng mga church leader, educators, community worker.

0: Dos kabakungan, may agad siya'y Marisa Panyergo, salamat gid. Nang Lenny Linggamen, good morning. Dita Luso Sipura, salamat gid. Ginaagda ka man abyan sa Intentional Discipleship Making Conference sa September 25 and 26 sa SMX Convention Center, Bacolod City. For more information or registration, please visit idmcbacolod.com. Ginatamiyaw ko lang dira sinong Fred, gagmanang Alice Melendez sa SMO at ining Del Mundo. Good morning, Pastor Iverhenol. Good morning. Salamat man kay Pastor Gabriel Harder dira sa may Kanduni. Maing aga sa inyo. Kay nang Nairosa Pansoy dira sa may Gatuslaw Kanduni. Good morning sa inyo kay Day Kesha Pansoy. Good morning. Inaptamiyaw ko man si Pastor John, Ma'am Ellen, kag Baby J.M. Magallanes. Salamat gid sa inyo pagpamati diri sa DYVS. Kag subong man abyan ang National Telecommunications Commission. Nagpahibalong mayara sila subong sa Cyber Fraud Awareness Campaign. Mangin mainalamon kita abyan sa mga digital scams kag pagpakigbato sa cyber fraud paagi sa awareness. So ano ini ang mga common digital scams? Ang phishing, iproteksyonan ginaton, hindi kita basta-basta maghatag sang aton nga mga password kag OTPs. Mangin aware man kita sa social media fraud abyan i-recognize ang fake profiles and hacked accounts. Ang mga online shopping scams mangin aware man kita abyan, hindi kita basta-basta mag pati sa mga nagabaligya nga barato. Kag subang man ang mga fake job offers ang nagapromisa sang nami nga trabaho pero nagapangayo sang kwarta antes ka makakuha sang sina nga trabaho. Also mga romance scams, be careful sang aton sang emotional manipulation. Also abyan may mga bag-o kag evolving threats naman like ang mga realistic fake photos, videos and voices i mangin discerning kita sini. Subong man ang intercepting mobile communications abyan. Kag ang SMS blasters, ang mass spoofed messages, malicious links sabyan, hindi kita basta magpati diri or mag-click sa mga link. Ang mayara kita sa ginatawag nga paano kita maproteksyonan abyan paagi sa SIM Registration Act RA11934, it is gina-discourage ang mobile crimes kag ang pag-safeguard sa subscribers information. Hindi mag or ginapinahan abyan ang pagbaligya sang stolen SIMs. Ang pagahimuon pagid naton i-report ang mga suspicious texts to contra text scam program, i-deactivate ang lost SIMs and block stolen phones. Kag subong man until December 31 na lang ang 3G network decommissioning, i-upgrade naton ang mga newer devices naton sa para ma-avoid ang service interruption. Let's remember sang digital literacy and vigilance sabihan, i-verify ang sources first and everyday trust but verify. May mga paibalo kapag idira abyan, padala mo lang diri sa DYVS.
1: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira na lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Mami!
4: Mami, ano?
3: Ang gaganda naman yung mga halaman mo. Aba, eh parang may mini paradise ka dyan sa harap ng bahay mo, ha?
4: Oo, kasiyahan ko na kasing mag-alaga ng iba't ibang uri ng halaman, eh.

0: saka kahit pa paano, nakakapigil ito sa air pollution, di ba? Naku, siguro kung wala ang mga ito, parang mamamatay ako sa hindi paghinga. Alam mo ba na pagkagaling ko sa Malikabok na biyahe, dito ako agad sa garden ko pumupunta. Ang sarap kasi ng pakiramdam, napaka-presko.
1: Kaya nga ba gusto ko rin magkaroon ng halaman sa bahay namin,
0: ay,
1: Mari?
0: Ay, totoo yan, Mari.
1: Pwede bang humingi ng tigkakapirasong halaman mo?

0: kaibigan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ama responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permi sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan makabati.
2: Real talk.
3: Salamat gid sa mga reminders kag mga abahanon nagapamati kaw sa gyapon sa Real Time with Leia ng nami gid no nga ang sa aton nga topic bala today abyan no sa paano ang nature magabulig sa aton return to ourselves or paano ang nature abyan makabulig no sa aton nga ikaayong lawas no isa na dira no ang mga benefits kag more pagid so abyan ang point naton is na to turn nature into another task hindi naton kinanglan mag optimize ang ano ginaw walking kinanglan piliton mo ginay mo kagalingon nga mag-exercise kagid or kinanglan kada lakat mo kada kaon mo dira mang kwakid sa photo or picturean mo gid kag kinanglan isipon mo gid ang ginalakat mo hindi man na malain tanan nga ginpamention ko abyan but i-enjoy lang gid ang kada ginahimo nimo or convert ang experience into data hindi magina siling nga ma-vlog kagid dira ko nagadto ka sa naming nga lugar ang point is simpler abyan to be there na muna siya ang aton nga pag-iistoryahan or paano naton ma-enjoy ang nature para ma kita mangin healthy ini para sa aton abyan. May ara ginasang feeling abyan di ba lang kun ara kita gani magadto kita sa green place abyan or nature no nang pwede na siya forest path or city park or garden or canal walk or shaded lane. Kung di ina mga branches dira bla meet overhead and the light changes ahead di ba lang kanami no kapilagi ko na recently lang sang sininga bula no nga gadto ko sa baybay or agabantay ko sang salakyan may rainbow ako nga makita abyan daw kaduwa gid ko bala makakita sininga bulan sang rainbow no kanami gid sang mo na ma-remember ko gid ang promise ang Ginoo sa mga Israelites abyan no nga ang rainbow no nag-remind sa aton sang hope naton sa Ginoo nothing dramatic has happened okay lang man na abyan or recently mga problema nga wala pa na solbar abyan be patient lang gid no I believe nga may ara ginasang solusyon ng Ginoo ang inbox nimo ara gyapon wala mabuksan no mga mo na kung kisang nga mga nagapahawid bala sa imo ang bills ara gyapon wala mabayaran ang mga news gyapon no ara the same lang no do ka bugat gid and yet abyan something shifts ang mind naton nga daw ano nagidang ang kaka-pressure bala ng kapoy gulbi lang nag-loosen abyan or daw naghagan-hagan ang kabalo ka abyan no ang aton nga kalibutan becomes bigger na ano ning but silingon modern life naganarrow sang aton nga attention. Ang screens naganarrow man, ang deadlines naganarrow, sini ang aton worry ginanarrow yaman ini, event self-improvement can narrow it, nature widens attention again. Bud silingon abyan, may ara ginasang path paagi sa mga kahoy nga ask very little of us. Di ba lakon ara kita, kadto kita sa forest or even sa mga sa parkland lang ang may mga kahoy or somewhere sa plains lang ang ginaagyan mo pa kadto sa opisina or sa mga ginaagyan mo pa kadto sa trabaho, may makita kada mga kahoy, mga tanom, mga rice fields, no? Abyan, nami agid kay wala ni sila ka pressure sa aton nga amoni mo on mo o may deadline ka, di ba la? you can be you, no? It does not require performance. It does not ask for a password. It does not rate our productivity. No, it simply offers movement, texture, light, shadow, sound, and air. Abyan, nag-matter ini psychologically. Ang mga distress naton, abyan, nag-involve sang loss of proportion. But silingon, may example, may budlay kada nga mga email, abyan, kag kung kisa mo na lang ni ginatutukan mo, mo na lang ginapaligmon, baligban mo bilog nga aga. Mayra mga, for example, mga disappointment nang in verdict na nimo. No nga, ginapaminsar mo kisa, base ginapinahan ako sa inisang Ginoo nga ginapabudlayan, nagigaw sa akong trabaho. Abyan, ang worry nang in kalibutan mo na, ang pagpalibog nang in kalibutan mo na, pero ari ba yan, ang nature does not remove these things. Tumtum muna na to, no? Bisan magkanto ka pa sa bye-bye, sa nature, hindi yaman na madula ang problema ni mo. But, ari yun, namigid, it can place them in a larger frame. Di ba la, kung na-stress ikaw, lakat ko lang sa bye-bye, bisan pamatian mo lang na dira, no? Ang balod, no? Recently lang daw, last weekend, nakakanto ko sa bye-bye, walking, jogging, abyan. So, da, may mga tao makita ko nga, amula na iya, makanto da sila, mapungko lang gid, mamati isang wave, mamati isang tingog, no? Isang nature. Abyan, kag ma-relax na, makita mo gid sa face nila, they are relaxed. No, ang kagbisan ako man mismo no nagbago ang mga perspective. Nature does not remove these things but it can place them in a larger frame. Ang kahoy wala nagadali, ang pispis wala naga-check sa mga notifications. Ang dala noon wala nagadiman nga i-improve nato natong kagalingon before we are allowed to walk on it. Abyan, no, di ba laka nami. Pero ariyo, ano ang benefits ng brief contact naton sa nature? May isa gani ka recent nga systematic review kag meta-analysis nga gin-examine abyan sang nature exposure kag mental health in adults with mental illness or symptoms of mental illness. So i-share ko ini sa imo nga ang mga brief contact naton or bisang kadali lang nga kadto naton sa nature nagbulig na ini sa aton. So, abyan, keep tuning in, be inspired sa sining mga music.

0: Nagapamati ka sa gyapon sa Real Time with Leah. Salamat gid. Dita Ophelia Tutika. Good morning sa kay Russell Alejo. Kay Sir Jera Makirang. Teacher Lori Lee Oregano. Kay Teacher Veronica Carmona. Kamusta ka mo dira sa Trinity? Hello man kay Sir Jaime Chua. Maying aga. Ginatamiyaw ko man si ng Marivic Gomez. Kamusta ka na ng Marivic? Ginatamiyaw ko man si Engineer Ray Ramos dira sa Kamsu Talisay, Ma'am Vic Yolanda, Ma'am Nieves Barato, Ma'am Jing Banyas, salamat din. Also, ginapasalamatan ko man si Nong Rory at Ma'am Luna Visera. Salamat man kay Nang Jenny Rosimo sa Murcia, si Ninang Christy Kagmam Pamela Tananatan sa Kali 11, Corvada Urig, dira sa San Enrique, Maing Aga, Ma'am Mercy Jaime, kay Ma'am Darlene Visera Rivera sa La Carlota, Ma'am Jocelyn Lumi, kay Toto Toby, Dayla Bleya, and Robert Disausa, Toto Evander, Visera, salamat yid. Pastor Joseph Gualda, Pastor Val Nyangar and family, Ma'am Sarah Grace Arcolas and family, good morning yid sa inyo. Subong man si Nang Melly Allen, Nang Rosalinda Arevalo, si Nang Rejoice Sir Anthony, Toto Elijah Atienza, si Pastor Ezekiel Guanzon, good morning yid sa inyo. Si ng Sony Ann Garcia, maing aga. Also, dira sa Iloilo, si Pastora Ann Pedregosa, Shemuela Hope, Kagnong Hendrickson Pedregosa, maing aga. Kay Ma'am Jane and Sir Winnie Patrimonio, kay Miss Nika Iris Abastillas. Salamat gid sa tanan nga members ang First Baptist Church of Central Hawaiian. Kay Sir Junso Priano Moran, Sir Julius de Venegracia, Ma'am Adela Peralta sa Villa Angela, Ma'am Roda Amparo sa Alhis. Good morning sa inyong atanan. Maying aga lang dila sa mga partners naton sa Talok site ng Gas de Suyo, ng Jose Apelido, Sir Jesse Montaño. Maying aga Team Carmona, maayong aga dila sa Punta Taytay na Leti Dayap. Salamat gid. Also si nung Alan ng Roda Descalzota, Pastor Graydan Palma, Attorney John Mark Tamanyo, good morning sa inyo. Nang Josephine Quinosa, nang Janet Estimar, dira sa may Kamsu Talisay. Good morning gid sa inyo nga. Tanan ng Connie Ligaspi, salamat gid. So nga kung nagakadto kita sa Nature Abian, bisan kadali lang, or nagakontak kita, dako na na nga buling. Brief contact matters. Abian, kabalo ka being outside for as little as 10 minutes. Even in urban nature, maka-improve sang adult's mental health abyan. Kag kabalo ka, ang shorter repeated exposures abyan appear especially helpful. No, bisan, 10 minutes lang ina. Di yun, so naman ng adlaw, repeat nga repeat, 10 minutes. Kada adlaw walking, kadira bisan sa inyo lang sa gwa or sa garden mo, 10 minutes. Ano kadira, no? Painit gamay, no? Dako na nga bulig abyan. Kay amo na siya, no, ang nakita sa isa ka meta-analysis exam abyan. Importante gini nga mensahe subong kay hindi naton kinanglan nga i-romanticize naton ang nature or imagine on naton nga only mountains, oceans or wilderness count. Hindi man sa amo sina abyan. Bisan ambalgaing terms ng isa ka author, a small packet of green can matter. A tree-lined street can matter. A bench in a park can matter. A few minutes in daylight can matter. Abyan. Hindi man ni siya yung kinanglan, kita tanan, maka-experience kita sini. Pero, amo man na ang gusto naton, abyan, di ba? Nga somehow, may ara ka-contact sa nature, abyan. This is not a cure-all. No? Kay, base, lain man ang need ni mo, depende sa need ni mo, abyan. Discuss pag ina naton further later. Doc Pulin ngo, maing aga sa imo kay Ma'am kay Doc Rosel Balinas and family, maing aga nung Errol Parpa kay Doktora Mayri Parpa ng Showbizom Show, good morning sa inyo. Attorney Janice Diaz, salamat din sa pagpamati. Ang nature balaabyan is not a substitute for proper treatment when someone is seriously unwell. It does not erase poverty, trauma, loneliness, grief or illness. Pero it can be part of care. It can be part of prevention. It can be part of recovery. So, nakita pag-i-diray naton, abyan, what nature restores. Ano ang gina-restore sa aton sa nature? Bisan, kadali lang, no? Motokagina. Kag ang mga packet ng mga time naton, spend sa nature dako ng bulig or nagamatter. Kaya nga aabyan, nagabag-o ang kind of attention nga ginagamit naton. Ano ning but silingon? Much of daily life demands directed attention, like ma-concentrate ka, ma-respond ka gid, ma-decide, remember, ma-plan, hurry. So ini nga kind of attention is necessary aabyan, but it is tiring makapoy ini, labi na gid kun sa trabaho naton. Whereas ang natural environment nag-imbita sa aton sang softer form of attention. Leaves move, light flickers, water sounds, birds appear and disappear. The mind has something to rest on, but not something it must dominate. This can be deeply restorative. Conscious kita tanan, pero less stress kung amuna siya no nag-contact kita sa nature. We are still thinking, but less trapped by thought. Nature also restores scale. Ang mga problema naton abyan tuod ginaya, real ginaya, mga human problems naton, but they are not the only reality. There are roots, there are seasons, weather, insects, clouds, decay, growth, and renewal. Ang natural world abyan nag-remind sa aton nga ang kabuhi is not only achievement, it is also process. Remember, ang natural world reminds us that life is not only achievement, it is also process. May bala ka namin, sinino, nga ang kanta, bala nga, what a wonderful world, mga amuna bala, paraiso, no, pagiganian, ng this is my father's world, mga amuna bala kadamo, langit, anong paborito mo nga, ang bahanon, abyan nga related sa nature, pwede mo gid ma-share diri sa real time. Kag, abyan, no, nakita pagidiri naton, nga ang nature prescription need not be grand. Nga, 10 minutes lang to kagina na mention naton. Makapa, ano ka dala, mapainit sa adlaw, i-anon mo lang ang mga balod, no? Pamatian mo lang sila, be with nature. Tanawon mo lang ang mga dahon, ang mga humay, ang mga tanom, ang mga kahoy. Walk without headphones. Notice three colors. Look at the shape of a leaf. Abyan, ang dahon. Sit near a tree. Tanaw ni mo ang light nga nagabag-o. Ano magtulo ka bala kisa sa clouds namin ang panahon? Tulo ka bala? No? Or may, ano ka dala, no? Ga-picnic ka dala, abi, may picnic mat ka. Ara ka sa dalong kahoy, no? Nagapanguma ka dala, subong? No? Kanami isa sina nga scene, di bala, scenery. Watch the light change ang clouds, no? Nag-change ang ilang shape. Let the phone stay in your pocket. Ang point lang ginabiyan is not to turn nature into another task. Hindi nga, malakad ko to sa baybay bala o sa beach, no? Kay amuni, ayun, 10 minutes ko to or 30 minutes ko to, then amuning imuun ko. Nung amun, abala daw. Kaya, ginaisip mo, abiyan, no? Pero ariyaw, be with nature lang, no? Nga, be you. We do not need to optimize our walk, photograph every flower, count every step, or convert experience into data. Abyan, no, kapila ko na ni Soliton, be there. No, be there lang gid na muna siya ang punto naton, abyan.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan makabati.

0: Real Talk. Real Talk.
1: Kag nagapamati ka sa gapon diri sa Real Time with Leia. Final stretch na sa aton nga programa. Salamat gid sa tanan nga nagatutok sa aton subong na pa Sir Lenny Malwares dira sa may Kabankalan. Sir Lenny Posadas, good morning. Hello kay Riza Bron, Mira Flor Ebron, Ma'am Chona Aldea, Ma'am Jenny Saron, mga biya naton dira sa may Maranatha Baptist Church. Salamat gid. Inatami ako man si Pastor Robert, mamili sa Sumugat and family. Salamat man kay Miss Tinto Tika, Ma'am Sharon, and Priscilla Yanok, si Tita Toto and Tito Edward Gilaran. Sir Robert Bandola, good morning. Salamat gid. Also, ginatami ako si Tita Abetna Biadera sa Inigaran, ng aga man sa kay Ma'am Vic Taiko, kamusta ka, Tita Jochebed Pitogo, ng Drusila, Sir Joel Gayanilo, Ma'am Edna Garde, Sir James Garde. Hello man dira sa Kainong Fernando ng aming mananap sa Tabao, Valladolid. Subong man, ginatami ako si Ma'am Dolor Pastor Domisamen, Pastor Rolando Mananap sa Caridad Fellowship Baptist Church. Salamat gid sa inyo pagpamati. Ginapasalamatan man naton si Ma'am Melanie Aison Sangtuyum dira sa may Kawayan. Good morning gid sa inyo nga tanan. Kag subong man, aton man nga pasalamatan no si Ma'am Michelle Aro, Manay Febi Castellano, Sang Pasig City, Pastor Moody Lem Totica, Ma'am Loida Totica, kag Colin May, Sang God's Evangelistic Bible Seminary, Sir Mark Helvoligaya ng Juju Helvoligaya. Salamat gid sa inyong pag-upod. Ma'am Laila Alejandro, salamat. Pastor Pert Alparaque, dira sa may Iloilo, Pastor Neil Vilches, Ma'am AJ Villanueva, Tita Ninfa, Tahala, may agagid sa inyo kag kay Pastor Nemesio Tahala. Ginasuriyan din naton abyan kung paano makabulig ang nature balik sa ato no or restore no sa aton nga self abyan. Kag paano kita mag-connect sa nature for physical and mental well-being? Kabalo ka abyan kung nag-spend time kita sa nature, dako gining bulig sa aton physical and mental well-being. Nagdamo kita nga mga pagtuon nagapakita that being in nature can help reduce blood pressure and stress hormones, magka-boost ang self-esteem naton kag improve sa mental performance. So ari ang mga pamaagi to connect with nature abyan and reap the benefits. So number one, go for a morning walk. Sino na nami andiri mag-walking kun aga? Ako na nami anigo kun as much as possible my time. There's no better way abyan to rise and shine than with an invigorating morning walk, no? Whether sa walking ka lang dira sa inyong street, tupad balay ninyo, or walking by the water, or sa park, or sa nearby nga bushland, early morning sunshine movement abyan is a fantastic addition to your health and well-being routine. Kabalo ka abyan sa mga pagtuon nag-suggest ng direct sunshine can improve wakefulness and alertness. Ang serotonin production naton, ang serotonin amoning chemical na nga nagabulig control sa aton nga happiness, memory, sleep, body temperature kag hunger. Naga-boost pagid ang ato or naga-improve pagid naton vitamin D production, aton immune function, inflammation regulation. No pagid ang mga tips naton dito connect with nature, seek out green and blue spaces. Try mo ang mag-engage abyan sa physical activity lapit sa nature or sa mga natural elements. Nami man mag walking kita, mag-exercise kita lapit sa beach, no? Ako ganing mukis, stretching ko, the exercise, tubang ang baybay, no? Or kung lapit ka mo sa lake or sa mga kahoy, no? Sa park, sa Capitol Lagoon, diri sa Bacolod, kag sa may NGC, dira damo lang kita dira makita no nga naga-walking kag nga naga-exercise bisan pag gani sa esplanade dira sa Iloilo dira wala mga angal dira mga binaton sa Iloilo sa Bantayan Island. Good morning Pastor Ricky Calopez sa Gigantes Island, may aga dira man sa Cebu, dagang salamat sa Camotes Island at Hazel Alvarez. Pastor AD, maing buntag sa inyo kag dira man sa Negros Oriental kag Sikihor. Hello dira sa inyo. Damo man dira sa mga nami nga bye-bye sa inyo no kag even mga park dira sa inyo mga ano lang damo nga mga nami nga mga nature no natural nga mga views dira ang mga places abiyan nga pwede ka maka-exercise. Ano pagid sa mga pagtuon nagapakita nga ang exercise sa ining nga klase sang green and blue spaces nagapromote sang array of health benefits for both body and mind, including ang improved attention kag mood, higher self-esteem, reduced fatigue, reduced perceived effort to exercise, reduced blood pressure, improved aerobic fitness, increased muscle density. Ang iban pa gid no ang nga inexpensive activities nga matry nimo abyan ang bike riding, running, swimming, hiking, using outdoor gym equipment in local parks kag bodyweight exercises. So to enjoy pa gid abyan no sang to connecting with nature, seek out green and blue spaces abyan, like water and trees no mo to kagina na mention naton kag we must stop, look, and listen. No? Develop a deeper connection to nature by focusing sa imong senses while you're outdoors. Kinangla na nga ito na atensyon. Ara, gid, no? Muto ko yung be there. Kung hindi nga, ara ka sa phone mo, walking ka datuod, pero na cellphone ka man, no? Gusto riyada mga upod mo walking, pero ikaw yung cellphone. hindi mo na ma-maximize, sabihan, ang benefits ng nature. Sabihan, you might engage in mindful walking, taking in the landscape around you as you walk. Try listening to the sounds of the birds, trees, and other wildlife nearby, and noticing the scent of trees, fresh grass or wildflowers along your route. Pwede kita ka-practice ang mindfulness around nature, maka-reduce ini sa anxiety and depression, ma-improve ang aton sense of connection to nature, and increase your life satisfaction. Ways to practice mindfulness in nature include ba na biyan ang pag-focus sa sounds, itabuni, blay mo mata, and tuning in to what you can hear. I-observe ang mga landscape. Imagine ni mo ang mga artist scoping out the perfect scene to paint. Abyan, breathing slowly namian ko ni. This may include breathing deeply and consciously as you move or sit down and practice box breathing or a breathing technique nga nagabulig, reduce stress and improve mood. Para ma-practice nato ng box breathing, abyan, imagine bilang sides of a square or box. Each part of your breath represents a side of the box. Inhale for a count of four. Hold your breath in for a count of four. Exhale slowly for a count of four. And pause at the end of your exhale for a count of four. I-repeat mo ini 5 to 10 times. Iban pa pagiging paagi to connect with nature abyan ang gardening. May aga lang dira kay Ma'am Edna Garden, no? Kag kay Pastor Julito Calambro, kag sa tanan nga mga plantito, kag plantita, hello sa inyo. Mga binaton dira sa Isabela, si Ma'am Chit Wagaspa, good morning. Pastor Ronnie Arcolas, mga taga-tap. Ma'am Rosny, good morning. Also, si Pastor Jesse Monserrate, si Ma'am Aymilu, Pastor Ben Dubria, may aga sa inyo. Gardening abyan can be a great form of physical activity nga makabulig improve sang aton mental health, including reducing symptoms of stress, anxiety, and depression. Kung may ara ka dara backyard abyan, pwede ka dara ka nang work ka sang mga small project dara abyan. Wala kung wala ka sang backyard, you might consider volunteering sa local community garden or searching for volunteer gardening opportunities online, or pwede man anong apat gardening, pwede gina no kay Pastor Calambro kada Lunes damo gida siya mga tips aton sa urban gardening or pot gardening or kung gamay imo space balahaw. Iban pagid nga pamaagi to connect with nature ang picnic in the park. Damian ko gini abyan, may picnic mat kadira or picnic rug gaka fitla na kita diri abyan no. Upodin mo friends and family, of course, and head to the local park or botanical gardens for a picnic. Bian, no, connecting with nature is not just a pleasant pastime but a crucial aspect of health and well-being. According sa mga scientists, sabihan, let's continue to discover more sa mga benefits, sabihan. Kay kadamo lang gid, no? There's stress reduction, enhancing physical fitness, and cognitive function. Abyan, no? Enjoy life, no? Enjoy ang nature, no? Kag hindi mag-focus too much or mag-worry too much sa imo mga ginaagyan nga stress, no? Kay I believe ang ginuo gintuga ini with a purpose nga mangin partner ini naton nga may balance kita sa life naton nga hindi man kita matamaan ubra, hindi kita matamaan stress abyan, kag of course hindi man kita matamaan sa leisure naton, but may balance, no? So atiba noon ginato na mga tanom naton, tipigan nato naton environment, banindlo kita sang aton nga palibot abyan magpananom sang kahoy. Amo ginamay nga agalan dira kay Ma'am Kex or Bida sang Peaceman, babatian sila naton sa kinaadman every third and fourth Tuesdays diri sa DYVS. So there you have it abyan, kabay pa nakabulig ini nga mga reminder sa aton kag ang aton topic na inspire ikaw kag enjoy kag Ginoo nga mag-relax with that nature abyan, no? I-maximize mo ni ang mga tinuga sang Ginoo. Salamat gid, this is your friend Leia. See you tomorrow abyan. Magapamati ikaw, no, after sa ato program sa Kapanimalay mo. Stay tuned ikaw sa mga programa pagid sa DYVS until tonight. Madamo gid nga salamat. God bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning, everyone. Welcome naman sa Miyerkules edisyon sa aton nga programa, Ang Kapanimalay Mo with Pastor June Luces. No? Kaga dalayawan gid ang Ginoo sang iyagi niya kaayo kagatutom, sang iyagi niya protection and preservation upon us. No? Nga masiling kita daw hindi na takairos ni sang aton nga kaimtangan ni no. Kaga it is just a reminder for each and every one of us nga ang aton iyang paglaom yara sa Ginoo no. Hindi kita ya makalaom sa mga katawhan even sa aton nga gobyerno. Usually ang aton mabatian mga katawhan nga nagakululumod nga ano na lang ni aton gobyerno, no? Pero kung aton lang taon, sila man na bala nga mga katawan ang dumapatay sang una. Nga sila ni ining mga katawan sa gobyerno, sila man ni ang nagbutang, no? Dumapatay kamo sa mga kandidato ninyo, no? And then afterwards sa nakaplaster na dumapatay naman kamo sa pagkontra sa ila, no? Pero kung aton lang taon, it is us nga nagbutang sini sa ilang, kaga instead nga mag-criticize kita, unta, o di pangamuyuan na lang ini naton, oh? Masiling kita ang kamahalon, why na niya tsansa, oh? Sino masiling nga magbarato pa niya ang tanan, no? Nga maglinong pa ang tanan, namun na wala kita yung nagapati, no? Kay even, no? May mga Kristiyano nga nagapati, ah, ma-self-correct lang niya, no? Eventually, ang kalibutan magalinong ni mag-angkon sang kalinong kagpagidait no. No. Until the Lord Jesus Christ return. Until the Lord Jesus Christ set foot, no, and reign here on earth for 1,000 years. Hindi nato na iya ma-attain bisan sino pa na iyang ibutang naton. So, madamo kita sang makitaan nga nagadamgubaw sang una eh, o diba? Nagandom kita abaw sang daan nga administrasyon maayo pa sinusiling. So this is why each and every one of us, especially kita nga mga kaanakan sang aton Ginoo, sali gid kita ya sa Dios, pangamuyo gid kita ya, no? Kay kung hindi kita ya magsalig sa Ginoo, kung hindi kita ya magdangup sa iya, then tiyan mo na eh, status ko lang kita, mag-suffer kita, no? Pero by the way, oh, introduction ko lang na, no? Ano bala ang ato naman yung topiko for the day, no? So our topic for today is about old family rules for the new generation, no? So masiling kita, old na ni siya. nga ang tinga itakol natong subong, it is because nga ang mga new generation hindi na aware sini. Ah, madamo sa mga kabataan subong nga daw wala na lang sa bungog nila ya ang pagtratar sa mga elderly naton. I remember sang una no, when we were still young, no, ang mga katigulangan naton naghambal gidyang nga maghatag katahuran, ha? Respeto gid, no? And I remember sang una dito kami sa Ilog, no, ang mga katawhan nga wala naghatag katahuran, ang mga katawhan nga wala nagapamugno kung magsugat anay kamo kung gabi, siling sa mga katigulangan aswang na. Ha? Subong ya, ang mga wala nagabugno, ate, amo na sila ang mga nawala lang sa bungog nila. No? So this is why nga, we need to be reminded. No? Again, ang aton mga kabataan, masiling kita, ate, pastor, new society na ni subong bisan daw ano naton kabag-o nga susyudad ang aton pagrespeto sa isa kag isa, most especially sa aton mga elderly, kinahanglan i-manifest gina siya naton, no? So by the way, before naton iniitakol ining ginatawag naton nga old family rules for the new generation, manggreet kita anay sang mga birthday celebrators nato, no? Si Pastor Manny Habaybay, happy birthday. Si Manang Nining Laguna, si Manang Ida Hinko, no? Si Ma'am Leia Navarro, happy birthday. Si Manong Lito Lucy also, si Julie Anyulo, si Ma'am Fremi Agustin, happy birthday. Kag si Ma'am Josephine Osorio, happy birthday sa inyo. Kaga good day na nga daan sa mga nagaupod sa aton sa Facebook Live, no? Ang akon mang hodira si Ma'am Lucy dira sa San Francisco, California. Si Pastor Leia Luces Deza dira sa 3rd Street, akon ini magulang, no? Kaga mga kaupod niya dira sa 3rd Street, no? Si Pastor Henny also, si Sir Abednego Fabila, si Pastor Fred Bantulio, si Ma'am Glo Luces Bantulio, so si Ma'am Gina dira, si ang amon nga tiya, no, the last of the Mohicans namon, si Tita Ding, she is 93 years old. Kag si Kari man dira, no, hindi nga Stephen Kari, si Kari. Good day man dira sa kay Ma'am Lucita Sombero Aligrado. Good morning, Pastor. Thanks for the word of encouragement and topic you share. God bless. Wow, praise the Lord, no? So ano bala ini siya ang ginatawag naton nga old family rules for the new generation? Ari ay number one, never raise your voice to your family. Bisan daw ano ka kaakig, no, punggigid nga hindi ka maninggit, no? Because it cuts deeper than what you think. So masiling ka, kasabad sa inyo whatsoever, no? Hinayon talang, no? Especially karon nga daan ang mga kabataan naton, ang mga uling tubo, hindi ka recognize ang laygay kag-akig. Nga, kung hambalan mo sila, bisan laygay pa na, anong ila reaction? Nga, akigan mo ko, wow. Wala ka mo ginaakigan. Wala kita ginaakigan. Ginahambalan lang. So this is why nga we need to remember and to remind ourselves nga it is not for us to raise our voice toward a family member. Why? Huh? It is because it cuts deeper than what you think. So kung sang una nahimo na nimo, kaginhinulsulan mo naman, napangayuan mo naman kapatawaran, kag mag-move on kita, pero dapat hindi na naton pagsuliton so that, no, nga mangin matalunsay ang aton nga pagsinalayo sa sulod sang aton tagsa-tagsa ka mga puluyan, no? So before kita mag-proceed, no, mang congratulate ko di anay, no? So congratulations sa kay Zeth Cuban, Ramos Pangantiho, no, sa iyang bronze medal sa National Taekwondo Tournament dito sa Manila, no? You know, si Zeth, si Kion, he is only about 11 years old, no? First time niya nga nagpa-Manila, and we praise the Lord, no? Nga ginpaburan siya, no? Napirdi siya sa semifinal, kag ang nagpirdi sa iya muna siyang I believe nga daw 9-time na niya nga gold medalist, no? Makita naton, pero praise the Lord for that sa gihapon, no? Kagang aton na mga delegates sa isang NOHS, no? Nga mga medalist man sa sininga tournament, no? Kag congratulations man sa kay Pastor Daniel Iscalona, no? Newly installed niya lead pastor sang Inadlawan Maribuyong Baptist Church sa Duanyas, Iloilo, no? So nagapray gid kami Pastor Daniel kag sa imo family, sa kay Ma'am Linlin, sa kay Diet, sa kay Amanda, no? And also sa kay Pastor Julie, no? Praise the Lord sang kabuhi mo Pastor Julie Lagarto, and also man sa kay Pastor Chubbs, no? Nga nagabulig man dira sa ministry.

0: Anak, nagpito ang traffic enforcer.
1: O tayo, may natadlo siya tayo. Ato, may nakabutang pedsing. Ano bot silingon sang pedsing, tayo man?
0: Ang bot silingon sang pedsing, pedestrian crossing. Kung sa'yo ron, dira matabok ang mga tao.
1: Ay, tingala ko mga tayo, dito sila nagagi.
0: Tandaan tagid, nga isa sa mga traffic sign, kung makita ta ang pedsing, ang buot sing ganon, pedestrian crossing. Dapat, dira agad kita maagi. Nga bisan sa amulan ang apaagi, makabulig blata sa susyudad.
1: Ay, huwagli tayo noon, sakto agad.
2: Aksidente sa dalan, malikawan, kung pagsulundan sa trapiko, ginasunod lamang. Isa kapahanumdom halin sa 1233 DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan.

Okay, so we're back, no? By the way, good day dira sa balay, no? Si Nanay Sarah, si Kisha dira, si Inday Marilu also sa Alangilan. Kag si Riley Zion, no? Amon apong, dira sa San Dionisio, Granada, subong, no? Kag si Auntie Moy nga nagabantay sa iya, no? Good day man dira sa kay Pastor Neva Jean Fabila, sa kay Mamele Carman, kag sa kay Reverend Herbias, dira sa Forward Baptist Church o Badyangan, Iloilo, no? Kag ang taga-Mansilingan First Baptist Church, no? Si Mamang Ellen, si Nanay Sally, si Manang Sandy, si Manang Eva dira, si Mamila Ilidan, si Ma'am Judy, si Manang Hermie, si Manang Mildred, si Manang Julie, kag si Manang Joff, no? Good day man dira sa kay Ma'am Nenette Pisaga. Good AM, Pastor June. Glory to God for His goodness and faithful to all our life daily. Blessed day to all members of Araw Unity Christian Church. Wow! That is the greetings from Ma'am Nenette Pisaga. So, naghambal kita. Never raise your voice, because it cuts deeper than what you think. No? So ano pagid ang mga ginatawag naton nga mga old family rules, no? Gapililit ang dila ni Pastor Jun, no? Old family rules for the new generation, no? So ano pagid number two dire, no? Eat together often, no? Sama-sami nami gid nya nagakaon kita sang tingub because table, no? Naga-build sang ginatawag naton nga connection, no? Ti subong pa nga daan nga grabe sa aton kasako, no? Di ba? Daw wala na kita chimpo sa aton mga kabataan, wala na kita chimpo sa aton asawa or sa aton bana, no? Pero dapat may i-designate gid kita nga sa sina nga parte sang adlaw makatingob kita kaon, because it builds connection, no? Nami gid nga inupdan nay kita, no? By the way, good day dira sa kay Ma'am Janice Itchano, ara siya sa Colorado area, no? Wow, nagapulaw ka dira, Ma'am Janice, no? So good day man dira kay Sir Andrew, kay AJ, kay TJ, sa kay Pia, kag sa kay Pio, no? We praise the Lord sa mga achievement sa mga kabataan dira sa US of A together with you, no? So build connection through, no? Sang aton nga pagkaon upod, no? Amon ni Amon struggle sa una, sa nga mga kabataan namo ni Ma'am Army. Naga-eleskwela, kati may eskwela si Ma'am Army, may eskwela si Pastor Nico, may eskwela man si Pastor Ken. Suga, gahinaguyon kami kun aga. Hindi kami kainupdanay, kati ang mga eskwela una, ti natural siya una kaon, no? Ang mga maulit, ulihi man eh, no? Pagkaudto si Pastor June na lang bilin. Ay, siling ni Ma'am Janice Itchano, galing, Las Vegas na kami, Pastor. Wow, grabe, no? Praise the Lord, Ma'am Janice. No? Again, we praise the Lord sa inyong kinabuhin ni Sir Andrew Dirac. And God bless, no? So, as families, we need to eat together, no? Kung naton lang taon bala si Jesus, especially sa Easter, no? Sa Eastern nga mga culture, kun ang mga friends, ang family, gaupod ginayakaon, no? So nagambal kita kagina nga during sang gailiskula pa amon mga kabataan, pagkaudto si Pastor June na lang kaon sa balay, kati si Ma'am Army ato sa school, si Pastor Nico ato man sa school, si Pastor Ken ara man sa school, si Pastor June lang bilin siya lang makaon sa udto, no? Pero pagkagabi, we eat together, no? Kag-amuni ang amon rule sa kung gabi na magpanyapon kami. Wala sumbatanay, wala akigay, kundi nagahatag sila sang ilang mga report. What good have you done today? What good that happened sa imong school today? And we praise the Lord nga ang mga kabataan nag-istorya sila. It is because they know nga hindi sila pag-akigan.
So imagine no naton ba lang aton mga kabataan samtang gakaon kita tapos akigan mo eh dula ganda na niya. Oh? So because when we eat together, it builds our connection. Hmm? So that nga dapat gid no nga indi kita ya indi naton pag-uyangan, indi naton pag-usikan ang tinuon nga ginhatag sang isa kag isa so that we can build each other up. We can what's this? Ang aton maka-build kita connection with one another kag you know maka-share. Oh, kung anong nagkakalatabo sa aton bugos nga family. Because again, when we eat together, it builds connection. Oh? By the way, good day dira sa kay Sir Ernie? Oh? Burnett Montevirgen. No? Good morning, Pastor. Have a blessed day from Handumanan Fellowship Baptist Church. God bless us all. Wow, praise the Lord. No? Utod sa Ginoo, no? So never raise your voice sa mga family members. Eat together often because ina siya mag-build sa aton connection. And then number three, we need also to protect each other's secrets. Kay ti family na sila naton mo. Ang family nga mga issues must remain inside our family. Hindi naton to pag-iwaragwag sa iban tapos masiling ka, kay truthful kuya mo. Protection na naton ang aton puluyan. Nami man na nga nagiging truthful kita, no? Pero as much as possible, kung may mga issues kita, nga mga sensitibo, no? Pabili na siya, no? Kung ang aton family, ginpakamaayos ang Ginoo, we praise the Lord for that. Kung ang aton family, may mga struggle, no? We pray for that, no? Kag, you know, hindi man niya nagakabagay nga ang aton family, himuon nato niya nga spectacle, no? Inabalang kunanog kalatabo das panimalay mo, grabe kaya mag-post sa social media, no? Kung nagmasakit bata mo, i-post mo to dason, tapos may GCash number pa, hindi mo na siya nagakaigo, no? Especially, kami ba lang ang mga alaga dyan Ginoo? Delikado na mo. Huh? Muna ga-pray kita, nga ang Ginoo, magapakamaayo sa tagsa-tagsa, magapreserbar sa aton ikayong lawas, no? Kay kung isa ining mga alaga sa Ginoo mag-post sila sa ila social media, no? Nagilanat bata nila, no, hospital sila, ihambal to nila ang ilang mga gasto, no? Tapos uno abi prayer request, tapos butangan mo dira GCash number. So please, no? Kung may mga family issues, no? Let it be kept secret, no? Family issues must remain inside the family, no? Kay kanami gidya ko ng aton mga ang bugos naton nga puluyan, nagabinuligay bala, nagapangamuyuay, no? And it is not for us nga aton ya nga iwaragwag dira, no? Kag magiging what's this? Halos tanan na lang dira aton ya nga aton nga ipabalo sa bugos nga kalibutan, no? So remember, so protect each other's secret. Family issues must remain inside the family. Ari number four, no? Kag diri ko guro, labig-labig unta ni gamay, no? Respect our elders. Even when they repeat themselves, na kung gisa may mga katigulangan kita nga nagaulian nun na, sulit-sulit ang ilang istorya, kagang iban sa aton natak-an na kaginasingalan na nila ang ilang mga katigulangan. Remember, sanggagmay pa kita, sulit-sulit man ta mamangkot. Dad, ano na siya gani nga bird? Kag kita, ang aton nga mga ginikanan, naga-answer sa aton. So, tikay ang aton mga ginikanan, nag-edad na sila, magsulit-sulit sila, singala na siya naton. No. The more pagid nga
dapat natun ipahayag, ipabatsyag, ipabutsyag sa ila nga we respect them. No? So mga ginikanan, tudluan, tagini ang atun mga kabataan, ha? Daanan ni siya nga mga lessons. This is why ginatawag na ini nga old family rules for the new generation. It is because now we know, kag-aware kita nga ang new generations, gapawarat na lang, wala na respeto. Ara mga tiyo ag tiya, tulukon lang nila. No? Why sapak, no? Kaya para sa ilang, sigigig ko na sapak, mga tiyo ko na, tiya. Mas, no? Mas, may titulo ko sang sa ila. Titulo lang na. Ah, di ba? Pero ang aton family, family gid na iya. No? So dapat, we need to show respect to our elderly members of the family. No? Kalabanan gani isang aton mga elderly, wala na sila tinapusan. Then, ikaw nga may tinapusan. It is now your opportunity to show respect. Nga ah, kay well, hindi lang ya ikaw graduado, edukado ikaw. Ah. So ang edukado nga persona nagarespeto sang iya mga elderly members of the family. Mm. By the way, good day dira sa kay Ma'am Army, no? My better half, kag dira sa Wicker Center School, no? Si Ma'am Camille dira, si Ma'am Chari, si Ma'am Arlene, si Ma'am Jocelyn, no? Si Ma'am Danis dira, si Ma'am Evelyn, kag si Ma'am Lizelle, no? Good day gid dira sa inyo. Now, balikan naman naton ini, mamati naman kita sang isa ka pahanumdum and also mga aninaw sa kinabuhi.

0: panghinaw sa kinabuhi. Tion sa mga pagpamalandong sa mga butang nga nagahatag importansya sa kabuhi. Mga anhinaw sa kinabuhi.
1: Kamusta kita tanan? Mga abyan, you know, tonight, today, wherever we are we hearing what we must be hearing? Naabalanga pa mangkot pala kita kun, are the things we are hearing in this world truly for our own benefit pa? I ask this question myself because I want to know if I am hearing what I should be hearing. Nagambal gid ang Bible, we have to test ourselves every day. So the most important question right now for me is, are we really truly hearing God? Because of what we believe He is in our lives, He is the sovereign God of all, and who we are in His sight. We've been saved by the power of Jesus Christ. And am I truly hearing God? We ask, why can't I hear God's voice? But do we truly understand this question? Perhaps we should also ask ourselves, kung have we also become quiet enough to listen to God? For God is not silent. Throughout history, then and now, He has spoken. And the Lord still speaks today. But He has chosen to speak primarily through His Word, through His written Word, by His Spirit, and in the quiet surrender of hearts that seek Him. Perhaps you'd ask yourself as well, can God just hear me when I say so? Perhaps we would want it that way, but may we truly understand that God is sovereign above all. And we should even be confessing, if we still think like this way now, for God can choose whom He will speak, whom He will allow to listen, because God is God. He's sovereign above all, and we must humble ourselves before the Lord and ask Him. For the problem is not that God has stopped speaking. The problem is that our lives are now filled with so many other voices. Some are beautiful things. We don't even understand that they are separating us away from God. Social media tells us what to value. Fear tells us what to avoid. Our emotions tell us to feel what is right. But only God tells us what is true. And the first place we hear God is through His Word. Are we meditating on His Word right now? Is God's living voice ever clear in the stillness of His voice in our lives right now? Kay ang bugos nga kasulatan ginbugas ang Diyos kag mapuslanon gid sa pagtudlo, sa pagsabdong, sa pagtadlong, kag sa paghanas, sa pagkamatarong. Agud nga ang tao sang Diyos manginhimpit kag handa sa tagsa kamayo nga buluhaton. When we open our Bibles, we are not simply reading ancient words, but we are allowing the author Himself, God the Holy Spirit, to shape our minds, expose our hearts, and transform our lives. God rarely reveals His will apart from His written word. And are we seeking Him in prayer? Are we praying the word of God? Or are we still praying what we want to say to the Lord? It's as if we are able to give Him a prayer list of our own desires. Ang Biblia nagambal, pangitaon ninyo ako, kag makita ninyo ako, kun pangitaon ninyo ako, sing bugos ninyo nga tigipuson. And He can be found in His revealed word. Our Are we truly listening to God? Because listening requires our stillness. And God still whispers today, not because He's weak, but because love never forces itself upon us.
2: Okay, so we're back, no? By the way, good morning dira sa kay Ma'am Gina Gonzalez dira sa 3rd Street, no? Good morning Kapanimalay. Good morning DYBS Pastor June Luces. God bless us all. Oh, praise the Lord, Ma'am Gina. So na, bago lang kita nagambal nga we need to respect, no? By the way, hapitan ko gid ni, no? Good day dira sa kay Nanay Marina Lahilahay, dira sa Villa Oto, sa kay Nanay Noemi Quirino, sa kay Tatay Dolfo also. Good day man dira sa kay Manang Loida Lucy, dira sa Yaw-Yaw Kawayan, kag sa mga kautura naton dira, no? Mga tumuluo ni Kristo Jesus, mga taga-Kawadyan, good day dira sa inyo, no? Kag ang taga-MRRP First Baptist Church, no? Si Ma'am Arlene Nueva Espanya, si Manang Marlene Moronaga, si Manong Boy, kag si Tatay Nuni Gamboa, no? Good day man dira sa kay Pastor John Hainga, kag sa kay Ma'am Jocelyn, sa kay Pastor Gilbert Gutana, kag sa kay Ma'am Grace, no? So, kabaygid niya ang Ginoo, magapakamaayo sa tagsa-tagsa. So, never raise your voice. Eat together often. Protect each other's secret. Respect elders. So, old na siya, pero kinangla natin nga i-reintroduce sa mga new generation. Kay again, ang mga new generation subong, feeling entitled. Do ang mga tiyo pa, ang mga lulo kag lula pa, ya ang mabisa sa ila. Kay para sa ila, ti may titulo ko. Titulo lang na, ha, mga kabataan namon. Pero ang respeto ya, wala na yung ginabakal, wala na ginaiskwilahan, ginapanilagan. Ha? And we know that even our God Himself, si Jesus, grabe. No? Grabe siya magrespeto. Pero ang mga bugalon, grabe man ang rebuke ni Jesus sa ila. No? Ano panawag ni Jesus sa mga Pariseo, sa mga eskriba? No? Ang inyong mga kinabuhi daw kasubong sang pantyon. Puti kag hining sagwa, pero ang unod sinigarok. No? Pero si Jesus, no, nami siya magtratar sa mga repentant ng mga sinners, ang mga kawatan, ang mga tax collector, no, even ang mga ang prostituto. No? So, ang mga aroon, ang mga masakiton, grabe si Jesus siya magtratar. No? That is respect. No? So, this is why we need to bring back respect in our own homes. Kisa may mga kabataan, nga mo, katigda mga akig sa ilang mga ginikanan. Yes, may pagkasalawayon kami kung kaisa. Probo hindi man ninyo pag ipabugal nga ang inyong mga ginikanan daw ginasita na ninyo yan. No? Respetuhon ginanaton sa gihapon. So that's number 4. Na, ginbalikan ko gina kay tikin ng lanon mo. No? So number 5, don't let money break the family. Kung kwarta na gani, bawa. So kabay pa, hindi iya ang kwarta among magaguba sang aton panimalay. Ha? Ha? Kwarta? Kwarta lang na iya. Ang kwarta, nami na siya nga galamiton, pero hindi na siya manami nga master. Ha? So therefore, do not allow nga ang kwarta among ang magaguba sang aton tagsa-tagsa ka mga puluyan, no? So remember, no? We ought, no? Because it is not worth it. Ginguba mo yang inyo panimalay tungod lang sa kwarta. Te Ario, lapit naman eleksyon, no? Kung gisa, dumapatay kita mga magpanimalay, nag-inaway kita sa aton kandidato, no? Daw mapatsyanay kita, daw maguba ang mga panimalay, ang mga kaiglesyahanan, daw mabugras ang mga kaangtanan, bangod sa kwarta during eleksyon, ay bawa. no, na mangin kaluluoy kita, it's not worth it. No, mapatay kita sa mga kandidato. Tamayo na ito ng ating family kay gaapin kita sa amuni nga kandidato. Inabala nga kandidato, kakilala na sa imo. Or masiling ka, ti nakaprobitsar ko di, ti ikaw lang. Bangod nga naprobitsaran mo, imo na i-deny imo family. Bangod nga nakabinipisyo ka dira. Ibutang mo na ng kandidato sa pedestal. Nga bisan ng imo prinsipyo, ibaligya mo na, kwarta lang na. So, do not allow money to break our own family. By the way, good day dira sa kay Manang Carol Vidal, sa I believe si Manang Carol sa Japan ni siya gyapon, kagang mga taga Japan naton dira, si Ma'am Cheryl Yamamoto dira, kagang iban pa naton nga mga kilala dira sa Japan, and even ang aton mga from Canada, si Ma'am Annabel Marhen, si Brother Alvan Kulinko and family, si Ma'am Lisa Jaworowski and family, Sutana family dira, Liavore family, si Dion family, Rodriguez family dira, sa Canada. Good day dira sa inyo, good day man dira sa akon mga kabatch, batch 79 sang high school kami, I know nga nagapamati sila sa ilang mga transistor radio, So God bless sa inyong nga palangitanan. God bless man sa atong tagsa-tagsa ka mga puluyan, May the God of our fathers, maghahatag sa aton sa pagpakamayo in such a way nga may paghinang panay kag kalinong kag pagidait sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay, So do not allow money to break our family because it is not worth it. Kwarta lang na. Sometimes ang iban nga membro sa panimalay bumanggarano na. Tapos hindi na siya magrespeto sa iya mga utod kay mga pigado lang iya. Again, kwarta lang na bala. The least of the blessings ang Ginoo nga ihatag niya sa iya mga kaanakan, kwarta na. And sometimes, amuning kamaturan, namudamo sa mga Kristuanon nga nakaagwantas ang testings of kapigaduhon, kag mga struggle. Pero sang gintilawan sang Ginoo, sang nagdamo ng kwarta, agabugalun mo, hindi naman apak, kaya binili mo, sapakon ko ni sa karun, laban niya ko ni kwarta. Damo, gid kita sinakilala. Mga nagdaog bala sa luto, pagdaog nila sa luto, anong natabo, baligyan nila ilabalay, kadto sila sa ibang nga lugar. Dito wala sa may nakakilala sa ila, kaya nadlock sila, every time magbugno, basi maulam kwarta. So, you know what? You are piercing your heart with arrows of sorrow nga because you have allowed money to break your own family. Again, it is not worth it. Kwarta lang na siya. Kag ang manami gidya, wala ginabakal ang maayong kabubuton kag ang good relationship between family members. Kung isa doon maayo ka mag-deal sa imo mga business partners, pero sa imo mga utod, duduplaan mo na utod mo. So, remember ha? Old na ni siya nga mga family rules, pero kinahanglan i-reintroduce sa mga sa new generation. It is because nga ang new generation, do wala na yan nagalantaw, wala na nagapakamahal sa relationship. Ang para sa ila, basta may kwarta ka, goods ta. No. Remember, ang tao, social being. Bisan daw, ano kadamo sa kwarta mo, kung wala ka man da, wala sa may ma-share sa imo joy, na sulain nga dyan. Silingani sa mga olds natin sa una, bisan saging, basta labing. See? So, damo kita makitaan May mga properties, may mga kamanggaran, pero hindi sila malipayon nga because they have pierced their hearts with so many sorrows. The love of money is the root of all evil. Please be reminded of that truth from God's word itself. So remember, do not let money break our own family. So ano pa gid? Ikapila na ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 6, show up for family gatherings. Family events. You know, amuning struggle namon nga mga alagad sa Ginoo. It is because nga, bilang mga pastors, damo man kita schedules mo. Damo man kita appointment. Pero as much as possible, ang mga family events, tiki nag-aisturyanay mo. So kung nag-aisturyanay, kuti may mga compromise agreements. Ay, alang-alang kagali sa amuning oras. Ti is dugunta, basta kadto ka lang. See, kung nami in your relations, in your relationship. Pero kung wala man lang yan sa bungog sa inyong family, ang isa kag-isa, masiling ka. Kung makadto sila, okay. Kung hindi, okay. Kaya hindi kaya concern mo. So this is why. Sa aton family, we need to show up sa aton nga mga family events. Even though how small. Kay kinanglano nato. By the way, good day dira sa kay Ma'am Perla La Chica Montalvo. Good morning, Pastor June, Pastor Luces, and everybody. So we praise the Lord, Ma'am Perla. By the way, balikan naman natin ini, Mamati naman kita sang isa ka special music and also encouraging words from Luis Ampil.
3: Abyan nga millennial. Tama na nga tubang sa cellphone. Tuba nga ano yung tao sa tupad mo?
4: Huh?
3: Say hi.
4: Hi.
3: Inaiya. Makig-abyan sa mga tao sa matuod nga kalibutan. Hindi sa tao nga maistorya mo lamang sa larawan. Pahanumdom gikan sa 1233 DYVS, amatamis nga tingog sang kaluwasan.
5: Ito po si Luisa Ampil, nagahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Ang topic on giving to the Lord ay very sore subject to a lot of people. Nariyan ang tanong kung based ba ito on gross or net income. Idagdag mo na rin kung 10% nga ba as the Old Testament says, or be a cheerful giver na turo naman sa New Testament. Isang newsletter from our radio partner in Puerto Rico ang dumating. Narito ang kanilang prayer request. Please pray for us that we might continue to receive new contracts for programs, as many ministries have canceled their programs due to lack of funds. Kulang ng pera. Thinking of this radio station partner, hindi pa sila fully recovered sa back-to-back hurricanes, typhoon o bagyo ang tawag natin sa Pilipinas, na puminsala sa Puerto Rico last year. Ngayong nabawasan ang kanilang contracts for programs due to lack of funds, siguradong nakaka-experience sila ng kahirapan. Sinabi sa isang US report na ang mga Americans daw ay naka-experience ng significant increase in their income in the last 50 years. Ang malungkot ay bumaba naman ang kanilang giving o pagbibigay tulong. Do you know why? Dahil sa kanilang pag-iisip ay kulang pa rin ang perang kinikita. Ang katotohanan ay nananalo ang pagsamba ng marami sa pera. There is perceived happiness sa purchasing power of anyone with a pocketful of cash. The more money you have, the more opportunity you can buy what you want. Magbalik tayo sa radio station sa Puerto Rico. Hirap man sila ngayon dahil sa kakulangan ng pera, hindi sila nawala ng pag-asa. We can understand the financial problems that are affecting so many ministries, but we look up, knowing that He who is the author and creator of all will take care of us if we are laboring according to His will and purpose. Kaya mo rin bang sabihin ang mga salitang iyan sa taghirap? Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Okay, so home stretch na kita, no? Nevertheless, nagpasalamat kita sa Ginoo sa iyagin niya kaayong magkatutong sa ato, no? Masya din sa gayapon na nag-sustain. By the way, good day dira sa mga utol ko ni si Manang Leia Vidal, si Manang Lenin, si Misa, kag si Letty, no? Vidal sisters ni good day gid, kag happy listening, no? Sa tagsa-tagsa. Kaga, and also ang ato na suki from Australia, no? Si Ma'am Lynn Lorraine, no? Si Ma'am Lorlin, ang Yabana, si Sir Rod, ang ako, no? Si Kenzo, and also man si Leona. And good day man dira also sa kay Ma'am Lino Barker, from the land, down under, no? So, good day. Now, ari na kita, last two, ari ay. Naghambal kita gina sa number 4 nga respect elders, no? Subong naman niya, we need to teach our children. We need to teach respect early sa aton mga kids. Nga ah, kahit kung bata pa sila, wala natong sila matudluan. Amo na ang pag-teenager nila, dala sa una lang na nila ilalula. Ilang mga tiyo ag tiya, nga ah, kaya wala natong sila gintudluan sang mga magagmay pa sila. No? Gamay man lang nga prinsipyo eh. No? Proverbs 22:6, di ba? Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. No? Kung ang aton mga kabataan, nagmuklat sila, nga gintrain natong sila sa pagrespeto sang aton mga elderly members, kag dapat makitaan man nila sa aton. For example, ang aton lang baba, gambal sila respeto, pero dugay-dugay, ang aton man baba, ang mabatian nila, nga ginabuyayaw naton, aton ginikanan, ang aton mga katigulangan, then it will not sink into them. Ang magagwa na, nga magiging ipokrito kita sa ila, kag hindi kita mapatihan sa ang aton mga kabataan, no? Because when we teach our kids to respect early, discipline na yamo, kaglaing gidya ang mga person, ang mga kabataan nga nagtubo nga may disiplina, because discipline at home prevents shame outside. No? Kung nang aton mga kabataan na disiplina naton sa sulod sa atong puluyan, ma-prevent ginaya ang mga kahuyanan nga magkalatabo dito sa gwa. Nga, kay ti natudluan sila naton mo. Kay bisan nano naton nga siling dira, ay, ti ang mga bata ko entitled niya, no? Ti nanamian ka, ha? Nga may mga disrespect, no? Basi atong bata bala magiging viral, no? Ang bata ni Pastor June, ginsaputi niya ang iya maestro. But, tiyamak mo na iya. So, hindi siya manami, no? Kag kung hindi nato na disiplina ang aton mga kabataan, samtang mga magagmay pa sila, basi kita ang katabon-tabon sang ilang mga sala, kay gagmay pa sila, masalinga, ay, bata pa na sila iya, hindi na nami nga disiplinao naton sila, no? So, sang bata pa sila, kag ikaw nagatabon-tabon ni sina sa ila, basi pagdalag ko ina nila, hindi na ikaw matabon, mahire na ikaw abogado nga magdepensa sa mga kriminalidad nga ila ginhimo. So, this is why, as much as possible, we need to teach respect to our kids. Because again, discipline at home prevents shame outside. So, that is the second to the last. Ari ng last. Bo, salamat Pastor, naging last ka na ginman. By the way, good day dira sa kay Ma'am Leda Lee sa South Korea, no? Good morning Pastor June. Kanami kay Wild gapang limpyo sa balay, naga-tune in sa kapanimalay katahom sa mga message. God bless you always. Well, praise the Lord Ma'am Leda, no? Regards dira sa kay Chang Hoon, sa kay Heron, sa kay Hayin, kag sa kay Jaywon, no? Ang tugon ko kay Jaywon naman niyo, ambot sa imo da Jaywon. So, anong last? Ari ay, always leave room
for forgiveness. Hindi naton malikawan, mga members of the family, makasala sila sa imo kag sa akon. Normal na ya kay mga tao kita. Ah? Ang tao hindi perpekto. Ang aton family hindi perpekto. But they are still our family. Ah? So therefore, butanggid kita ya. Ah? Nga, may room gidya for forgiveness. Pasinsyahi. Patawara. Ah? Our family members, at times, they will hurt us, but they are still our family. So this is why, oh, Pastor, dugay na ni gani, amo ni gani ang atong title, Old Family Rules for the New Generation. Nga, ah, it is because nga ang atong mga new, oh, mga kids naton, in this new generation, da wala lang yan sa bungog nila ang ini nga mga butang. Hmm? Feeling entitled. Na wala respeto sa ilang mga ginikanan, sa ilang mga katigulangan. Hindi gani ikahatag katawuran. Huh? Magsulod sa balay. Ang iban blaya nga mga kabataan. Even ang mga non-Christians, ha? Non-believer, nagahatag katawuran. Tapos kita ya, nga mga believers, arugante pa tayo. Kuti hindi nami, ha? Masiling pa sila nga, do nami, payabatasan ang mga unbelievers sa hatun, no? So anong gwa? No? We are just projecting. We are developing mga ipokrito sa sulod sa atong panimalay. So remember again, we need to reintroduce these old family rules sa aton mga kabataan in this new generation. Again, siling sang Proverbs 22:6, no? Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. No? So I hope and I pray nga may mga natun-an naman kita, bisan daan na ini, pero ma-reintroduce natin again sa aton mga kabataan in such a way nga ma-develop natin, nga magiging respectful sila, and they will also develop into a respectable person. So I hope and I pray, oh, nga God willing, kitanay naman kita sa masunod nga Merkules. No? Nagapasalamat kita sa kay Brother Bonard Carmona diri, no? Mga kagawad ni Kuno Sila Subong. No? Sa kay Brother Joel Ridula, sa aton mga technical side, no? Sa aton nga mga community engagement programs. So again, happy birthday sa kay Ma'am Lea Navarro, ang aton nga manager sa aton nga programming. Ako ang inyo tatay sa panimalay, Pastor June Luces. Kita na kita sa masunod nga Merkules. Good day. God bless.

0: Karapatan naming mga bata ang mabigyan ng sapat na edukasyon. Mag-aral ng mabuti, pumasok sa tamang oras at gumawa ng mga takdang aralin. Mapaunlad ang aming kasanayan at gamitin ng lubos ang angking talino at galing sa mabuting paraan.
1: Ngayon, isa na akong teacher.
2: Ako na ang resident doctor sa aming lugar.
3: Naglilingkod ako bilang isang mayor.
4: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
5: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
6: Ang oras sa

0: WBS a las 12:15.
1: Balita 12:33.
0: Maayong ugto yari ng ulo sa atin mga balita para sa sing oras at lausang Miyerkules, Hulyo 29 tuig 2026 sa balita lokal BSKE election schedule wala sang pagbago inisunok kay Albi Benitez. Gasatayang inpabaskog ang public school security pinaagi sa donasyon sang 200 ka metal detectors. Sa balita national, dole suportado ang panawagan sang pangulo nga itaas sa 350,000 pesos ang tuigan nga income tax exemption. Department of Energy magapagwa sang bagong patakaran agud mapadasig ang pagbutang sang home solar panels. Sa balita international, silot nga kamatayon sa cyber scam Layina sa Myanmar. Kag sa balita sa sports, Alex Ayala ginpierdi ang anay world number 4 sa MUBA Dala DC Open. Kagkaroon niya rin ang detalye sa aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal. Madayon gihapon sa Nobyembre 2, siningatuig ang barangay and sanggunian kabataan election sa kon BSKE. Inisunok kay Deputy Speaker Alfredo Abelardo Benitez. Ang BSKE 2026 wala gin o kon wala na hinambit ni Pangulong Marcos Jr. durante sang iya State of the Nation address kon sana sa tung Hulyo 27 buot silingon sininga padayon gihapon ang manual polls. Kasunod sa iya pagpakighinunanon kay Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Remolla kag sa iya paglantaw suno kay Albi padayon ang barangay election bangod wala sang may nakita nga grounds agud i-postpone ang pinilian buot silingon sini suno sa iya nga madayon gid ang BSKE elections. Liwat nga ginsigurado sang Commission on Elections o COMELEC nga padayon ang preparasyon nga naayon sa Republic Act 12232 nga nagtalana sa nationwide grassroots voting sa unang Lunes sang Nobyembre sininga tuig 2026. Ang official nga BSKE election period sa maabot nga Oktobre 3 tob-tob Nobyembre 9 nga may ara sang nationwide gun ban nga ipatuman. Ang campaign period humalin Oktobre 22 tob-tob Oktobre 31 samtang nagpahanumdum naman ang COMELEC sa tanan nga prospective candidates nga ang prematurely campaigning magaresulta sa election offense charges.
1: Balita 12:33.
0: Ginpangunahan ni Schools Division Superintendent Dennis De Velos kagapon ang pag-turnover ni Mayor Greg Gasataya sang 200 kabilog nga handheld metal scanners sa Department of Education and DepEd Schools Division Office of Bacolod City. Ginsiling sang alkalde, ang mga device gindonate sang private individuals kag organizations samtang ang syudad nagapreparar nga magbakal sang dugang security equipment. Kalakip ang handheld kag walkthrough metal detectors agud pabaskugon pagid ang safety measures sa mga pampubliko nga buluthuan. Ginsiling ni Gasataya nagapasalamat siya sa mga private group kag individuals nga nagdonate sang handheld metal detectors sa diin ilagilayon gin-turnover sa DepEd agud ipanagtag sa mga pampubliko nga eskwelahan. Dugang panigasataya, ang donation forms bahin pa sang continuing efforts sang gobyerno agud maghatag sang safer learning environment para sa mga estudyante, teachers, kag school personnel. Kag ang school safety nagakinahanglan sang close coordination sang city government, DepEd, school administrators, kag sang Bacolod City Police Office inisunod sa alkalde. Ginpasalamatan naman ni De Velos ang alkalde kag ang mga donors sa ilang effort kag ginsiling sini nga ang handheld metal detectors makabulig agud mapabaskog pagid ang seguridad sa mga eskwelahan. Dugang pa ni De Velos nga ang 200 ka handheld metal detectors ang igapang hatag o kon ipanagtag sa 75 ka mga pampubliko nga eskwelahan sa bugos nga syudad sang Bacolod kag iprioridad ang mga eskwelahan nga wala pa nakabaton sang kaangay kaangay nga security equipment kag bukas man ini sa plano sang syudad nga maghatag sang dugang nga security devices sa maabot nga mga binulan. Ang nagtambong sa turnover ceremony amusanday Bacolod City Police Director Colonel Eugene Rabadomia, Rizal Elementary School Principal Pedro Crispy Jr., kag Luis Hervias National High School Principal Herbert Texon.
1: Balita 12:33.
0: At kita sa Balita Nasyonal, suportado sa Department of Labor and Employment o Kondole ang panawagan ni Pangulong Marcos Jr. nga itaas sa 350,000 pesos ang tuigan nga income tax exemption ceiling. Sunod kay Labor Secretary Francis Tolentino, magahatag ini sang gilayon nga relief sa financial sang middle income workers agud ohon nagasweldo sang lagpas sa minimum wage kag sa magagmay nga negosyo. Ginsiling pa sang tiglikom nga mas madamo pa ang makapulo sa tion nga himuon sang 350,000 pesos panubo ang annual income tax exemption ceiling. Ginaduso naman ni Secretary Tolentino sa mga lawmakers nga iprioridad ang gilayon nga pag-amienda sa National Revenue Code. Sunod sa iya, mahimo mapadasig ini sang Kongreso antes matapos ang tuig kadungan sang pag-consider sang administrative relief kaangay sa mga tax amnesty nga mahimo ipatigayon sang Bureau of Internal Revenue sa idalom sa mga naga-exist nga laye.
1: Balita 12:33.
0: Ginpahayag sang Department of Energy o kon DOE nga naghahanda ini sang mga bag-ong rules o kon patakaran agud himuon mas madasig ang pagbutang sa o kon pagpabutang sang solar panels kag battery storage system sa mga kabalayan. Sunod kay Energy Secretary Sharon Garin, tinutuyo sini nga mabuhinan ang mga kinahanglan nga permit kag proseso para sa mga pamilya nga luyag magamit sang solar energy para sa kaugalingon nga konsumo kag indi para magbaligya sang kuryente sa distribution utility. Ginsiling ni Garin nga ginalauman nga mapagwa ang among patakaran sa sulod sang isa ka bulan. Kadungan sini liwat nga ginayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso sa iya SONA ang gilayon nga pagpasar sang sariling kuryente act. Suno sa pangulo, tinutuyo sang proposal nga himuon simple, affordable kag mas madasig nga pagpatakod sang solar panels kag battery storage system sa mga panimalay agud makabulig sa pagpanubo sang konsumo o kon gasto sa kuryente sa mga Pilipino. Dugang pa sang Department of Energy ang bag-o nga pulisiya na kalinya sa tinutuyo sang sariling kuryente act nga mabuhinan ang red tape kag mapadasig ang paggamit sang renewable energy sa mga kabalayan.
1: Balita 12:33.
0: Kadto kita sa Balita International, pasado na bilang batas o kunlayi ang silot ng kamatayon para sa cyber scam sa Myanmar. Ginkompirma ni Union Parliament Speaker Ong Okun Ang Lin Dui nga napasar ang Anti-Online Scam Bill matapos aprubahan sang parlamento ang mga bag-o o kung mga pagbag-o sa draft bill sa paghinunanon sang lower kag upper houses kagapon sang Martes sang aga Hulyo 27 sa kapital sang Nay, Piedaw. Sunod kay lower house o kung MP o kung member of parliament Ayishan, hindi amo na kadamo ang ginbag-o sa draft bill matapos ang nangin paghambalanay sang duha ka chambers kag nagapabilin nga pareho ang importansya o kung importante nga parte sang hagna. Base sa gin-published nga draft legislation sa tong Mayo, butangan sang pulo katuig hastas o kung hastas sano o kung lifetime nga pagkabilanggo subong man sang silot nga kamatayon ang mga involved sa pagpamintas, torture, unlawful arrest, kag detention o kung pintas nga pagtrato sa mga individual agod pwersahon nga magtrabaho sa mga online scam center. May ari sang life imprisonment man para sa mga nag-operate sang online scam centers o kung nag-himo sang crypto scam. Ing kaso man nga magdangat ang amusini nga pagsupak sa kamatayon, i-impose o kung ipatuman ang death penalty. Ginhimo ang among atikang sa tunga sang nagaduging internet fraud factories sa war-torn country. Target ang web users sa bilog ng kalibutan, pinaagi sang romance, kag, cryptocurrency investment cons. Ang anti-scam law, pinakauna nga batas nga napasar sang bagong gobyerno sang Myanmar nga ginpamunuan ni Anay Junta Chief Min ang okon yung lying.
1: Balita 12:33.
0: Kag sa balita sa sports, Alex Ayala ginpierde ang anay world number 4 sa Mubadala DC Open. Nagpakita isang tuman nga determinasyon si Filipino tennis star Alex Ayala matapos niya nga pirdihon ang anay world number 4 nga si Zheng Qinwen sa China sa puntos. O kung sa score nga 4-6, size 4 kag size 1 sa round of 32 sang Mubadala DC Open. Nakuha ni Zheng ang una nga set matapos makabawi halin sa una nga set ni Ayala. Apang wala, nagpapierde ang Filipina netter. Kag nakabalik sa ikaduha nga set, pinaagi sa ulihi nga 3 ka games agod matabla ang hampang. Sa deciding set, nagpangibabaw na si Ayala matapos ang 4-0 nga lamang sini. Kag wala na, gintugutan pa nga makabalik ang iya kontra hasang ginseliuhan na sini ang iya daog. Suno kay Ayala, ginpanugyanan siya sa iya coach nga magpabilin nga kalmado kag may pasensya. Nga ang ini nga panugyan na giniyabi pakadto sa iya madinalagon nga hampang. Sa sunod nga hampang, maatubang naman ni Alex Ayala ang Canadian tennis player nga si Leila Fernandez nga may ara man sang dugong Pinoy.
1: Balita 12:33.
0: Kag amay to mga balita para sa sininga oras, para sa balita 12:33 ini ang inyo manog balita Ruth na Ingi Glower. Pare naman sa atin pahanumdom, Salmo 145:13. Nagasayang pulong sang Dios ang iya paghari wala sang katapusan. Matutumgid ang Ginoo sa iya mga promisa. Kag mahigugmaon siya sa tanan niya nga ginahimo.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Mortiz Flores po. Magandang magandang. Ano nang sabi natin? Wednesday Wednesday po sa bawat isa sa atin. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Ayan. Iba't iba yung ating mga challenges ha, iba't iba rin yung ating dinadaanan, iba't iba rin yung ating landasin. Pero sabi nga, maaring ang Wednesday mo maging wonderful talaga, 'di ba? O maaring ang Wednesday mo ay wonderful. Ang daming bagyo, ang daming mga maraming mga bagay-bagay na naiilang tayo, na-stress tayo. Maari ding wobbly, 'di ba? Yung hindi natin alam kung saan tayo, o maaari ding wandering tayo, nagwa-wonder kung ano ba kaya ang plano ni Lord. O di kaya nagwa-wonder, yung naglalayag, layas-layas, hindi natin alam kung saan, walang direction. Pero ano ba dapat, Daddy Paul, ang ating Wednesday?
2: Ang lahat ng iyan, wow, wow, wow, wow, hallelujah.
3: Totoo yun, Dad, no? Dapat talaga, yeah. Wow, wow, wow, wow, hallelujah. Lalo na, ayan ha, nag-relay na ako. Lalo na kung merong takot tayo sa Panginoon at sumusunod, yes, tayo sa Kanya. Ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, whether it's wonderful, wobbly, or wandering wherever God is going to bring us, it will still yield to wow, wow, wow. Hallelujah. O diba? Ang ganda talaga. Amen, amen. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCIS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. At narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center. Mula po sa Pasig na ibinabantong po ng ating transmitter. Mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o yung ating PM radio, portable missionary radio, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula pare hanggang hulo, di ba? Ayan, kung malakas mong inyong internet connection, maganda po inyong reception. At also, kahit din po sa ating 702 app, meron yan, mapapakinggan mo. Diba? So, ganun din ang ating pagbati sa ating mga kaagapay na nakikinig ng programa sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Ayan, nakakatuwa po kayo. Laging ko nga pong sinasabi, napakasarap po na meron tayong programa na nag-i-encourage sa ating mga kaagapay, yung ating mga overseas Filipino witness, o yung mga nag-migrate na talaga dinala ng Panginoon para maging pagpapala doon sa foreign land na kanilang kinabibilangan. And naalala ko doon sa exile and return namin sa BSF. Talagang may ganun. Dadaling ka ng Panginoon sa isang lugar like yung Babylonia, o di ba? Para lalong mapahayag ang kabutihan at katotohanan ng Diyos. So yun yung ating mga dinadalangin. At dalangin nga natin sa Panginoon ang mga programa natin dito sa 702GCIS lalong mag-encourage sa kanila na lalong magliwanag ang kanilang ilaw para sa ating Panginoon. So hold on lang po kayo. Dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po lalo tayong maging winnable sa araw na ito. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon. Sa bawat bahagi, sa buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayuhatdan ng mga makalangit ng mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang ang katotohanan ito ang siyang sa atin ay gagabay upang ang buong katotohanan ay ating makamtan at ito'y kay Kristo Jesus lamang natin matatagpuan. Kung kaya't anong aking masasabi, ay di amen, amen, amen, amen.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin ha, 500 budget ulam ideas to feed our family. Bakit ito yung pinag-uusapan? Kasi nga po, Nutrition Month ang buong month ng July. At ngayong huling linggo ng buwan, naging mas relevant tayo, mas makatotohanan kasi nararanasan natin yan sa pang-araw-araw na buhay, di ba? Eh, lalo na pataas na naman ng mga presyo. Pag tumaas ang gasolina, taas din lahat, di ba? So, saan pa tayo pupunta kundi sa Panginoon? So, nung Lunes, pinag-usapan natin ang mga smart tips bago pumunta sa palengke, di ba? Paglilista ng ating mga bibilhin at tingnan muna kung ano yung meron tayo sa fridge at sa pantry para hindi tayo madodoble sa ating mga bilihin. Tapos yun, ang unang ulam na nabanggit, tortang talong, na diced carrots para masustansya. So kahapon naman, pinag-usapan natin yung mga ulam tulad ng menudo na dinamihan ng patatas at carrots. Yung tinola na dinamihan din ng papaya at malunggay. At yung pritong dalunggong na merong ginisang sayote. Masarap talaga yan sa totoo lang. Lahat ay mura, ngunit masustansya. So ngayon, dagdagan pa natin, di ba, ang ating listahan. Ito, paborito ko rin ito eh. Creamy ginataang kalabasa at sitaw. O, di ba? Siyempre, coconut milk ang ginagamit sa ginataang kalabasa para mas masarap ang sauce na magugustuhan din po ng mga bata. Maraming sustansya ang makukuha sa kalabasa. Kasama na dyan yung vitamin A, vitamin C, at beta-carotene. Eh, pwede mo ngang samahan ito ng sardinas. Eh, yung nakita kong idea, pwede nga pala, no? O ng konting hibe para po sa karagdagang protein. Ito ay magandang paraan upang makakain ng mga green at yellow vegetables ang ating mga anak. O, di ba? Favorite ko rin yan. O, number 6. Ito. Paborito ng bayan. Hulaan nyo na. Kinakain tuwing Biyernes. Ayan. Munggo. O, munggo gisado. Na meron namang malunggay. So, maghanda ng maraming munggong gisado para po sa murang protein powerhouse na mabubusog ang lahat. So mabibili ang munggo sa murang halaga, 'di ba? Dagdagan ng tinapa flakes. Oh, masarap 'yan. Para po sa alat at maraming dahon ng malunggay. Salamat sa Diyos, may puno kami ng malunggay sa likod. So mas masarap po ito kung lalagyan natin ng hulaan niyo ano. Yes, chicharon. Para may extra crunch. Oh, grabe, 'di ba? Ang sarap. At yung pang-pito, kinakain din namin to pero not as usual, pero we do this. Miswa soup na may meatballs. Okay. So dagdagan ng konting amount ng ground pork upang gawing maliliit na meatballs para po sa ating miswa soup. So lagyan din ng patola dahil ito po ay nagdadagdag ng matamis na lasa sa ating broth na at yung miswa noodles na madali naman din pong makain. At yung ating pong mga anak o mga bata, eh, mag-i-enjoy din po. Ito ay isang light meal pero nakakabusog na maganda po sa tanghalian man o sa hapunan. Sa totoo lang, lahat ng nabanggit na ulam sa top 7, di ba? Eh, ulam namin sa aming tahanan habang lumalaki yung aming mga anak. Sa katunayan nga, hanggang sa ngayon, yan pa rin yung mga ulam na masustansya ng pamilyang Pinoy. Umiikot-ikot nga lang yan eh. At sa tamang pagpaplano, ang mga ulam ideas na ito ay maaaring makombine upang ulam natin sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Mas maganda nga kung umiikot, kagaya na nabanggit, o iniikot natin ang mga ulam at ang mga nilaga ay at mabibigat na ulam sa gulay ay maari pang may ulam sa sunod na araw. Ay hindi pa nga natin nabanggit, diba? Hindi pa natin naisama ang pinakbet, ang pritong daing na bangos, ginisang sitaw. Ako, meron din ako ginisang pechay, yung mga ganyan, adobong kangkong, o diba? Masarap din ang tokwang sisig at marami pa. Kaya nga maging creative sa ating pagluluto dahil hindi kailangan mamahali ng sangkap para makakain ng masarap at masustansya ang ating mga anak. Naalala ko po yung isa naming anak, kahit nung wala pang asawa, ayaw na niya ng mga tinatawag naming teriyaki. Ito yung mga ulam na natira kagabi na pwede pa rin namin kainin sa sunod na araw. Subalit nung nag-asawa na siya at nakabukod na, nakita niya ang katotohanan dahil silang mag-asawa na yung namamalengke. So nakita niya ang kahalagahan ng pagluluto ng mga masustansya, mga pagkain, ang pagkain ng mga tira kagabi, at ang tamang paghahanda ng menu sa buong linggo. So, ang naging paraan namin, ayan, ay naghahanda tayo ng menu para sa loob ng 2 linggo na pwede ring ulitin. So, subalit ang mga Sunday meals, special meals yan. At ngayong nakabukod na po halos lahat po ng aming mga anak, ang Sunday ang aming family day. So, nagdadala na rin ng kanya-kanyang special na ulam sa amin pong pagsasaluhan pagkatapos ng church service. So, mga kaagapay, ano ang ginagawa ninyo, 'di ba, upang mapanatiling nasa budget ang inyong masasarap na ulam? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Amen, amen uli. Wow, wow, wow. Yung iyong Gabay Library. Talagang interesting. At nararanasan natin yung kinakain natin. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral, fellowship. Ang pag-uugnayan, pagsasama-sama sa Holy Spirit bilang isang kapatiran, hindi isang organisasyong tao ang bahala. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Fellowship with the Holy Spirit. Kasama ang persona ng banal na Espiritu. 2 Corinthians 12:14, pangatlong beses na itong nais kong pumunta sa inyo. At hindi ako magiging pabigat kasi pumunta ako diyan para sa inyo, hindi dahil kung anong meron kayo. Hindi naman kasi mga anak ang nagpo-provide sa mga magulang, kundi magulang sa mga anak. Holy Spirit Comforter, help us. Banal na Espiritong mang-aaliw, tulungan po kami. John 14:16, kakausapin ko ang Ama para ipadala sa inyo ang Holy Spirit para siya ang laging makakasama ninyo. Wow, wow, wow. At tutulungan niya kayo. Amen. Joy from the Holy Spirit, kagalakang galing sa banal na Espiritu. Romans 14:17, kasi ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain at inumin, tungkol ito sa tama, payapa at masayang uri ng pamumuhay na nanggagaling sa Holy Spirit. 1 Thessalonians 1:6, ginaya ninyo ang example namin at ng Panginoon at ng kahit sobrang nahihirapan kayo, masaya naman kayo dahil sa Holy Spirit. Nang tinanggap ninyo ang mensahe tungkol kay Jesus Christ, yes, necessity of relationship in the Holy Spirit, ang ugnayang galing sa banal na Espiritu, Galatians 5:22-23, pero ang nagsuko ng buhay sa Espiritu ay nagmamahal, nagsasaya, may kapayapaan, nagtityaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagtitiwalaan, mapagpakumbaba, at may pagpipigil sa sarili, walang batas na nagbabawal sa kanya, The Spirit of God lives in you. Ang Espiritu na bubuhay sa inyo. Romans 8:9, pero hindi kayo namumuhay ayon sa udyok ng inyong natural na pagkatao. Ang sinusunod ninyo ay ang Espiritu na nasa sa inyo. Pag wala ang Espiritu ni Christ sa inyo, hiwalay ang taong yan kay Christ. 1 Corinthians 3:16, di ba ninyo alam na templo kayo ng Diyos at Espiritu ay namumuhay sa inyo? Amen, amen. Sa 2 Timothy 1:14, sa tulong ng Holy Spirit na nabubuhay sa atin, ingatan mong mabuti ang mabubuting bagay na ipinagtiwala sa iyo. Fellowship with the righteous, ugnayang banal ng mga matuwid. Agree wholeheartedly, magkasundong lubos. Philippians 2:2, kumplituhin ninyo ang saya ko, maging united ang pag-iisip ninyo. Mahalin ang isa't isa, magkaisa talaga kayo na parang iisa lang ang isip at puso ninyo. Be knit together by the ties of love, kabit-kabit sa tali ng pag-ibig. Colossians 2:2, ginawa ko ito para palakasin ang loob nila at maging united sila dahil sa pagmamahal. At dahil dito, magiging sigurado talaga sila sa nalalaman nila at naiintindihan nila ang ibig sabihin ng mystery ng Diyos. Si Christ mismo yun. Be one mind. Be of one mind. Ang kining magkaroon ng isang pag-iisip. 1 Corinthians 1:10, mga kapatid, dahil may authority akong galing sa Panginoong Jesus, sasabihan ko kayong lahat, please magkasundo kayo. Tigilan na ninyo ang pagkakampihan. Magkaisa kayo sa isip at sa pagdedesisyon. Amen, amen, wow, wow, wow. Dahil puspos na kayo ng Espiritu Santo, siya ang tutulong sa inyo upang magawa ninyo yung tama at yung matuwid at yung kalooban ng nagmamahal ninyong Diyos. Di ba, anak?
3: Opo, Ama. Totoo yun, Dad. Kasi, di ba po, ang Holy Spirit, ang role niya is to be our counselor. Di ba po?
2: Yes.
3: Our guide. Siya din yung nagre-rebuke sa atin. In fact, sa simula't simula pa ng proseso ng ating pagkakilala sa Panginoon, ang Holy Spirit ang siyang nagkukonvict ng ating puso about sin at tayo ay tatanggapin natin ang ginawa ng Panginoon, yung realization natin. At hindi lang doon, di ba, yung sa ating born again experience, ang Holy Spirit ang nag-convict doon sa atin. Tapos, hindi lang yon. Ang Holy Spirit din ang siyang gagabay sa atin to be Christ-like, to be maging katulad ng Panginoong Jesus. Kasi sa atin, binabago niya tayo. Ang ganda nga nun sa binabago niya tayo, di ba? Binabago tayo araw-araw ng Panginoon. Little by little, di ba? He's changing me. Little by little. At yun, nakadepende yun sa ating pong pagsunod sa Kanya, sa Holy Spirit. Yung pakinig Kanya as He rebukes us, study God's Word. Kasi totoo lang, hindi natin maiintindihan ang salita ng Diyos kung wala ang banal na Espiritu na nag-guide sa atin, nagbibigay sa atin ng wisdom sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga po yung kanasan, pag tayo ay in tune sa Panginoon, di ba, ang lagi natin sabi, pag in tune tayo sa Panginoon, okay ang ating connection, relationship sa Diyos, magiging okay din ang ating relationship sa iba. Kasi okay tayo sa Panginoon. Sa iba, we learn to forgive, we learn to extend our space for grace, we learn to accept na bawat isa magkakaiba, hindi naman tayo pare-pareho. At yung bawat isa sa atin, may kanya-kanyang disenyo si Lord. Tandaan nyo ha, hindi uniformity ang nais ni Lord. Unity. Hindi ibig sabihin, pare-pareho tayo ng isip, pare-pareho tayo ng kilos, pare-pareho, no. Because God created us as unique individuals, iba't iba, like pieces of the puzzles, magkakaiba tayo for a great and grand purpose design ni Lord.
2: Amen.
3: So, dapat ganun ang ating mindset. Kapag yung isang tao hindi mo kagaya, it doesn't mean she's different. Iba yung paggawa ng Diyos sa kanyang buhay. So, ang maganda
2: iba
3: na... Iba. Tama po, Dad. So, paano tayo magkakatulungan para magawa ang layunin ng Diyos? Ganon ang mindset ng fellowship. Okay, so pray na po tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po uli sa paalala mo sa amin. Na if we have the Holy Spirit in our life, we have fellowship one with another. We live the greatest commandment, loving God, loving oneself, and loving others. Panginoon, yun po yung dalangin namin. So Lord, salamat po for such a truth na dapat nakikita namin yun, Panginoon, na patuloy mo kaming binabago sa araw-araw, patuloy, Panginoon, na binibigyan mo kami, Lord, ng direction of one mind, one purpose. Sa buhay Kristiyano, this is not competition. This is complementary working together for your glory and your honor. This is fellowship. So Lord, salamat po. Today, we remember to pray, Panginoon, sa amin pong mga kaagapay. Unang-una na, si Ate Annie Cortez Pabalan. Salamat po sa kanyang buhay. Thank you, Lord, for the ministry that you have given him, her rather, at ang kanilang buong pamilya. Pagpalain mo po sila. Lord, I also pray for Apple. Lord, thank you kay Apple at kay Kuya Jeff sa ministry nilang, Panginoon, sa Hope, dun po sa Shanghai. Continue to bless them. Continue to use them mightily. Continue to strengthen her, not only today, but every day. Ganon din po, Panginoon, si Maria Luz Anabo, Elena Santa Ana Makatang, Magtanggay, si Hannah Placer, salamat po sa kanyang buhay. Continue to bless her. Si Elena Malaborbor, si Nestor Castro, Richard Guerrero Roque, si Ray, Pastor Ray Martin Campang, at ganun din po, Panginoon, si Maricel Quiñones. Salamat po sa mga kaagapay na nakalista po sa amin, Panginoon, since way back. But Lord, thank you po, patuloy na pagpapala sa kanila. The same thing din, Lord, sa mga kaagapay namin, Panginoon, na today is their special day, we declare blessings upon them, O Lord. Panginoon, ang dalangin po namin, mga kaagapay namin na dumadaan sa karamdaman, I remember to pray for my kababata, si Sharon Gusto Datson. Lord, I just pray for her. Continue, Lord, to give her the strength as she goes through yung po, Panginoon. At mga iba pa namin, mga kaagapay, Lord, na dumadaan sa banig ng karamdaman. May your grace and your provision, Panginoon, ang siyang ipagkaloob mo po sa kanila, and your strength. Siyempre, Lord, ang desire ng puso namin, healing. Panginoon, yun po yung dalangin namin, O Lord, sa mga kaagapay namin na dumadaan sa karamdaman. So, Lord, marami pong salamat. Tulad ng iyong sinabi ni Peter, saan po kami pupunta, Lord? Nasa iyo ang buhay. So, that's what we're doing in our prayers. Marami pong salamat.
2: Amen, amen. Wow, wow, wow. Dahil puspos na kayo ng Espiritu Santo, siya ang tutulong sa inyo upang magawa ninyo yung tama at yung matuwid at yung kalooban ng nagmamahal ninyong Diyos. Dahil doon, alam kong hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
3: So mga kagapay, dahil hindi tayo nilalampasan ng Panginoon, ibig sabihin nun, lalakad tayo ng tama. Di ba, Dad? Pipiliin natin yung tama, di ba? Tandaan niyo yung song ng Imperials na sabi, no? Don't play with the devil. He won't play fair. He's out to get you. Beware. O, di ba? So don't play with the devil. So choose God always. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba at niluluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
3: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating po mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon, todo-todo talaga mga kagabay. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailan mo. Tiyak mo yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBDC Philippines. Until all have heard.
6: Tia, to see what see qua toy baxi. Gobetu, Yahoa etoa to I. Gobetu, Yahoa etoa to I. The cow, young one. Gobetu, Gobetu. Gobetu, Yahoa etoa to I. Cow, young one. Gobetu, Yahoa etoa to I. Yung gua chui kyo lang zaya. Li tuai sin sit. Li tuai sin sit yung gua chui kyo lang zaya. Li tuai sin sit di kao yung wan bantai.

的神，我的王啊，我要尊崇你，我要永永远远称颂赞美你的名，因为耶和华本为大，其大无法测度，该受大赞美。

这一代要对那一代颂赞你的作为，传扬你的大能。我要默念你威严的尊荣。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Parang, okay ka lang ba? Cool ka lang.
1: Para hingi akong tubig, ha?
0: Miss, tanging water.
1: Pare, parang lumalala na ubo mo, ha?
2: Oo nga, eh. Nakakaya na rin, lalo sarap ng maraming tao.
1: So, nakakaya na.
2: Alam mo, nagtataka ako. Wala akong panlasa. Hindi ako makakain. Minsan, hindi rin ako makatulog. Tsaka tingnan mo, may tagyawat ako sa ilong.
1: Para in love ka.
2: Ito naman, wala nga akong girlfriend eh. Pare, seryoso, panay naman ang pa-check up ko. Kaso, parang waipik. May alam ka bang pwedeng igamot dito?
1: Palagay ko pare, kailangan mong ihinto na yung paninigarilyo mo.
2: Pambira ka naman. Paisa-isang stick na nga lang ako eh. Bawas na yun. At saka, ang gamit ko light. Mahina lang ang tama.
1: Pare, kahit na mahina ang tama, sa baga mo pa rin ang tama niyan eh. At saka sa lahat ng mga simptomas na sinabi mo kanina, yung hindi ka makakain, hindi ka kamo makatulog, at saka yung tagyawat mo sa ilong, ano ba mga side effects ng Yossi yan? Tsaka, pare, amunin mo hininga mo.
2: No? Oo nga, no? Parang hindi pa ako.
1: Mismo, mabantot, di ba? Actually, matagal ko na gustong sabihin yan sa'yo, kaya lang medyo nag-aalangan ako eh. Pero going back no sa pinag-uusapan natin, alam mo bang hindi lang katawan mo ang napeperwisyo ng sigarilyo? Pati yung mga nakakaamoy niyan, yung nasa paligid mo. Kawawa naman yung mga bata. Tsaka lalo na yung mga buntis kapag nakasagap ng usok ng sigarilyo. Bukod pa dyan, perwisyo ka din sa kalikasan. Kaya alisin mo na yung Yossi, hindi cool yan.
2: Ganun ba? Sige, tama yung payo mo. From now on, Yossi, no way!
1: Teka, saan ka pupunta?
2: Bibili sa tindaan!
1: Ng Yossi?
2: Ng Mental Candy! Para cool!
3: Isang paalala mula sa DENR Environmental Management Bureau at ng Far East Broadcasting Company.
4: Abian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pag-ihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abian, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

0: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pahadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi iniisang importansya, kay magantipig iniisain. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin maininalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
1: Maayong hapon sa aton sininga mga tagpalamati, liwat sa kahanginan kami, ang inyong sininga alagad nga magadulong sa inyo sa Knowledge on Air. And of course, ako si Sally Carmantrio, upod ko.
2: May hamon sa tanan, ako si Jessie Antolino.
1: Yes, oho. Kamusta ang imong hapon, Miss Jessie?
2: Burubog na.
1: Wow. Malipay yun, yeah. Of course. Upod namon subong mabisita kami. Isa sa mga graduates sa nga Negros Occidental Language and Information Technology Center o Knowledge, si Miss Marilo Alo from Barangay Magtikol sa Banwa, Sangto Boso. Marilo, kamusta ka?
3: Wala pa talong.
1: Warm up kita, anay. I-shout out ang imo sining mga pamilya, friends, or mga classmates nga posible nag-tanaw sa mong sa aton sa Facebook Live sa DYPS.
4: Shout out lang ako sa akong mga pamilya nga naa sa Hayangon, mm-hmm. O sa akong mga friends, o sa mga taga-Toboso man nga halin din nga nag-uli.
1: Si Marilo is ang ilang family is member sa DSWD 4Es. And sa nagkatuto ang knowledge sa Toboso, nag-avail si Marilo na aman nagka-interest ka na mag-avail sa programa sa knowledge.
4: Ano, Miss Kay, syempre ka ng anong gusto na ko
1: It's okay. Naintindihan lang na siya ng Bisaya. Nagaka-conscious sa sakiya ng language. It's okay.
4: Gusto ko na akong masulod sa call center, Miss. Then, given lang po nga, mas dako ang sweldo. Mm-hmm. Then, para makatabang sa pamilya.
2: So, istoryahe kami sa imo experience sa pag-apply mo sa ininga program. Nang ano ang na-experience mo sa ano pa lang, sa pre-assessment pa lang.
4: So, sa pre-assessment mo, so, nang ga-work ko, Miss, before ko nag-gato dere, Miss. So, kanang nag-lisensya ko sa akong nang amo nga kanang ma-appeal ko assessment. So, kaloyan sa Ginoo na button ko sa assessment. So, gi-give up na mo akong work before para makuha ning opportunity.
1: Wow. Ano ang work before ni Marilu?
4: Work ko sa cake shop sa Toboso.
1: Cake shop. Paano ang ina nga experience nakabulig man sa imo?
4: Sa cake shop, so ako ang ga sa customer, ga entertain kung may mga inquiries. Mm-hmm. So wala sa
2: So, bali, may ala na siya. Ex-customer experience.
1: Kung paano mag-deal sa customers. Yes. So, sa una, may customer ka ba nagkapangaki?
4: Mostly white kami.
2: Mga buwan na customers.
4: Pero, like, mga gagmay lang na contact. Pero, sold lang man.
1: Alright. So, kabalik.
2: So since may experience ka naman sa call center, as a customer service, di hambal mo nag-obra ka before do sa nagpa-assessment nang ngaaman nga na decidean mo nga mauntat na ko sa cake shop kay mapadayon i-ma-training ko.
4: So ang i-consider nako, Miss, is kung sa call center ko mas dako akong sweldo kaysa sa before nako nga work. So gusto ko na ko mo excel sa iba nga na work na po dun matry og lain na environment.
1: Naaala gid sa imo ang desire nga magdako ang imo nga sweldo kan magpalayo sa imo pamilya, considering ato ikon didto kalapit sa imo pamilya, pero nag take courage kaya nga magadto diri sa Bacolod, sa Talisay, sa Nolet Sea, and magubra sa Bacolod.
4: So ako ang ano humulit, ako ang panganay sa so na koy for ka utod. So then why na may mama kay may iba na sa mga family. So before ko na graduate senior high, nagbiya siya. Okay. Then mo to wala ko ka-proceed college kay ako ang for ka utod, ako nag-support para mapa-eskwela sila. So gi ano na ko nga gi ano ko na ang 1 month na training sa Nolet Sea para na ano, syempre mas ga ano sila mismo. Mas gada ko ang obligasyon kay akong papa. May edad na po, then hindi na permanent ang work. Then farmer lang po. So, na insaran ako nga mag-sulod din para mas makabulig sa ano, mas tako.
3: So, bali ang iyang mga utod, ang iyang mga naging inspirasyon man.
1: Yes.
3: Nga mag-continue or mag-find some better nga job. Sa subong, ang mga utod mo ni ng ano ba, high school pa lang, elementary?
4: Ang sunod sa ako ng ikadwa miss kay graduate na ko sa senior high. So, pag gado ko din nagpamanila sa para siya anay ma-support sa tatlo. Then, ang tatlo nag-school, senior high ang ikatatlo, then junior ang ikaapat, kag-elementary ang yun ang youngest na.
1: Wow. So, subong, kumbaga nagiging ang ano breadwinner duha ka mo sa imong utod nga provide sa family. So how does it feel now nga ara sa Nolet Sea naga training ka, kamusta ang imong experience while on training?
4: There is a Nolet Sea miss, so like ma describe na ko diha ako experience nga like hindi gid ako na limitan yung experience like padamo nagbag-o kay syempre sa guwa like kanang private ko katama nga tao like work school lang gid. So there is a ano sa Nolet Sea mas naging open ka sa kon life, mas napalapit sa Ginoo. Then mo na syempre sa dorm may mga rules, may mga dapat sundon, so damo gid ko na learn gid.
1: Wow.
4: Then, may hindi lang kay training lang ako nakuha there or makat-on sa about call center, then naka-build man ko pamilya ka o kag-friendship there.
3: Yeah. So, umbali ang iyang formation sa dorm. Dako, gid man ang nabulik siya. And, subong hindi lang ka nag-open sa diri. Subong nga mambatian na. Na-open. Nadamo pag-gid ang na-open sa bouncing mo life, no? Nang balik ta sa imo na nga experience nga daw damo nga nag-change, nang ano ang nagbag-o sa imo except sa nang naging open ka na, nang nakabulig ina sa imo subong?
4: Legal miss kay like focus lang gid ko sa ano sa responsibility sa pamilya muna, then karon like damo na ko, hindi lang kay sa pamilya ko naka-focus. Then, syempre, may damo na ko ating manonood kay my work. Then, muna, pressure siya, pero kaya.
1: kaya. Kaya may ara siya sa motivation, may inspiration siya to go on with her life. So, kamusta? Ay, gusto ko ginahambal ni, na-share na sa inyo ni Marilo nga. Damo ang na-change siya iya and hindi lang training ang iyang na-avail sa Nolet Sea, but at the same time, personality iya na-improve because ang iyang pag-stay. Na-mention mo ang stay sa dormitory. Kamusta ang imo sini nga dormitory life?
4: Honestly, sa first ay pag-first day na mag-dari mo sila, like, nag-expect man mo nga, like, abin mo 1 week lang mag-dari. So, ang mga dalang mga like mga bio kay dito lang. So like ano ba mga like pag na disappoint nga 1 month kali ano then subong like syempre may na build na kami nga nang friendship or halang namay na well then di na may gusto mo go.
1: Hindi na pwede na.
5: Hindi na. So, poli.
1: Na-enjoy na.
4: Yes, na-enjoy na mo guys. And, or may nag-expect na like, abi na mo hindi ka, like, training na gandito yung mga makuha. Then, na may formation gali. Then, masimba-simba kami. Then, like, super gasimba kami every Sunday. So, mo na, palapit na.
1: Mm-hmm. That's nice, no? Yes. Amunaya, for me, the biggest win is Nolitzy. Nga, hindi lang siya na-transform ka mo because ang skills na nakuha nyo. But at the same time, ang inyo bijaya nga, kabuhi mismo. Yes. Most importantly, ang prayer life nyo na-improve. Yes. Kay, while staying at the dormitory, may 6 a.m. prayer, may noon, may noon time prayer, may early dinner pa na nga prayer. Mm-hmm. So, at least ang inyo siniya nga ano, mabalaan nyo, mabalik ka mo sa rason na aari ako hindi. Because ang inyo siniya prayer life. How does that affect or influence you sa imo siniya pagtrabaho?
4: So, sa formation naman, like, ina-build me nga maging paano maging maayo nga tao sa man workplace nang maging maayo sa tanan nga tao kay syempre way ka kabalo kung ano gin ambiyan sa nang tao then kanang maging vulnerable sa mga sa feelings sa iba nga tao then amo na sa kanang nang hindi na negative tanan ang ano kay syempre ara na may ano na alam na may ano na may strong may na ano,
1: the build na sa mga strength
4: yes tungkol sa formation
1: sa very important
5: yes yes. So kung like sa training, ginutuluan ka mo sa skills, no? Kaya usually, miss, gamba sa lang ako, call center, negative kay irate ang mga customers. But ang ini, siguro ng affirmation, kaya ang training man, nagtulo sa mga may heart, may empathy sa pag-deal sa mga customers, no? Ina-experience ina sa dorm. Sa training naman niya, ano ang domang unforgettable mo moment or nagtatakbid sa mo na experience?
4: So, sa training, miss, then, maano man ako nga, like, ara ko sa sakto nga lugar. Kaya, like, may samon nga batch, may ara na may mother, may ara may, like, may duwami ka mother, then, anong, okay lang, like, okay lang ito mo, ano, why get like since nag-start why did my conflict na talaga ko then naman
1: relationship
4: then until na until na graduate me then until now like my communication japan may samon mga kabatch then naano na ko kay syempre why ko mother sabwa nga nag ano then there is a training kay may dua ko sa mother. Then, yung pa-feel din nila is na, like, na-feel na ko paano ang feeling na may mama nila.
5: So, wala ka lang gindagan sa isa ni Lord, kundi duwa, gihit.
4: Kagdamo.
5: Kagdamo pa rin.
1: Sa mga knowledge staff pala nga ba, no? Puro mo lang nanay. So, overall experience mo with with the
4: knowledge. Mahambal ko gid mas na isa gid ni sa mga happenings sa akong life nga hindi na ako malintan sa din sa din pa ko maabot. Kaya as in diri mo ako mas nakilala ako ang kagalingon. Diri na ako mas napakita kung sino kung ano gid ko. Then, hindi lang kay before like pamilya ang focus then karon kay kaya na ko makipaghalubilo sa damo nga tao na.
1: Yes,
5: holistic gyud because na hindi lang nag-focus sa training like ang yambal diya nakilala iya self. So naging way sinolidsi nga ma-discover mo ina sa imo self. And plus may skills ka na natunan.
1: Yes.
5: No.
1: That's That's so nice, Olga. Si Miss Jess, ginapungga niya yung emotion. pero, amunang nami, no? Sa knowledge seed, that's why nga ka mo sa aton sa mga tagpalamati, mga listeners sa DYVS, gina-encourage yung kamo namin to avail of our programs and services. Because aside from libre ang ini ng mga programa, kag-servisyo, nga ginatanyag, sa gobyerno provincial, paagi sa aton sa mga governor, Governor Eugenio Jose Buang Lacson, Vice Governor Jose Benito Alonso, members of Sanggunian Panlalawigan, and of course, Attorney Ray Frando Diaz, tanan sila nga mga opisyal sa probinsya nagapaningwa gid nga mahatagan sang libre nga hindi lang libre nga training, hindi lang libre nga dormitory or food and accommodation, but at the same time libre nga formation. Especially sa aton sa mga pamatan-on, kadamo kita sa mga balita nga makit-an, basahan, ma-view naton sa mga Facebook, no? Subong niya, kita amuni isa sa mga focus man in knowledge. Not just skills training, but transformation sang life sa aton sini ni youth. That's why gina-encourage naman kamo or may kilala kamo dira, kapamilya, mga inyutupad balay, kapitbahay nga mga interesado nga mag-avail sa programa ni Knowledge, contact center services, we have
2: visual graphic design, we have animation, may mga micro-credentials mga kita mo sa
1: And inatanan?
2: Libre.
1: Libre. Yes. So, send us a message sa Facebook page ni Knowledge C kay mahatag kami sa inyo sang link sa kon exam na gusto nyo kuhaon. So, balik kita sa kay Marilu. Kamusta subong kay after sa imong training na hire ikaw?
4: Ano, Miss? Like, fulfilling ka tama. Kay, syempre, like, maano na kong 1 month ko ay may nabulig sa kong family. So, this time, makabulig na ko. Then, una, gina-try ko lang yun akong best nga magpadayon.
2: Kamusta ang imo experience sa pag-apply, kag-subong sa trabaho, nagigid nga call center, lain na nga ano, work?
4: Honestly, Miss, why did ko ba na expect nga, like, madawat ko kay siyempre, before endorsement, like, ginlanat pa. Then, may ama na nga, damo gid conflict the day sa endorsement. Then, in God's will, nadawat. Then, ama na, thank you, gid.
1: Thank you, Lord.
4: Yes, thank you, Lord. This time, makatabang ko lobby na napit na sweldo.
1: Yes!
2: Wow!
1: Oh, lapit na sweldo.
4: Ma-accept na lang, ma. Ma-accept again.
1: Mag-exit sa dorm. Masubukan siya kay mag-exit sa dorm. But anyway, may araw na, ano ang plano mo sa first salary mo?
4: First salary na ko kay family din. So, iano ko na, kuha na sila. Kaya siyempre, bula ito sila katama. So, sila sa anay. Ang first.
2: Nakapuli ka na sa inyo?
4: Nag-ano lang, Miss. Pag process ko requirements, pero why did ko na ulit sa Monday pa life? Kay one day lang. Then, since pag-apag ko daw, pag hindi ko pa ulit sa amin.
2: So, for sure, nalipay, gini, or excited man kung makabalik ka to si papa mo. So, nga, nabalaan sa family mo, nga nag-work ka na. Anong ilang na-feel para sa inyo?
4: Siyempre, nalipay sila mismo. Then, ano mo na, kanang ano abi ko sila kailangan mo na ano na kanila makaya mo na then bisan for sure inspired lang nila kung kaya sila ka support
2: correct kaya nami kay ginapush kay ginila kag the more mo ni mabatian sila nga kaya mo na ginakaya mo man diri no miskin ang pulaw
1: pulaw kag oo talk of toxic nga kis ano mamahal. But anyway, thankful kita ya kay amugid na ang kabuhi, may mga pagpanghangkat, ang importante nga kabalo kita mag-atubang sa mga challenges sa kabuhi. Kag importante gid kay kabalo ka mga muyo, na? Nga kag kabalo ka nga ipapasa Dios mo ang panan. Kay kita ya may mga bagay gin nga beyond our control nila Miss Jessie no. Pero once gani iyang nga kita idangok naton ang tanan sa Ginoo, siya ginayang magtoy-toy sa aton dalan kay para nga matahak tagid ang tsakto gin nga dalan, hindi kita magliko sa wala or liko sa too. And subong kay si Papa mo, I'm sure very happy na siya as what Miss Jessie have said no nga naka-work ka na. So ambal mo una nga sweldo ihatag mo to sa ila. So sa ikaduha nga sweldo.
4: Kasi promise hindi na wala sila. May part din na sila. So ano mo gusto
1: for yourself? Ano gusto mo?
4: Work. Ano lang miss like
1: may gusto kang kanon, may gusto
4: mo. Ang wala na, miss. Nagaw lang. Yes, wala.
1: Mami time. Yes.
4: Then, sila. Mas ano gid ang sila kasi sa akong for
1: typical gadya na eldest no. Yes, oh, although nga kita bala nga Pinoy usually or sa mga iban nga culture kun eldest akon let's say naka-work ka na hindi ka mo kinandan balikan imo ginikanan mo mabasa hindi mo na yung obligasyon nga bata kay obligasyon na lang nga padakoon ka hindi mo yung obligasyon nga magbalik sila pero kita nga Pinoy Pinoy ya basta pagka naka-work nang gitayag balik kita sa pamilya kaga share sa aton sininga blessing sa aton sininga family. And how does it feel now nga ma-sustain mo nang imo nga self because nga may ara ka na sa imo nga trabaho nga maka-sustain not just for you but also for your family.
4: Ano na siya, hindi na siya ay may pressure pero na hindi na gid dama kay syempre may like ma ginano na ko niya like may ma-help na ko kung wala-wala gid sila then kung may need sila ma-provide na nako
3: So aside sang ano syempre given nga mas dako gid man ang masweldo ta aside from the salary no ano ang mas nanamian mo subong sa imong ininga work kay may work ka man before ano mas nakita mo nga nami sa ininga opportunity.
4: Siyempre, dere miss ka nang damo ko ma-encounter nga lain-lain nga tao-adlaw-adlaw. So, ma-help mo na sa para mas ma-boast pang confidence. Then, ano lang, gina-enjoy ko lang yun kay, siyempre, dere like kay Gabi ang Jote. Then, for, ano, ay, nang aga, pero ano lang sa
1: kaya lang. Kaya. So, kanabi, ikin sa hapon nga pag-inistorya, Hanay, pero we have very limited time. May ara ka sa mensahe, sa kaangay mga youth, sa ato na subong nagapamati, even sa mga nanay or tatay, para nga ma-endorse nila ila sa mga kabataan.
4: So, ano lang yun ako maambal na, like, bisan pa man sa kabudlay sa kabuhi like go lang gid hindi gid maguntat then sa mga parents nga kanang gusto man i ma ano ipa ma-avail ila anak sa amon nga opportunity kanang go na gid kay like free ni dire then kanang maano gid ang ano ma-improve gid ninyo mga bata kay hindi lang training ila makuha dire ko hindi ma develop gid ila spiritual ka ano nga life damo gid may magbago
3: never give up
4: kay, like hindi gid mag surrender bisan ano pa ka ka budlay ang kabuhi
1: subong mo kadamo sa mga kabataan bilang nga daw ka nakita mo man sa mga news o your message to the youth na kaangay mo
4: ano lang yun. Like, syempre, damo kami yun ano mismo. Damo tamay maagyan pa sa nga mga kabudlay sa kabuhi. Damo yung mga pagsulay, mga trials nga. Like, feeling naton like, katapusan na sang tanan, pero like, ano lang yun. Pray lang yun ka, hindi kag pagkalimtan si Lord kay, kag, salig lang yun sa iya kay, dira kid, naton maano nga hindi ita niya pasagdan bisan mag ano pa like Lord lang gid ang ano miss kay before magud miss like kanang na ano po ko, like, marag, napalayo po ko sa, ano, tungod sa kabisi sa work, amo na, then, pag-auto ko din, kay, like, ginasalig ko lang siya tanan, then, amo na, like, karon like, peaceful na, bisan may problema ko, Lord, ikaw na bahala sa tanan, so, amo na, ganit.
6: And, that's, no,
4: okay, surrender lang itang tanan kay Lord.
6: Yes. Oh, because the Lord will never leave you, yes, nor forsake you. So, mga yung pinaka namin sa tagang subo sa ramba ni Marilo, no? Nga, may mga pagtilaw, may mga pagsulay, may mga kabudlayan kita nga maasyan. Pero, may mga gusto kita nga hindi matuman sa subo. Pero, inatanan, hambal gani sa, ano, no? Sa Biblia, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Okay. Oh, di ba? Favorite verse mo, no? Okay, may life verse. So, amo gina aton nga
5: magdalitawakan
6: doon sa mga pangako sa Ginoo.
5: Yes.
6: Ay, inaya mahatagan gid sang katumanan. Ang promises ang aton nga mga friends, even family,
5: kasi
6: parents, tano, may mga promises. Kasi ano nga ka-fail.
5: Yes.
6: Hindi pa mahatagan sa katumanan. But, okay. God's promise, ano gina siya? Matuman gina siya. Yes. So, dapat kita, hindi kita mag-untat ang atong tanan nga problema ang ginadala. Ito biyang tanan sa Ginoo.
5: Yes.
6: Ay, siya ginaya, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Yes. Alright, so thank you so much pag join sa amon subong hapon. Yes. And we hope that you have learned something and na-inspire ka mo sa story ni Marilo, four peace beneficiary, naging breadwinner, nasa amat niya ka mga kauturan. And even though this despite sa iyangan agyan, she stands strong and nag-take sa courage, no, to go out of her comfort zone and fight for life. Yes. Alright, so thank you so much, Liwat. Ako si Sally Carmantrio.
5: Kaga pa si Jessie Antolino.
6: Knowledge inspired, knowledge cares, abanse, negrense.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Maayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati and welcome to Papuri. Diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyo host kagabian sa sining hapon. Join me as we listen to worshipful songs of the Papuri Singers. Our scripture for this afternoon is 1 Thessalonians 5:18 nga nagasiling, "Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you."

are listening to Papuri, Lifting Hearts to Christ Through Music. Sa sining nga hapon, pag-aistoryahan nato ng about sa gratitude and contentment. Sa sining nga kalibutan, kinatuduan kita nga dapat makaangkon kita sang damo-damo nga kwarta, dako nga success, damo nga mga kagamitan, damo nga mga recognitions. Amo gani nga ang tendency naton amo ang pag-compare sang aton kaugalingon sa iban. Ang ending manging dissatisfied kita sang aton sitwasyon. Pero ang tudlo sang Bible sa aton amo nga ang pagkakontento kag pagka mapasinalamaton wala na base sa aton circumstansya kundi na base sa aton relasyon sa Ginoo. A thankful heart sees God's blessings even in difficult seasons, and a contented heart learns to rest in His faithful provision. Here are some reminders on how to be grateful and content. First, remember God's daily blessings. Second, learn to be content in every situation. And third, let gratitude overflow to others. Balik kita sa una. Remember God's daily blessings. Hambal sang Psalm 103 verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sa kalabanan, ang aton makita amo lamang ang mga wala sa aton. Gina-remind kita sang verse nga ginbasa naton bag-ula nga ang dapat naton panumdumon hindi ang mga kakulangan sa aton kabuhi kundi ang blessings nga ginhatag sa aton sang Ginoo. Ang aton kadaginhawa, ang aton pagkaon, ang aton friends and family, tanan ini sila bugay halin sa Ginoo. Gratitude begins when we stop taking God's blessings for granted. The more we recognize His goodness, the more thankful our hearts become. Abyan sa kada adlaw, find time to thank God for all His blessings. Kuna na mian ikaw mag-journal, you can list down each blessing sa imo journal. The more specific, the better. Kay dira nimo ma-realize nga kadamo-damo nagali sa ginhatag sa imo sang Ginoo. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton papuri singers.

0: Kapag kaharap ni Janet ang kaibigan niya si Presy, ganito.
1: Ang galing-galing mo talaga, Presy! Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Presy, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kung di ko pa alam na kaya na-promote lang niya si Presy dahil madikit kay boss. Kung sa bagay, baka naman mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Presy. O, di ba?
0: Plastic, doble kara, manggagamit. Kayo, baka naman katulad kayo ni Janet. Aba eh, mag-isip-isip na kayo dahil pasasaan ba't mabibisto rin kayo. Kayo rin, baka wala nang magtiwala sa inyo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Trend. Uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.

0: Earthquakes are no light matter. Here's what you need to know and do after an earthquake to keep and your family safe. If away from home, return only when authorities say it is safe to do so. Check yourself for injuries and get first aid, if necessary, before helping others. After an earthquake, expect and prepare for potential aftershocks, landslides, or even a tsunami if you live on a coast. Aftershocks may occur minutes, days, weeks, and even months following an earthquake. Each time you feel an aftershock, drop, cover, and hold on. If you are at home, inspect for structural damage and evacuate if your home is unsafe. Listen to a portable, battery-operated, or hand-crank radio for updated emergency information and instructions. Watch out for fallen power lines or ruptured gas lines and report them to the utility companies immediately. Open closet and cabinet doors carefully as contents may have shifted. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa bawat isa po sa inyo na palagi nating kasama. At syempre, sa mga kasama po natin na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyong masusubaybayan at mapapakinggan, maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Ano po? At sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito, pag-usapan po natin yung tinatawag po nating emotional potential. Nito pong nakalipas na mga pag-aaral, ay tinalakay natin ang paglago at isa po sa mahalagang bagay pagdating sa ating paglago ay yung paglago din naman natin sa emosyon, no? Hindi po pwede tayong maituring na tunay na malago kung sa aspeto po ng ating emosyon ay hindi tayo lumalago. And sadly, madalas po pag pinag-uusapan natin ang paglago bilang isang Kristiyano, isang mananampalataya, yung bang nalilimit natin ito sa ating kaalaman, sa ating paglilingkod, mga posisyon, at kung ano-ano pang bagay. Bagamat napakahalaga po ng mga bagay na yan, at masasabi naman natin talaga na importante po yan. Kaya lang, mahalaga din nating makita na hindi pwedeng maiwanan yung emosyon. Alam nyo, napaka-powerful po talaga ng emotions natin. Totoo yan. Kasi ang reality po ay ito. Ang mga emosyon po natin ay kumokontrol sa kalidad ng ating mga relasyon. Totoo yan. Kung ano po ang ating emosyon, may malaking epekto po yan doon sa quality ng ating relationships. Kaya kung gusto po nating ma-improve yung ating relationships, well, obviously, isa po sa mga bagay na dapat nating babantayan ay yung ating emosyon, dahil hindi maaari na ito po ay ating pababayaan while at the same time nag-e-expect po tayo na magiging maganda ang takbo ng ating buhay. Di po ba? Kaya napaka-importante talaga na ito'y pag-usapan. Napakahalaga po na ito ay ating talakayin at maunawaan natin na meron tayong responsibility pagdating po sa pangangalaga sa ating emosyon. Ngayon, gusto ko pong unawain muna natin, paano ba nakaka-apekto ang emosyon sa ating buhay? Well, una sa lahat, obviously, sa ating pagsamba, hindi ho tayo pwedeng magkaroon ng makabuluhan, mapagpalang pagsamba kung ang emosyon po natin ay hindi tama. Di ho ba? Eh, paano ka nga naman magkakaroon ng isang meaningful worship kung pabaya tayo sa aspeto ng ating emosyon? Ano pa? Ang decision po ba ay naaapektuhan ng emosyon? Well, obviously, the answer is yes. May mga pagkakataon po na kaya hindi nagiging maganda ang ating mga kapasyahan ay dahil po hinayaan natin ang emosyon po ay mangibabaw. Di po ba'y may mga pagkakataon na hindi mo namang gustong sabihin, hindi mo gustong gawin, hindi yun ang pinaplano mo, pero nangibabaw po ang maling emosyon at ang resulta po ay hindi magandang desisyon. Kaya muli, nililinaw natin, napaka-importante po na talagang pag-isipan ang ating mga emosyon at isuko sa Panginoon. Ang totoo po niyan, kahit po yung ating pananaw sa buhay, malaki po epekto ng emosyon eh. Halimbawa, kung kayo po ay pinagpala ng Panginoon, pero puro pangamba, pag-aalala, takot, no, yung ating hinahayaang mangibabaw sa ating buhay, well, obviously, pag yan po ang nangibabaw sa atin, eh makikita natin na kahit may biyaya kang tinatamasa, eh hindi mo ma-enjoy ang mga biyayang ito dahil nga nandun yung problem ng emotions. Kaya muli, napakahalaga po. Ngayon, pag sinabi nating emotional potential, as I said, no, sa umpisa ng ating pag-aaral, kadalasan pag ginamit natin yung salitang potential, ang tinutukoy natin yung ating abilities, katalinuhan, maaaring yung mga credentials natin, mga pinag-aralan, natapos natin, di ba? Yan yung mga dahilan kung bakit sinasabi ng tao, malayo mararating nito. O eto ngayon, ang isang mahalagang katanungan po ay, paano pagka idinugtong natin ang ating emosyon, masasabi ba natin na tunay na nag-i-improve o umaangat yung ating potensyal o dahil ba sa ating emosyon, tila lalong napapalayo o kaya ay nasasayang yung ating potensyal. O pag-isipan nyo ito, ha? Tingnan nyo maigi at unawain nating maigi. Halimbawa, may mga tao po na magaling sana kaso mainit ang ulo. Okay? O kaya mahusay sana kaya lang sumpungin. Ang ibig sabihin po niyan talagang may mga pagkakataon na bago magawa ang isang bagay, bako kung hihintay pa ho ng tamang ihip ng hangin. Dahil kadalasan po yung maling emosyon, nangingibabaw, at ang produkto o resulta po nito ay, yan na nga, hindi tayo makapagtrabaho ng may kaayusan. So unless we deal with our emotions, we will limit our potentials. Para bang nababaliwala yung ating mga kakayahan, nababaliwala ang ating mga kahusayan sa kadahilanan nga po na nandiyan ang mga negatibong emosyon na yan. So, mahalagang tandaan po natin na para sa isang mananampalataya, ang pag-manage po ng emotions is actually a responsibility. It is a duty. Kailangan po nating gawin ito. Hindi po ito isang bagay lang na pag-iisipan o kaya sana, hindi po. We have to be responsible. And pag sinabi nating managing of emotions, ito po yan, it involves recognizing, understanding, and effectively responding to your feelings, both positive and negative, in a healthy way. It's a crucial skill for emotional well-being and navigating life's challenges. Napakahalaga nito eh, kasi lahat naman tayo dumaranas ng mga hamon sa buhay, di ba? Kaya lang, yung tamang pag-manage ng emotions, we make sure na napapangalagaan natin yung sarili natin, we protect ourselves, na sa halip na mag-create po ng damage yung ating emotions sa atin, or sa halip na makagawa tayo ng permanenting damage sa buhay natin o buhay ng iba, because of negative emotions, we are able to manage our emotions well. Bigyan ko po kayo ng isang mahalagang quotation at tandaan niyo po ito. Ang sabi ng isang author, do not do something permanently damaging because you are temporarily angry or frustrated. Huwag ka daw gagawa ng isang bagay na makasisira ng permanente dahil lamang sa isang pansamantalang damdamin. Naku, totoo to, no? Minsan talaga, kaya sa Proverbs makikita mo ang daming paalala, no? Halimbawa, yung pag-iingat sa ating pagsasalita. Kasi minsan talaga, pag nangibabaw yung emosyon, kung ano-ano nasasabi, kahit hindi mo gustong sabihin, kahit hindi mo gustong gawin, ano? Pero pag talagang naunahan tayo ng maling emosyon, nako, minsan po, nakapagbibitaw tayo ng mga salita, mga bagay na later on ay gustuhin man nating bawiin, hindi na natin mabawi kasi nga nabitawan na natin. Kaya nga sa Proverbs, ang sabi niya ron, mabuti pa daw yung bato pag hinagis mo, kaya mong pulutin. Ang salita, pag nabitawan mo, napakahirap na hong bawiin. At totoo ho yan. Totoo yan. Kaya ang mahalaga po rito sa puntong ito, maintindihan natin paano natin i-handle itong mga emotions natin. Ang sabi pa nga ng isang author, it is important that we learn about managing our emotions rather than allowing our emotions to manage us. Totoo yan. Kailangan tayo po ang kumontrol sa ating emotions. Sa halip na yung emotions po natin ang siyang mag-control sa atin. Hindi ba? Minsan, yung productivity level, mababa. Bakit? Kasi wala Hindi maganda yung emosyon. Tinatamad. O kaya wala sa wisyo. O naunahan na ng galit. Di ba? Yung mga ganyan. So dahil po doon, yung productivity level, mababa. Hindi tayo nagiging good stewards of time, of resources, of opportunities dahil nandun nga napapabayaan natin yung dapat nating ginagawa because we allow negative emotions to take over our lives. Kaya mahalaga po na talagang makita, maintindihan po natin paano natin i-manage yung emotions natin. Di po ba? Kaya again, kagaya po ng aking nabanggit, napaka-importante talaga na ating suriin yung ating mga sarili. Para sa ganoon, mabantayan po natin yung ating mga emosyon. Ano pa? Ito pa po. Kung papansin ninyo po, may mga pagkakataon na hindi lamang yung kabigatan ng katawan, hindi lamang yung katamaran. Minsan po, kahit na pinagpala ka ng Panginoon ng relationships, hindi mo ma-manage yung relationships kasi ang palaging nangingibabaw, yung maling damdamin eh. Hindi ba? Imagine mo, no? May mga times po na tapos na yung issue, napakatagal na eh, luma na nga eh. Kaya lang po, lagi nating nire-relive yung mga pain na ating naranasan to the point na itong mga negatibong bagay na ito, ito na yung nagde-define sa ating buhay, ito na yung nagtutulak sa ating mga pagpapasya at pagkilos, at sa maraming pagkakataon pa nga, ito pa ang talagang gumagawa ng problema para sa atin. So bakit? Binigyan ka ng brand new day, pero ang daladala mo are the same old negative feelings. So ang result po, obviously, are negative as well. So, hindi tayo good stewards pag ganyan po tayo. So we have to change. Kailangan nating baguhin yan, kailangan nating harapin ng tama, kailangan nating ayusin. Okay? So sana naging maliwanag sa atin yan. Kasi talaga namang paminsan po, nakakalungkot, no? Hindi ka maging future-oriented sa relationship. Sa halip na maisip mo yung potential, possibilities, ano pa yung pwedeng mangyari, pagka talagang nangibabaw na yung mga maling emosyon, nakatali na tayo sa nakaraan. Past-oriented. We allow the past to continue to affect the present and even the future, no? Yan po ang masaklap dyan. Kaya kinakailangan po nating harapin at ayusin ano po ang mga bagay na ito. Now, ilang bagay po ang dapat nating malaman para mapagtagumpayan natin ito. Number one is you have to recognize and understand your emotions. In other words, identify your feelings. Alam nyo, ang emotions natin, usually maraming layers po yan eh. Misan akala natin mainit ang ulo at ang solusyon lumamig ang ulo. Pero ang question po, ano ba nagtitrigger? No, halimbawa, no? Alam nyo ba na yung time management at saka yung stress level natin madalas magkaugnay? Papasok ka ng alas 8, aalis ka ng bahay 7:55, 5 minutes. Okay? Pero yung distansya mo sa trabaho, malayo-layo. Tapos iinit ang ulo mo dahil tingin mo matatraffic ka o kaya ay may stress ka sa daan. Ngayon, ang nakikita mong problem ay yung init ng ulo. Pero in reality, ang deeper problem o yung root cause is lack of good time management. Di ba? Inilalagay mo ang sarili mo sa isang sitwasyon na talagang mag-iinit ang ulo mo. Di po ba? Eh, ganun nga eh. Kaya paminsan po, akala natin, ang issue lang ay lamigan mo lang ulo mo, pero kung di mo inayos yung time management mo, then you will always struggle. Paminsan, pati nga yung nourishment eh, yung pagkain. Di ba may term sila na hungry? Ibig sabihin po niyan, you are angry because you are hungry. Yan. Gutom ka, kaya galit ka. Nangyayari din po yan. May mga pagkakataon po na yung ating gutom ang siyang nagtutulak sa atin para magalit. O ngayon, akala mo ang issue lang is bad emotions, pero ang reality, what's triggering the bad emotions ay yung ating hunger. Na pag hindi po natin in-address properly, then we will continue to be angry. So, kailangan ma-identify natin, ano ba talaga itong nangyayari? Ano ba itong pinagdadaanan ko? So that we can properly assess kung ano po ang solusyon. May mga tao po, hindi naman talaga magagalit. Kaya lang po, nailalagay sila sa sitwasyon na kung saan nagagalit nga sila. At bakit po? Kasi nga, nandun po nangingibabaw sa atin yung ating mga maling kasanayan na lumilikha ng mga maling damdamin. Okay? Ano pa? Regulate your emotions. Alam nyo, you always have to question the validity of negative thoughts. Totoo yan eh, kasi paminsan po, pag loaded tayo, and by the way, keep in mind, bawat isa sa atin may ano tayo eh, meron tayong capacity. Pagka ho yung capacity natin ay hindi pa na-maximize, we can easily manage our emotions. Pero pagka ito po ay medyo nasasagad natin, ayan, dyan na ho papasok yung problema na hindi na ho natin mamanage ng tama. At ang rason po doon sa kakulangan ng pagmamanage nito ay yung problema nga na nandyan yung ating negatibong emosyon na bunga po nitong ating hindi pagmanage dun sa ating tinatawag na emotional limit or capacity. So halimbawa po, no? Minsan nagsabay-sabay lahat. Bayarin, may sakit, deadline, di ba? Nako, tuition, nako, dami. Tapos yung marahil yung may mga bagay ka pa na gusto mo at saka yung kailangan mo. Nako, pag nagsabay-sabay po yan, para bang ang pakiramdam mo eh, nagsalikop ano, ang mga problema at pinagtulong-tulungan ka para ikaw ay gupuin. Ayan. Ngayon, sometimes, yung perception po natin ay hindi maganda. Yung maliit na bagay, ang laki ng tingin natin eh. Kasi ang reality, ang tingin natin sa problema, palagi po yung in relation to our capacity. No? Parang ganito, may mga bagay po na kaya natin gawin, may mga bagay na hindi natin kayang gawin. So, yung problema natin, maaring hindi problema sa ibang tao, okay? So, ikaw, namomroblema ka, pero yung bagay na yon, baka sa ibang tao, hindi naman yan issue, hindi naman yan problema. Okay, naunawaan po natin. So, maaaring yung bagay na pinoproblema natin, kaya natin pinoproblema kasi hindi natin alam gagawin. Pero sa taong nakakaalam kung ano gagawin, it's not really a problem. Or, kung wala kang ibang problema, baka madali mong harapin. Pero pagka loaded ka ng napakaraming problema, ang bigat-bigat, di ba? So, kailangan aware tayo, no? So, yung validity, we need to ask ourselves, tama ba yung nararamdaman ko? Justifiable ba ito? Ito ba ang dapat kong emosyon na maramdaman? Importanteng mga tanong yan dahil paminsan po, hindi natin namamalayan na pinapatulan natin ang maling kaisipan dahil nga ang hinahayaan po natin yung ating capacity na masagad. So ang resulta po nito, nagkakaroon tayo ng mga maling kaisipan, damdamin at response sa mga problema. So, paano natin mabavalidate? Well, number one is you have to check, no? Maaring tayo mismo, we can do a self-examination. One time, meron po ako nakausap na gusto na talaga niyang mag-resign sa trabaho na kailangan niya. Sabi ko, bakit? At ang sagot po niya sa akin, kasi ganito, ganyan, napagsabihan, etc., etc. Ang dami. Sabi ko, dalawang tanong. Una, tama ba yung sinabi? Ibig sabihin, valid ba? Talaga bang totoo ba yung sinabi sa'yo? Sabi niya, yes. Pangalawa, kaya mo bang magbago? Yes. So kung tama at kaya mong magbago at wala namang nagpapaalis sa'yo, bakit ka aalis? Paminsan lang, sobrang loaded na tayo, hindi na natin ma-sort out kung ano-ano nang naiisip natin gawin. So do a self-check. Ngayon, kung mahirap para sa atin yan, another thing we can do is to validate through other people. Okay? Maaring meron tayong mga kaibigan, family members or pastors or maybe counselors, no, that can help us sort out yung ating nararamdaman. Paminsan kasi gusto na kagad nating patulan, di ba? Base dun sa nararamdaman natin. Now, it's not always productive. In fact, oftentimes, mas malala at mali ang nagagawa nating kapasyahan dahil po dyan. So, validate. Tama ba? Tama ba ito? Di ba? Kasi pagka hindi, ang hirap hong pumatol sa damdamin na hindi tama . Tandaan nyo ito, ha? Isa pang bagay na napaka-importante, no? Sometimes, our emotions are grounded in truth. And sometimes, they are false in that they are based upon false premises. Ibig sabihin, halimbawa, sinabi ng Bible, God is in control. Hindi ka naman naniniwala doon. So obviously, when problems come, wala kang resilience. Bakit? You easily give up, nabibigatan ka, at ang reason doon sa bigat ng problema na iyong nararanasan, sa pangamba na iyong nararanasan, dahil hindi ka naniniwala na ang Diyos ang may hawak sa iyong buhay. Nadadaig ka ng mga negatibong bagay. So, importante po na ating i-check ang ating mga puso. Tama ba yung aking nararamdaman? Di ba? Tama ba ang aking pinaniniwalaan? Pilit ko bang kinakargo ang mga problema na hindi ko naman dapat solohin? Ayan. Kaya pagka ganun talaga nangyari, yan ang magaganap sa buhay natin. Tayo po ay malulula, tayo po ay mamomroblema, tayo po ay lubos na mabibigatan. What else can we do? Well, thirdly, express your emotions healthily. Communicate your feelings. Alam nyo, minsan ayaw nating lagyan ng salita . Gusto natin, basta bahala kayo manghula kung ano nararamdaman ko at bahala na rin kayo mag-adjust. I remember many years ago, nung kami po ay nagpa-premarital counseling ng aking asawa, paalala sa amin nung aming marriage counselor, huwag niyong gawing manghuhula ang isa't isa. Communicate. Kasi paminsan po, tatanungin ka, may problema ba? Wala. Okay? Sabi nga, yan daw, scam daw ho yan. No? Wala. Sabi mo, wala. Tapos pag naniwala naman sa iyong wala, magagalit ka naman at sasabi mong insensitive naman siya. E samantalang sinabi mo, wala. So, ang dami nating mga communication errors, miscommunication, non-communication na nagpapalala ng ating sitwasyon. So, again, we have to be able to assess, am I communicating my feelings properly? Kasi kung ang gusto mo ay solusyon at hindi komplikasyon, napakahalaga that you learn to communicate. Eh, gusto mo pala ng solusyon, ba't ayaw nyo mag-usap? So, nangyayari, komplikasyon. Di ba? Yung simple, gumugulo. Yung simple, maghuhulaan pa. Eh, kasi nga, we don't check our feelings. Hindi natin ina-assess, hindi natin binavalidate ng tama. So, importante po, communicate your feelings. Okay? Healthily. Okay? Sa tamang paraan. At yan po ay magagawa natin sa tulong ng Panginoon, pag-aaral ng salita ng Diyos, at isang napakagandang tinuturo sa atin sa Biblia ay napakagandang verse na dapat nating tandaan. Ito po ay makikita natin sa James chapter 1 verse 19. Ang sabi roon, be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Okay, be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Usually, binabaliktad natin yan eh. Nauna yung galit, magsasalita, and then pagka malala na, tsaka ho makikinig. Hindi, ang sabi ng Bible, be quick to listen, slow to speak, slow to get angry. Okay? So sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral na ito at nawa po'y makapagdulot ng kalakasang espiritual ang mga katotohanan ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to nga, 4 o'clock habit, ginatod pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga. Mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka, nagin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Gikan sa pagbutlak sang adlaw tubtub sa pagtunod sa ni ang ngalan sang Dios aton pagdayawon. Mayong gabi abyan utod sa Ginoo nga naka-tune in diri sa atong radio station 1233 sa lilisuan sa inyo AM dial ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Once again, ini si Pastor Elmo. Updanay kita, agud pagdayawon naton ang Diyos sa isa naman kaadlaw nga nahuman niya sa tagsa naton kamakabuhi. Idulot naton sa iyang pagpasalamat at pagdayaw sa siningation. Salamat o Diyos, ang ito namon niya amay, sa isa naman kaadlaw nga nahuman mo sa kabuhi namon. Salamat sa imo amay nga kaayog katutom nga nagsapnay gid o Diyos sa amon, tubtub sa sining kagabihon. Ikaw o Diyos, ang amon ginaulian, na ginadulutan sang himay agadunggana na may bangod ikaw ang Diyos nga takos nga pagadayawan kag pagadulutan sang tanan-tanan niya pagdayaw kag pagpasalamat. Padayon kami o Diyos nagaampo sang imo amay nga pagpakamaayo sa imo mga anak right now nga nagabiyahe balik sa tagsa nila kapuluyan nga tipanon kag bantayan nimo o Diyos sa ila dalanon. Mga utod na mo niya rara sa tagsa nila kapuluyan, ikaw Ginoo sa gihapon na magduaw sa pinasay. Labinagay sa mga utod na mo niya rara sa banig sa balatian. Napulaya sa lao Diyos, kagihatag o Ginoo ang imo, ipahayag o Diyos ang imo agamanan sa pag-ayon sa ila ginabatiag. Ikaw man o Diyos sa gihapon ang amon niya natuginan sa kinahanglanon sa amon niya radio station sa adlaw-adlaw sining kaglastuhanan sa pag-operate sa radio station. Upod man ang mga sister stations namon sa bilog na Pilipinas, kabay pa nga sa gihapon ni muna ni mo amay ang makinang lanon kay padayon pa kamayuhon ang mga ministry partners namon, ang mga kaiglasyanan nga nagapangamuyaw, nagasakdag sa ni financially, mga individual nga mga anak ni mo Dios nga yara sa ilaw Ginoya ang kabunayag sa tagipusoon sa pag-support sa mga ministry Lord, kabay pa nga ang kalipay, ang pagpakamaayo nga pinilo-pilo ikaw Ginoo magbalikid sa ila. Kagatipana sa gihapon ang bugos nila nga panimalay. Padahal manamon yun ang upsay mo, ang amon amay nga panggobyerno, alin sa amon na Diyos nga presidente, kabay pa nga giyahan ni mo amay, kagtuituyan siya o Diyos sa iya o Ginoo nga mga ginahimo, o di siya o Ginoo kagpangunahi. Ikaw o Diyos ang mag-uyat sang iya kabuhi, mag-tandog sang iya huna-una o Ginoo nga maagom niyang kaalam gikan sa imo Diyos at mahimo ang labing maayo. Nagmalikawan o Diyos ang anuman niya mga kabangdanan sa imo nga pagpakamalaot sa amon pungsod. Iblabi na gid ang kalautan kag ang korupsyon na nagapadayon sa amon niya pungsod o Diyos. Kung magtapna sinamay. Nabuta kag pakamayo o Ginoo bisan pang amon mga local government officials sa linsa. Amon mga congressmen down to our governors, mayors, and counselors, bisan pa sa barangay officials. Lord, tinangduan nimo sila. Inapangayo ko may ang imo nga pagpakamaayo sa ila pagi sa paghatag sila sang kaalam. Kag matarong nga pag gobyerno o Diyos. Kag butang silang kado o Ginoo nga maghimo sang kalakasan kag mga butang nga hindi makapahamot sa ilo sa imo bilang imo tinangduan. Lord, bendisyon niyo Diyos sa gihapon naon pungso damay at ipana ang imo mga anak at ipana o Diyos ang mga utod na monyara sa gihapon naga-ara sa recovery stage sa ilaw Ginoo nga kaimtangan bangod sa mga kalamidad na nagduaw sa ila. Pindisyon ni sa gihapon o Diyos ang imo nga mga alagad at ipanahin mo niya ang ilang makinang lanon upod ang labugos ka panimalay nagpadaan pa kamayuha sa loo Diyos. Ang imaya agadungganan o Diyos amon ginadulot sa imo kag amon iniginatugyan nga ang amo niya pagpangamuyo Ginoo, natuwan din amo niya imutamdon kagpamatihan kay Yesu Kristo nga amon Ginoo, Diyos ang manuluwas ang kabuhi namon. Amen. Kabay padayon ng Diyos, magapakamaayos sa imo abyan utod sa Ginoo nga nag-tune in subong para sa aton niya pagsalmo para sa aton niya Ginoo. Kaya sa siningat yun, magakadto kita sa aton niya pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Aton pamalandungan ang katutom sa Diyos kag ang wala nagabag-o niya ng mga saad sa aton. Muni nga aton talupang doon. 2 Corinthians chapter 1 verse number 20 nagasiling ang pulong sa Diyos. nga paagi sa kay Ginoong Hesukristo ang tanan niya ginpromesa sa Diyos matuman na tuman ganit makasiling kita nga masaligan gid ang Diyos kag ini nagahatag sang pagdayaw sa iya. Ang Diyos gid magapakamaayo sang iya nga mga pulong nga aton pagatamdan at aton tunaan kag pamalandungan sa sinigid niya kay gayonan. Sa liwat aton talupang doon kag tunaan ang katutom sa Diyos kag ang wala niya nagabago nga mga saad. Everything about us change. That's reality. Kag ang kalibutan niya aton ginapuyaan, kag ang mabutang sa palibot naton nagabago. If there is one thing that is constant in this world, that is change. Apang ang Diyos wala gid nagabago. He is immutable. He is the same yesterday, today, and forever. He is unchangeable. Wala siya nagabago nga Diyos. Ang iya maya, ang iya kinaugali, hindi na kinanglan magbago para makita ang tagsa naton ka mga kahimtangan, para tamdo ng aton tagsa ka mga pagpanawag sa iya. Ang mga baganihan or heros makita naton masami during crisis lang. Bla? During crisis lang. Pero ang Diyos naton is always available. He's just a prayer away. Na nakahanda sa pagbulig, handa sa pagpamati, sa ngaton tagsa ka mga pag-ampo. He never caught off guard. Ang balaan na kasulatan matag nagapahayag sang iya tuman kadako nga plano sa tagsa-tagsa sa aton matapos ang kaluwasan niya ay ginuman dito sa cross ang Kalbaryo. Hindi lamang nga na-confine ang iya nga plano sa aton sa pagtubos sa aton gikan sa sala, gikan sa kamatayon, kundi sa aton niya pagkabuhi sa dodo nga tanan tagsa palabuton. Ang iya unchanging nature ginapahayag niya sa steadfastness sang iya nga mga tinugahan. Ang panag-on, ang kabituunan, ang adlaw are constant factors that we cannot do without. Everyone depends on them. Depends on the steadfastness of His creation. Ang Diyos nagpasad sang physical loss kag dugang pa sang spiritual loss sa sistema sang sining kalibutan. Ang kaalam nagakilala sini nagapamati sang sining mga spiritual loss. Ang tao nga may kaalam nagapamati kag nagarecognize gid sang kasuguan sang Diyos. Ang mga saad sang Diyos are spiritual loss or physical loss nga gin lay down niya sa iyang mga anak sa sining kalibutan. We can see them as favorable spiritual loss. Ang mga saad sa Diyos are positive actions nga nag-produce ng beneficial, special, unique effects sa mga nag-salig, nag-claim sa sining mga saad niya. So aton tagaan sing igdalupangod ang tatlo ka mapamaagi, agud, we can be blessed by God's unchanging promises. Paano ba lang mangin blessing ining mga unchanging promises ng Diyos sa ato niya kabuhi? Ano ang mga pamaagi? Number one, acquire the wonderful promises of God. Okay? Gain, angkuna, i-claim ang mga tilingala nga promises ng Diyos. Siling niya sa verse number 11, verse number 12 or verse number Ephesians chapter 2, verse number 12, nagasiling ang pulong sa Diyos, dumduman ninyo na sa doon ay wala ka mo makakilala kay Kristo. Wala ka mo masakop sa nasyon sa Israel. Kag wala ka mo masakop sa kasugtanan sa Diyos para sa iyang mga katawan, yagin base sa iyang mga promesa. Mga utod, we need to believe Him. to gain and acquire His wonderful promises sa aton. Kinanglan naton tuuhan si Ginoong Hesukristo para mag-gain naton, ma-acquire naton ining mga tilingala nga promises kay exclusive ining asaad sa iya lamang nga mga tinubos, sa iya lamang nga mga kaanakan. No? Kita nag-enjoy sa general blessings every day. Ang tanan, nag-enjoy sa general blessing every day. Ang bagulan, ang pagbutlak sa ngadlaw, tanan, nag-beneficio sa ni. Ang mga anak, sa mga di tumulukag, mga tumulo, kung nagasunod sa ilang mga ginikanan, surely ang Ginoo nagapakamaayo sa ila. But most promises are only for Christians. No? Masami ang madamo ng mga saad sa Diyos exclusively para lamang sa mga anak sa Diyos. So the very first thing that we need to focus on is how we to acquire, how we to gain the beautiful promises of God. We should remember that many promises are given only for Christians or to Christians. Ang bala na kasulatan puno sang sini nga mga promises nga ginahatag lamang sa may mga personal nga relasyon kay Ginoong Hesukristo, their Lord and personal Savior. That's why we need to believe Christ to acquire His wonderful promises sa aton tagsa kamakabuhi. Kay kung ikaw, Kristohano na, manging kabay na kita sa panimalay sa Diyos, we are adopted unto His family. And so, ang Ginoo magatrato sa aton nga iya nga makanakan with all His promises, with all the benefits nga iya ginsaad sa iya nga mga kaanakan. Siling sang verse number 2 of Ephesians chapter 2. No, ano ba lang siling dari sang verse number 12? Remember that at the time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, in foreigners to the covenants of the promise, without hope, without God in the world. But now in Christ, you are once were far away, have been brought near by the blood of the Lord Jesus Christ. No? So, maatag sa sining versikulo nga akong ginbasa, wala kita sa paglaom, kay wala kita Kristo. Wala kita sang na blessing spiritually, kay wala kita nagtuo kay Ginoong Hesukristo. Wala kita sang kapawa, wala sang pagidayat, wala sang kapawayan, wala sang safety. Pero salamat sang nagtuo kita kay Ginoong Hesukristo, kita nang inanak sang Diyos, nakaagom sang kapawa, nakaagom sang pagidayat, nakaagom sang pagpahuway sa presensya sang Ginoo. Kag may buhing paglaom kita. And labaw sa tanan, may kabuhi kita nga wala sing katapusan according to Romans chapter 6 verse number 23 and 1 John chapter 2 verse number 15. Ang kabuhi nga dayon ara na sa aton. In every situation, the Lord watches over all His children according to Psalm 11 verse 91 verses 11 and 12. Siya nagapadala sang iya anghel agud protektahan kita sa adlaw-adlaw naton ng mga pagpanlakaton. Kagsiling sa versikulo 13, sang sining din nalang Ephesians chapter 2, verse number 13, pero subong, tungod na kamo ara na kay Kristo Jesus, kamo, nga sadto anay malayo sa Diyos, malapit na subong, paagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo. So ang mga saad sa Diyos nagsugod sa pag tuman sang iya sugo nga kita magtuo kay Ginoong Hesukristo as our Lord and personal Savior, which in turn releases many and wonderful goodness sa aton tagsa kamakabuhi. No, being part of the family of God, all His promises become ours to claim. According to Hebrews chapter 6 verse number 7, 17 to 20. No? Ang pamangkot, do you believe in Jesus Christ? There is a big difference between coming to the church and belonging to God's people, being stranger and being a child of God. May dako nga kinalaindra. Kag bilang mga anak sa Diyos, we can bring our concerns to our Father. We have access to all of His unchanging, wonderful promises. Eh, we need to keep it. Kung gusto natin ma-strengthen, claim God's promises. Protection ang saad sa Diyos matuman sa atong tagsa kamakabuhi, so that we might grow up into the fullness of the Lord Jesus Christ. So, para maging blessing sa ato ng saad sa Diyos, we need to acquire the wonderful promises of God by believing in the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Kagdari, nagasugod ang pagbubo sa Diyos sang iya mga saad sa tagsa-tagsa sa aton. No, dari nagasugod kang tanan ng mga matilingala, maayo, na saad sang Ginoo sa aton kabuhi. It's ours to claim. It's ours to claim. Ikaduwa nga pamaagi, to be blessed by His unchanging promises, not only we should acquire it by believing in the Lord Jesus Christ, accept the many promises of God. Siling sang Efeso Kapitulo 1, Versikulo 13, nagasiling ang pulong sa Diyos sa Versikulo 13, kagkamo man nangin ara kay Kristo sang nabatian ninyo ang kamaturan, ang bayong balita nga si Kristo gali amuman ang makaluwas sa inyo. Sang nagtuo kamo sa iya, ginhatagan kamo sang Diyos ang Espiritu Santo na iya ginpromisa bilang ng tanda nga kamo iya na. So we need to believe His many promises for us, mga anak sa Diyos. Acquiring, gaining, and possessing His promises is not the same as believing them. Kinahanglan naton maintindihan. Kag i-appropriate, kinahanglan naton i-take ini exclusively as our possession. No? Magsiling kita appropriate, we need to take exclusive possession sang saad sang Diyos. But we need to understand first ang isaad. Do not think na aton kaluwasan is only having our sins taken away. Wala dira, nalimitahan ang kaluwasan ni ginuman sang Diyos sa aton. Hindi lamang kaluwasan gikan sa sala kagkamatayon, dito sa linaw sang kalayo, kundi kaluwasan man sang lawas, kaluwasan man sang kapigadon, kaluwasan man sang kabudlayan. Wala ko nagasiling, we are exempted sang kabudlayan. Ang kanami, kung si Kristo ara, kaupod na ito, luwason kita niyaya sa pagkangit-ngitan ng kabudlayan nga ito, mga agom, kaya kaupod na ito siya. So ang pagtubos, nag-set apart sa aton sa idalom sa bagong plano sa Diyos sa aton tagsa kamakabuhi. Kag kinanglan naton magkabuhi sa bagong kabuhi, kag mag-function, suno sa level nga ginalay down sa Diyos sa tagsa-tagsa sa aton. We were once dead, now spiritually alive. Kag ang kabuhi nga dayon nagalakip inisang kabuhi sa sining kalibutan. Kag tubtob sa plaabutan. Sa sining pagkabuhi, aton ma-experiensyahan ang dalagko ng mga pagpakamaayo sa Diyos, ang kabuganaan sa Diyos sa aton niya kabuhi. God is unchanging, and therefore, in His great plan and eternal will, siya nag-destined sa iya mga katawan to be a blessed people. Nga ang iya grand purpose sa kabuhi isang iya mga kanakan matuman ang iya katutom may experience nila. His unchanging purpose and faithfulness, mga anak sang Ginoo, is the root of all blessings. It doesn't depend sang aton mga nigliligad ng mga kalautan. Kagsa aton niya mga gawi nga di kalamutan sa tubangan sang Ginoo, kundi suno sa tinutuyo sang Diyos kay Ginoong Hesukristo. Kagamuning prayer ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 18. Lantuhan niyo ang iyang prayer dira. Katawang sa iyang prayer dira. No, in Ephesians chapter 1, verse number 18. No, katawang sa iyang pangamuyo para sa aton, para sa mga Kristohanon dito sa Efeso. And it says there, kasawan ko lang sing makadali. Nagasiling, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of glorious inheritance in His holy people. Katahom sang sineng nga dinalan. Nga naga-remind sa aton nga kita ginsilyuhan na sambalaan ni Espiritu, ginpatinan na sambalaan ni Espiritu. Kaga ang abiding presence ang Holy Spirit ara na sa aton nga mga kabuhi. Gani ang pangamuyo ni Apostle Paul nga amay nga makagagahom nga ang Espiritu Santo magahatag sa aton sang kaalam kag magpasanag sa aton sang kamatuoran para sa Dios, para makilala gid ninyo siya sing tul-ed, sing nagakaigo. So kun ang Ginoo may plano sa aton nga mangin, may inuswagon sa pagpangabuhi, may dapat kita bala kahadlukan, may dapat kita bala ikabalaka, may dapat bala kita na pangalag-agan. Because ang Ginoo naton ang changing, matapos nga ang ginsecure ni Jesu Kristo nga ating kaluwasan sa cross ng Kalbaryo, ang Ginoo ang saad sa Ginoo are also completed in us. We need to understand it. We need to believe on it and appropriate it sa aton tagsa kamakabuhi. Okay? Sing ganun, take it as an exclusive possession sa imo nga kabuhi. But it's up to us to believe and to accept them. Ephesians chapter 1, verse number 30, ang balaan niya Espiritu liwat, nag-indicate ini sang ownership. No, ang silyo, nag-indicate ini sang ownership. Nag-guarantee ini sang palanubliyon. Siling sang versikulo 13 of Ephesians chapter 1, no, verse number 13. Bila, kita nyo, sagin basa ko agina. Kagkamo man nangin ara kay Kristo, nabatian ninyo ang kamatuoran mahal. Sang maayong balita, nga si Kristo gali, makaluwas sa inyo, nagtuo kamo sa iya, ginatagan kamo sa Diyos, ang Espiritu Santo, nga ginpromesa bilang tanda na kamo sa iya. So, liwat, ang zilyo indicates ownership. Nagagarantiya ini isang aton palanublion. Nag-assure ini, pamatuod ini sa great work sang Diyos sa aton kabuhi. After believing Christ as our Lord and personal Savior, we are sealed in Him, the Holy Spirit of promise. And the Holy Spirit is the heart of new operating system. No? Gin-reformat kita. Kung sa mga computer pa, gin-reformat kita bangod sa presensya sang balaan ni Espiritu sa kabuhi naton. Let us start living in the unchanging promises of God according to Ephesians chapter 1, verse number 3. No, siling sang verse 3, dalayaon gid ang Dios kag amay sang aton Ginoong Hesukristo tungod nga sa iya ara kita kay Kristo. Kinatagan niya kita sang tanan ni espirituano nga mga pagpakamayo, ini nga mga pagpakamayo halin sa langit. Amen to that. So, the righteous shall live by faith and not by sight. Kaya ang Diyos na ito niya gamhanan, ang amay sang saad will certainly watch over our every need. Lastly, para ma-enjoy ka, maagom na ito ng pagpakamayo sa nga changing promises ng Diyos, di lamang na ito ini-acquire, i-accept, busing nun tuuan, and i-apprehend. Lastly, apprehend the rich promises of God. 1 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 1 verse number 20. Dira sa verse number 20, nagasiling ang pulong sang Diyos. Versikulo 20. Okay, nagasiling ang pulong sang Diyos in verse number 20. Paagi sa iya ang tanan niya promesa sang Diyos na tuman, gani makasiling kitang, nga masaligan gid ang Diyos, kag inigin naghatag sang pagdayaw sa iya balaan nga ngalan. Meaning to say, we need to use them. We need to use the rich promises of God. We are anointed, sealed, and guaranteed. Sang sine, ng kamanggaran sang saad sang Diyos. Bangod kita, ginsilyuhan na sang balaan ng Espiritu. No, I don't know kung pilagid ka mga saad, pero sa ako niya pagpanangosisa, there are at least 8,000 promises in the Holy Scripture. And 365 personal promises na makita natin sa balaan na kasulatan. There are many promises in the Holy Scripture. Rich promises of God. Na kinahanglan natin ang kunon, gamiton sa adlaw-adlaw natin niya pagkabuhi. Promises are concrete pledges that God will work for our own good in a certain way. Especially sa mga tinion na kita nag-suffer sa mga problema kag pagdilaw. Ang saad sang Diyos magabulig sa aton during hard times. Ang saad sang Diyos nag-set sang mga kondisyones. May mga saad ang Diyos nga may mga ginahatag siyang mga conditions. But there are some promises nga hindi wala na sang condition. We must obey to receive them. Bla? Trust in the Lord, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Seek ye first the kingdom of God, his righteousness, and all these things shall be added unto you. May mga conditions na kinanglan natin tumanon bago kita mag-expect sang blessing, sang promise, sang sinayang na mga condition na ginhatag sang ginuosan. We have 8,000 promises of God for all different occasions and situations. No, kung ginsikway ka, ara ang Diyos. Kung nagakinahanglan ka sa mga material buldang, ara ang Diyos, nagsaad niya maghatag sa aton. Magay mo no. Kung depressed ka, kagara ka sa paghimudos, siling sang Ginoo, donatory for tomorrow is his own. You have a lot of promises. Kung akig ka, ara, may promise kita sang presensya sa balaan niya Espiritu kung paano siya magpanghikot sa ato niya kabuhi. Not just na sakto ginanginambal ni Apostle Pedro na ang Ginoo nag-provide sa aton sa tanan na ato niya kinahanglanon sa sining pagkabuhi. So, manginbuang-buang lamang kita if we allow the evil one to dominate our lives instead of the Lord. Tabay pa ang aton pagsalig sa aton gamhanan, makatilingala nga Diyos, manginbugos. Saligan naton siya na maghimo sa dalagko ng mga butang sa kabuhin naton. Kristuhanon, our God is an unchanging God. He doesn't lie or lead us astray. He only wants you to trust Him. Tabay pa, tandaan ni mo ini na ang isang nagsaad sa aton will never change. He is the same yesterday, today, and forever. Once again, this is Pastor Elmo, tubtub sa liwat naton nga pagsalmo. God bless.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Panalangin natin ay natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Mahilig ka bang manood ng concert? Maraming mga younger ones ngayon ay willing-willi sa panonood ng concert, no? Mga Pinoy pop, K-pop, o kung sino mang popular artist. At para sa akin na practical na tao, tila mabilis lang na hangin lumipad ang libo-libong entrance fee. Siyempre, habang gumaganda yung upuan, tumataas ang presyuhan. Na-imagine mo ba kung may entrance fee sa langit? Magandang araw, ako si Jo Cabrera Alabastro. Sabay nating aralin ang mensahe ng Diyos mula sa mga simpleng karanasan ng ating buhay. Mabuti na nga lang at walang entrance fee ang langit dahil maraming underprivileged ang siguradong hindi makakapasok. Pero minsan, kung mabuhay tayo, para bang bumibili tayo ng tiket papuntang langit. Meron akong kamag-anak na tinanong. Sabi ko sa kanya, kung ikaw ba ay mamamatay, saan ka mapupunta? Ang iyong kaluluwa, ang sagot niya, sa langit. Bakit ka ako? Kasi sabi niya, mabuti akong tao, nanlilimos ako, nagbibigay ako sa mahihirap, nagpapautang sa mga hindi kayang magbayad, hindi ako nananakit ng kapwa, wala akong barangay records, wala akong pinatay, wala akong sinaktan, wala akong niloko, hindi ako nagkakaso, wala akong bisyo, straight ako sa asawa ko. Yun yung mga bagay na pag sinuma mo, para kang nakabili ng premium ticket, pauwi ng langit. Parang lisensyado ka na makauwi ng langit. At ito yung ipapakita mong QR code. Well, life is not like that, my friend. Sabi po sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi ito sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ang kaligtasan, hindi reward sa ating kabutihan. Yung pagpunta sa kalangitan ay bunga ng kabutihan ng Diyos, bunga ng ating desisyon na manampalataya sa Kanya. Although totoo naman na ikaw ay magiging mabuting tao kapag nagsimula kang tumanggap sa Panginoon na kilala mo si Kristo, talagang pipiliin mo na mabuhay ng matuwid. At iba ang definisyon ng matuwid o totoong mabuti sa mga sumusunod sa iyapak ni Kristo, iba yon sa definisyon ng tao sa mabuti. Alam mo bang sa Bible meron din nag-attempt na bumili ng entrance fee sa langit? Sa Lucas 18:18-23, may isang mayamang pinuno na lumapit kay Jesus at nagtanong. May nagtanong na Jewish leader kay Jesus, "Mabuting teacher, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangaliwa, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling laban sa kapwa mo, at igalang mo ang tatay at nanay mo." Sinabi ng lalaki, "Bata pa lang ako, ginagawa ko na po lahat yan." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, kulang ka pa ng isang bagay. Ibenta mo lahat ng properties mo at ipamigay mo sa mga mahihirap ang pinagbentahan mo at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Saka ka bumalik at sumunod sa akin. Nang marinig yun ang lalaki, sobrang nalungkot ito kasi napakayaman niya. Sa verse 24, nakita ni Jesus na nalungkot ang lalaki. Kaya sinabi niya, napakahirap para sa mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit siya nalungkot? Ang tanong ng mayamang pinuno ay tanong ng marami. Anong dapat kong gawin? Pero ang sagot ni Jesus, hindi lang tungkol sa gagawin, kundi sa state of our heart. Hindi sapat ang pagsunod sa utos kung ang puso ay nakakapit pa rin sa kayamanan, sa sarili o sa mundo. Yung kayamanan dito does not only speaks of yung tangible wealth, yung physical wealth. Marami ang ibig sabihin ng kayamanan na ito. Mamaya pag-uusapan natin. Pero ang daan patungo sa langit ay ang pagsunod kay Jesus. Hindi lang bilang guro, kundi bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang entrance fee sa langit, hindi binabayaran, hindi pinaghihirapan dahil meron ng naghirap para doon. At yan ay si Hesukristo, ang kanyang pagpapako sa krus, ang kanyang kamatayan at ang muling pagkabuhay. At ang pagtanggap sa Panginoon ng ating puso, na si Jesus papasukin sa ating puso at magkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ito ang magbibigay sa atin ng totoong kaligtasan. Sa Luke 18:23, nalungkot ang mayaman kasi hindi niya kayang bitawan ang kanyang mga kayamanan. Malalim yung attachment niya sa kayamanan. Hindi naman masama na maging mayaman, pero kapag ang kayamanan ng pera na ang naging sentro ng buhay natin, mas mahalaga kaysa sa Diyos, nagiging hadlang ito sa ating pananampalataya. At gaya ng sinabi ko kanina, this does not only speaks of tangible wealth, it also talks about the things that we enjoy. The challenge now is, kaya mo bang isurrender ang kasalanan mo na yan? Yung kasalanan na ikaw lang ang nakakaalam. Napakayaman na ng kasalanan na yan sa iyong puso at hirap na hirap ka ng isurrender because you've been enjoying it for the longest time. Malalim na ang attachment ng kasalanan na yan sa iyo. And giving it to God may mean mawawala ang kasiyahan mo sa buhay. Para kang yung mayaman na lalaki na nalungkot nang sabihin ni Jesus na ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian. This could mean surrendering your illicit affair, a relationship that is hurting your family, surrendering your vice, yung online gambling, pornography. Sinasabi mo, hindi ka tumitingin sa ibang babae, pero online, marami kang sinesearch. Hamon yan sa iyo, kaibigan ng Panginoon. Surrender that favorite sin of yours. And sometimes the Lord will also ask us to surrender the job you love dahil kinukuha na nito most of your time para sa church and family. I remember someone nang makilala niya ang Panginoon, she started an inventory of the goods na hindi na niya dapat ibenta sa mini grocery niya. So she surrendered cigarette, vape, alcohol, beer, although ang laki ng kinikita rito. And the Lord compensated her obedience. Mas naging malaki yung kinikita niya nung nawala ang mga ito. Pinalitan ng produkto na meron ding mabilis na turnover. Bakit nalungkot ang mayaman sa Luke 18:23? Kasi nakita niya na ang hinihingi ni Jesus ay napakalaki, napakahalaga sa kanya. at ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagsuko. Di lang ng ari-arian nga natin, no? Kundi yung buong buhay natin. Lahat ng areas ng ating buhay. At ang marinig niya ang utos ni Jesus, na-realize niya, hindi pala siya ready. Paano kung ngayong oras na to, kaagapay, sabihin sa iyo ni Jesus, isuko mo nga sa akin yung cellphone mo? Ano kaya ang makikita niya sa search list mo? Sa history? Sa iyong incognito tab? Handa ka na bang isuko sa kanya yung pinakatago-tago mong lihim upang magkaroon ng relasyon sa Panginoon? Akala mo sapat na na ikaw ay mabuti, hindi lumalaban sa magulang, nagsusustento sa pamilya, provider ng family, whether you're a father or a mother or anak. Parang yung mayaman, ano? Pinagmalaki niya yung kanyang pagsunod sa utos. Pero nang ipakita ni Jesus ang totoong kondisyon ng kanyang puso, doon niya nakita, hindi niya pala kaya. Ano ang kanyang mga kakulangan? Ano ang ating mga kakulangan? Ano ang mahirap isurrender sa atin? Unang-una na nga yung kayamanan. Kapag lalo na ito yung nagbibigay ng kasiyahan, eh, no? Ng comfort, ng security sa buhay natin. Parang ang hirap-hirap magbigay sa simbahan. O kaya tumulong sa kapwa. Ang hirap bitawan ng mga sentimo na iyong pinaghirapan. Cellphone at iba pang digital habits kung saan nagmumula ang tukso, ang inggit, ang kasalanan. Hindi naman makasalanan yung gadget na yan, ano? Pero ginagamit para mas ma-instigate yung ganong pakiramdam. Ano pa yung mahirap isuko? Galit sa kapwa. Lalo na yung ang tagal-tagal na ng galit mo mula pagkabata hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin. The Lord is telling you now to surrender that to God, to Him. Ang kapatawaran ay igawad mo sa iyong kapwa. Mahirap din i-surrender yung pride or yung self-righteousness, lalo na

higher power is a very difficult challenge. Ipagkakaloob mo sa Diyos yung future mo, napakahirap. Ito pala ay natural sa atin. Pero ang tanong ni Jesus, handa ka bang isuko ang lahat at sumunod sa akin? Kaagapay, meron bang mga bagay sa buhay mo ngayon na alam mong hinihingi ng Diyos? Matagal na. This is the right time to do that. Isuko mo sa Panginoon.

0: Tayo po'y manalangin. Panginoon, alam niyo po ang laman ng aming mga puso. May mga bagay kaming napakahirap bitawan. Pero alam mong ang mga bagay po na ito ay hindi makakabuti sa aming mga puso. Kaya Lord, we pray na tulungan niyo po kami na sumunod po sa inyo with humility, with whole heart, isuko ang lahat, ang kayamanan, ang galit, ang kasalanan, ang pride, and even our self-will, our control. Take over, Lord Jesus. Kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong puso, sumunod ka sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, sa araw po na ito, isinusuko ko ang aking buhay, ang aking puso at isipan. Maghari ka. Simula sa araw po na ito, kinikilala kitang Diyos ng aking buhay, Hari ng aking buhay. Marami pong salamat sa pagpapaalala po ninyo sa inyong kabutihan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi po yan sa John 3:16. Wala pong entrance fee papunta sa kalangitan. Ang kailangan lamang ay tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, sa iyong kaluluwa. That's the greatest gift we could ever receive. Huwag po ninyong palampasin ang programa na ito na hindi ninyo tinatanggap ang Panginoong Jesus sa inyong puso. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Marami pong salamat sa pakikinig sa programang Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: sinasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

And let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ our Lord. Taken from the book of Philippians chapter 4, verses 5-7. Maayong gabi sa mga matutom nga tagpalamati sang radio station DYVS, The Sweet Voice of Salvation, 1233 kilohertz on your radio. Today is Wednesday, July 29. And once again, welcome sa aton nga Prayer for the Nation. Iningin niyo kubos nga lagad si Pastor Jerry Paglimutan, nagyakalipay that it is again a Wednesday. Nga sa diin makaupod kita, makabuylog together sa pagpangamuyo sa aton nga maluluyon, mapinalanggaon, kagamahanan nga Dios. The God who not only hear prayers, but the God who is able to answer our prayers according to His will. Mga utod, opdin niyo ako sa pag-ampo sa siningation, kag salamat kay it's time to take rest. Makapahuway kita sa aton nga mga kakapoy sa bilog nga adlaw. And praise God that He gave us nights so that we can rest, so that our strength will be renewed once again. Kakanami kay antes kita magtulog, makapangamuyo kita ka makapasalamat sa Ginoo. Mga utod, let us pray. Before anything else, 2 Chronicles chapter 7 verse 14 says, If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their lands. Let us pray. Laming balaan, kagangit na nangamon nga amay sa langit, tag-iyas ang langit duta, Dios nga among nag-create, nag-sustain, nag-upod sa amon always and all the time, Dios nga sa diin among nagapabakod sa amon every time we felt so weak, Dios nga nagabantay, nagaprotect sa amon when there is danger, among nag-spare sa amon sa mga katalagman. Thank you, Father God, for your warring angel, our guardian angel nga imong assign para Ginoo nga wherever we are in good hands because ang imong presence and power protects us, even your warring angels. Thank you for being a faithful provider sa among nga mga kinanglanon. Father, bisan pa nga ang amon nga economy, very challenging, but Lord, we always cling and lean on your promises that you will never leave nor forsake us, even until the end of the age. You're always there. And thank you, Father, that you always challenge us, not to worry, but to pray and to let you know kung ano Ginoong unod sa among tagipusoon, even ang mga burden nga gina atubang kag amon Ginoo gina experiensyahan in these days. Father, thank you for the way you answered our prayers. Salamat sa mga natapos nga buluhaton for the day. Salamat Ginoo sa mga accomplishment kay imo ginpatigayon sa siningadlaw. Thank you for the Holy Spirit nga among nagiya sa amon, naga tudlo sa amon, naga comfort sa amon. Kaga salamat kay maayo gid ikaw kag matutom sa imo kaanakan. Father, salamat sa pagprotect mo sa amon mga family and loved ones. Salamat Ginoo for my daughter nga nakaabot from Cebu, and thank you sa pagdulo mo safely. Thank you sa natapos nga kasal ni Verna kag ni Romel. Successfully, it is done. Kag salamat Ginoo sa provision sa ila kinanglanon. Kag Father, would like to say thank you sa pag-bless mo sa mga kasimbahanan, sa pag-sustain mo sa imo mga alagad, even Ginoo nga
nag-grow sa gihapon ang simbahan. Salamat Ginoo sa mga kauturan nga nagpaayos ang ilang church building. Salamat Ginoo sa provision nga sa diin wala kami nagkulang despite Ginoo nga ang mga kauturan nag-share. We don't have any foreign support apang Ginoo sa pagbuligay sa mga Kristohano ang Ginoo. Nagakatapos ang mga buluhaton kag all of us are so happy to be a part and to be partners in the ministry. Lord, thank you sa mga preaching of your word paagi sa radio, and Lord, salamat for the ministry of DYVS, particularly the Far East Broadcasting Company nga sa diin Ginoo ginagamit ni Mama Italy ang imo mga alagad para mag-share. Lord, thank you for the Morsha Cares Radio. We have been able to share your word, ang programa nga Impormasyon Espirituhanon, hosted by Pastor Steve and imo kubos nga alagad, and even Ginoo ang program dira iya sa DYRL. Salamat Ginoo nga every Saturday we're able to share your word sa mga kauturan. Pagsalamat sa reach and coverage Ginoo sininga station. I pray nga ikaw mag-bless and even DYVS sa di man Ginoo nga lugar, anuman Ginoo nga platform. Salamat nga ginagamit ang imo nga pulong para masanagan ang mga tao. Lord, we believe that we are now in the last days, and it is my prayer that gamiton mo imong mga alagad nga na-engage sa sininga klase sa ministry, even ganoon sa mga television program, even sa mga radio program, sa podcast, and even Lord sa mga TikTok and sa mga Facebook. Salamat Ginoo, and for those servants of yours who are been involving themselves in street preaching, market preaching, even Lord sa mga inmates sa prisuhan, sa mga eskwelahan Ginoo, kag even Lord sa mga government offices, sa mga training camps sa kapulisan, military. Salamat Ginoo, because ang imo nga pulong is not bound. Salamat man Ginoo sa mga employer nga mga Kristohanon nga sa diin not only they are engaging in business, sila Ginoo nga may mga tao, even sa mga security agency. Salamat Lord nga they allow themselves nga hindi lamang business but ginapaninguaan nila Ginoo nga ang ilang mga employees makakilala sa imo as their Lord and Savior. Gani Ginoo, I pray in these last days sa din nila giduging Ginoo ang mga pagpangikot sang kaaway nga kung halos pala ang tanang nga tao i-deceived, ang tanang nga tao i-butang sa kalaglagan because of ignorance to your word. Salamat kay bisan ini nagadamo nga nagadamo, kadamo Ginoo sa mga influencer, kadamo sa mga katawhan nga sa diin ginagamit LGBT community, the Muslims, even Ginoo mga cults and occults, kag iban pa Ginoo nga mga platforms ang kaaway para ilisa ang mga tao sa imo kamatuuran. Apang Lord, thank you because there were faithful servants of yours nga ginagamit man mightily to have that burden and love to spread the gospel of Jesus Christ, the truth, the true religion, which is the Lord Jesus Christ. Salamat man that in the pulpit, there always fire. And thank you for the wisdom ginhatag mo sa imong mga alagad. Lord, we are standing, not because we are capable, we are able. Lord, it's only by your mercy and grace nga ang mga alagad ni mo makatindog sa pulpito. Lord, it is my prayer that you will continue to cleanse and purify the pulpit, even Ginoo sa mga kasimbahanan. Na pangamuyo ko, Lord God, nga ikaw maglimpyo sa amon sa tanan niya kalautan, Ginoo, because I know and I believe that ang kalautan, ang kasalanan, even the church is happening. Kag ang kalibutan nagapaninguhang ang magsulod sa simbahan, while ang simbahan nagapaninguhang ipenetrate ang kalibutan. Ginoo, this is a battle and this is a warfare. But thank you because at the end of the day, truth and righteousness will always prevail. Salamat Ginoo, bisan pa ang kaaway nagapanghikot. We always believe that Satan is just fighting a lost battle together with his angels, mga demonic spirits,
They are opposing your ministry. But we believe that they are just fighting a lost battle because more than 2,000 years ago, Jesus won the battle at the cross. Kagsalamat that we are in the Lord's side and Satan is just fighting a lost battle and we ought not to be afraid of him. Kay greater is the Lord Jesus Christ which is in us, the Holy Spirit, than he that is in the world. Ginusin nga tiyon, it is our prayer. Pag walang gino natapos ang State of the Nation Address, kag it seems and like there's no problem in the Philippines, everything is okay. Lord, we would like to be realistic. There's a lot of problem in our nation Philippines, sa economy, sa security, sa employment, even Ginoo sa pagpalakat sa amon pang gobyerno. There's a lot of corruption. Hindi makita. Hindi Ginoo makasuhan ang dapat kasuhan. Even our justice system shadow kahinay, mausad. Kag Ginoo kung kisa nagakalimtan na ang mga dagkong nga isyu nga dapat i-address. Lord, I don't know what is in the mind of the Filipino people while listening to the SONA. Apang Lord, it is my prayer that you'll always intervene. Ginoo, we pray for our leaders, nor government. Lord, you can do whatever you want because you are in the throne. You are in charge. Ginapangamuyo ko, Lord, ang amon hindi masarangan ng mga tao himuon, especially kung ara sa poder ang mga influential people nga among nag-manipulate kag nagahimo sa madamong corruption. Lord, hindi namon sila masarangan. Apang sa imo gahom, gug grasya kaluoy, by your omnipotence, Lord, imo kagamahanan, all-powerful ka nga Dios. You know what's happening in the nation Philippines and we love our nation. We love the Filipino people. Ginapangamuyo ko, Lord, nga ikaw mag-intervene. Panghikot ka, Lord God, it is my prayer in Jesus' name. Please, Lord, take charge of our nation Philippines. Ang mga proseso subong sa impeachment, ang mga nagaduging kalalataan, kapigaduhon, inflation, even Ginoo ang mga hindi ma-resolve-resolve nga mga problema sa among nasyon. Kabay pa, Lord God, nga ikaw magadulog, magatulog sa amon Ginoo, kagpaliyog Ginoo, sabdaman ang amon mga paghangyo, panawagan sa imo, nga sa diin makaahon sa kahirapan ang amon nga nasyon Pilipinas, that we will realize that Philippines is so rich and we don't need to go abroad para Ginoo makasurvive kag magkaroon sa mahamungaya nga pangabuhi. Lord, Philippines is so rich, only ang mga wealth namon kag mga resources dere Ginoo sa nasyon ginapangawat sining mga greedy and corrupt official. Not all of them, but almost all of them. May mga kaso Ginoo sa katiwalian. Kag may ara Ginoo nga halos wala na sang satisfaction. They are been nalamo na Ginoo sang kadalok, kasakon, kamaiyaiyahon. Kag Ginoo wala na gakapuno, wala na gakasatisfy. Wala Ginoo sang fulfillment sa ila kabuhi. Lord, only in if only they will know the Lord Jesus Christ. Tanik Ginoo, mag-learn man sila Ginoo matransform. Ma-learn sila nga maluoy, konsensyahon, kag Ginoo untatana ang tanan nga mga corrupt acts, kag tanan nga mga kadalok kasakon Ginoo, so that the Philippines will again rejoice and will enjoy the blessing nga ginahatag mo nga mga resources diri sa amo nasyon Pilipinas. Even Ginoo, ang mga turmoil nga nagakalatabo, ang ginahimo sa China, nga wala gilagi na acknowledge Ginoo ang rights ang, sa West Philippine Sea issue. Ginoo, aragid ang mga kadalok, kag it seems like ginabully ang amon nga nasyon Pilipinas. Kag Lord, it looks like we are helpless and hopeless. Lord, again, we look up unto you. Ginapangamuyo ko Ginoo ang concern nga ini sa among nga nasyon Pilipinas. Lord, ginatugyan ko sa imo even ang mga
a farmers namon kabay pa ikaw magabulig sa ila. Lord, nakita namon sa Department of Agriculture nga hindi mayo na manage, and kadamo sa mga local farmers, our Filipino farmers nga sa diin nagaantos, hindi makabawi. Some of them so frustrated nga to the extent ng ila produkto gina uyangan na lang kagina garbage na lang Ginoo because hindi man mabakal sang eksakto, because nagabaton ang Philippines sa mga imported nga mga goods products Ginoo kag naga left behind ang amon Filipino farmers. Ginoo, be merciful ang nagamanage sa tanan nga agencies sang Nation Philippines. Ikaw Ginoo mag buligid nga makaahon kami, and I pray even sa nagaduging nga droga diri sa Nasyon Pilipinas nga sa diin, unlike before ang tao may kahadlok, nowadays it seems like people are so confident and bold nga pwede pa nila i-video and i-post sa Facebook ang ilagino nga mga session nga ginaghimo kag Lord every day. Halos wala sang tinion nga absent ang kaso or crime. May ara ginong mga krimen, and most of them were done by minors. Lord, ining mga panukala, panukalang batas nga ila ginapasa Ginoo, even gina ampo kuntani nga ikaw magpanguna sini, ang amon nga desire nga kuntani ang amon nga Department of Education will learn to be enlightened and to understand that it is only when these minors, young people, will come to know the Lord, Ginoo mabawasan. If not, mauntat, mabawasan, ma-neutralize any mga krimen that happens every day na ginahimo sa mga minors because of their too much exposure sa mga violent computer games. Ginoo mga Roblox, Gorbox, and some other violent computer games. Kag Ginoo ining organized nga mga crime, organized nga syndicate nga nagapatigayon sini Ginoo sa foreign land and kalabot na sa Nasyon Pilipinas. Kag ang dako nga danger because these young people tend to apply sa actual nga pangabuhi ang ila Ginoo ginalantaw perme nga mga violent computer games, and they don't have any remorse or guilt feeling kung sila Ginoo makahimo sang crime like shooting incidents, mga fighting, and even Lord bullying, and even mang stop Ginoo mang buno magdala sang arma sa school. Father, I pray nga kun tani himuon sang amon nga Nasyon Pilipinas ining isa ka panukala nga there will be a worldwide Bible study and even pag-educate sa amon nga mga estudyante. Hindi lamang Ginoo will aim for academic excellence, but Lord, ang pinaka-root problem sa amon nga Nasyon Pilipinas and these young people is ignorance of your word and too much exposure sa mga demonic and satanic influence. Lord, be merciful to us, and I pray nga sa amon nga mga Kristuanon, even in a very simple way, tuduy kami to bigam God's testimony sa mga katawan sa palibot, and give us the boldness and the courage to share the gospel of Jesus sa mga katawan. Father, thank you for this concern nga amon na raise sa imo tubangan. Bless us tonight, Father, sa among pagpahuway. Bless our family and loved ones, because all of these things we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. Salamat gid, madamo abiyan, sa inyong pag-upod sa akon sa aton nga pagpangamuyo. Continue to pray for our station DYVS, even for all the staff and faculties. Once again, this is your friend, Pastor Jerry Paglumutan, saying, may God bless you and rest under the shadow of His wings. Good night.

0: Good morning sa aton tanan mga abyan kag kauturan nga nagapinamati sa inyo. Aton ginakalipay gid sa karon naman nga adlaw sa sini nga kaagahon. Kita makapigupod sa inyo sa tanan nga gapinamati no. Sakop dira sa aton kauturan dito sa Banwasang Alimudyan, Leon, kag San Miguel. Bao salamat gid sa mga kauturan aton nga pamati bisan pa dito man sa amon sa may Kabakanan Rizal Alimudyan, no? Sa mga barangay dito sa ibabaw sang Seven Cities Tampi, no? Sa pito ko mga barangay dito, salamat gid sa mga nagapinamati kag bisan pa diri sa aton nga mag-uturan sa siyudad sang Bacolod diri sa Negros Occidental. Sa karon nga aga, this is your host Pastor Arnel Molyo nagapigopo diri sa aton nga early morning prayer diri sa DYVS, no? So nagapasalamat kita sa Ginoo diri sa FABC sa diin nga makapadayon kita sa pagpangamuyo sa Ginoo. Now, karon nga aga sa aton nga pagpangamuyo, antes sini, magbasa na kita sa pulong sa Ginoo sa pagpanumdam sa aton. Kamakita natin rin mga abyan sa my book of James chapter 1. I will read from verse number 5 down to verse number 6. No? So, this is the word of God. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraid it not. And it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. Now, ato diri makitaan mga abyan, kagauturan nga manugpalamati nga si James naghatag sang encouragement sa aton nga kun kita nabudlayan kagati way kita sang kaalam sa pagatubang sa aton nga mga problema kabudlayan diri sa kalibutan kita nga mga tubulog ginaya exhort kid nga magpangamuyo magpalapit sa Ginoo. Kita man gidambal sa my James chapter 1 verse number 5, if any of you lack wisdom, buta ba na kulangan kita sang ihibalo kung ano makita kung ano man aton nga agom nga solusyon para sa problema ta. Sila niya diri, let him ask of God. So now, ano ba ang mga conditions, no? Sang Ginoo, kung kita magpangamuyo kag, or magpangayo sang bulig sa iya. Una, kinanglan ta gid niya ang pagtuo, no? Amo ni makita daton, no? The condition asking God's help para sa aton kabuy. So first, we need to have faith. Kaya mong pagtuo, tamo ng balasian, no? Nga may kinalagaan kita, no? Pagtugid kahit ang aton ipagsalig kag pagtuman sa Ginoo, amo gina ang pinakaimportante nga ginakonsider sa Ginoo, no? So sa aton kabuhi, pagtuo, ikaduwa, ang aton atensyon sa Ginoo, atensyon ta sa pagpabilin, atensyon ta sa pagsunod sa Ginoo, at the same time ang aton nga intimacy, ang pagkamalapit gid bala sa Ginoo. Kati sa to the budlay kita sa Ginoo pag sabton kun layo kita, kag manami kun magpalapit kita nga may pagsalig at the same time, no? Amo ni aton nga condition, trust, magsalig sa Ginoo. Sabagay, actually may kanta kita, no? Trust and obey, for there is no other way to be happy with Jesus but only to trust and obey. Adi na mga aton nga humbleness, no? Ginakristik ko lang word nga faith as a condition sa Ginoo to ask God sa iya bulig para sa aton in order nga ang Ginoo magpakamayo. Kasi ang Ginoo ya wala limit, no? Ginambadari nga ti God upbraid it not and it shall be given him but let him ask in faith. Amo rin ang bahal niya, wala sang duda. Tikaroon niya aga kung ano gibang yung problema, kagkasakit, kagkasubo, dumdumunta nga ang Diyos, wala gigakakulang. Kita mo lang ang nag-diferensya bang kung ano yan sa mga aton ginapanghimo. So let us come to God with this condition nga kita may pagtuo, nga ang aton atensyon lamang sa iya, nga nagpalapit kag nagasalig, nga may pagpaubos. Kaya biti, ambal sa puno sa Diyos, ang nagapaubos pakataason, no? Pakataason kag bugayan sang Ginoo. Alright? So kamay pang ang Diyos ang parayon mo pagkamayo sina sa atong malipot nga paghatag sa inyo sang gamay nga pangunauna diri sa pulong sa Ginoo sa katiyuan kag rason sa ato nga pagpalapit kag pagpangamuyo. Por labaw sa tanan kung ikaw wala pa nakasigurado sa kaluwasan, ngayara amang kay Kristus ti ang Bible nagambal sa 1 Corinthians chapter 15 nga sarin ti napata tuwan si Christ kung paano sa napatay gilubong na madaw sa kaluwasan sa aton kalag. Sariin nga kita makaangkon sang kinabuhi nga walay katawupusan, no? Or maluwas kita ang hindi kita makatuto sa interno. Alright, so karon nga tiniyon magpangamuyo kita mga abyan kagkauturan. Let's pray. Heavenly Father, Lord God, we thank you so much for this morning once again nga nakabata kami Ginoo only by your grace, by your compassion, mercies and faithfulness that they are in you every morning. Kagkaroon, Lord, ikaw gid ang amon yadang pagkinapasalamatan sang sili nga tiriun. Nga, Lord, salamat gid. We praise you and thank you, Lord God, for 1143 DCMR Mission Radio Santiago, Isabela. We praise you, Lord, for the continuing refurbishment and the nearing completion of the station's buildings for the skillful hands and faithful hearts of Kuya Alan and Kuya Julie. At the same time for kind and generous donors. We praise you, God, for your faithful provision with 681 radio units funded as of July 23 through the 1000 p.m. radio fund drive. We praise you, Lord, for your sustaining strength and grace upon our DCES work course and for the safe travels of the Leadership Academy team from Turkey, including DCAS staff member Kyle Garcia. So, Heavenly Father, we thank you also for 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao, Lord God, for the launching of the new their new YouTube channel, 1197 DXF. So, Lord, ikaw gida mga gida palapitan, kagida pasalamatan, kagida tugyanan, sinatanan niya butang. At the same time, we pray also for this fundraising project updates ang app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. We pray for your guidance in selecting the right contractor to oversee the structural reinforcement and repair of the broadcast tower. 1116 DXES, your community radio Sambuanga. We pray for open financial doors and sufficient funds to purchase a new operations vehicle. Bisan pa, we continue to pray for FEBC mobile apps for increased listener engagement and for more people to download the mobile apps of 702 DCES, the new G of 987 and 98.7 DCFE FM. Lloyd sang amon gidatugyan man bisan pa ining iya sang FEBC Life Connect. Lord, we continue to pray for Life Connect hashtag Break the Cycle -A Mental Health Wellness Forum on Bullying and Depression featuring Dr. Joseph Piap or Piap Gu as a Christian counselor, educator, author, and mental health advocate. We praise you, God, for the strong interest in their event. We pray for Dr. Gu's health and voice as she has several speaking engagements leading up to the event. So, kani Lord, ikaw gid ang amon yung tugyanan kay napasalamatan nga ikaw magpakabayo siri. Kaya bisan pa, we continue to pray for our domestic broadcast stations. 702 DCES Agapay ng Sambayanan, Manila. We pray for the safety and protection for our field reporters. Nga sa rin Ginoo nga ikaw magparayon magbuli kang magpakamayo. Salamat gid sang ila Ginoo nga pag-cover sang SONA. Kakabay pa ato Ginoo nga mga nabatian kag ginhambal sa amon presidente kabayo Dios nga ina amon gid ginakalipay kag iban pa Ginoo nga kung ano man ang iya ginapromisa, Lord, ikaw ang magpakamayo for the benefits of our country. So Lord, ginatugyan namon bisan pa 98.7 DCFE, the Master Stats sa Manila. Praying, Lord God, for wisdom and smooth operations as God, as you God continues to strengthen our small but committed team. 1143 DCMR, Missions Radio Santiago Isabela. We pray, Lord God, for good health and wisdom for the staff and all program partners. Wisdom and strength and diligence for the technical staff as they edit and mix the programs of our talents and broadcasters. We pray for, at the same time, yes, of course, we pray for the Prayer Breakfast Fellowship and PM Radio Distribution in Bacnor, Burgos, Isabela on August 1, 2026. KRO 104.3 DWEY-FM Legazpi Albay. We pray for additional staff, ministry partners and donors who share the same heart and vision of communicating Christ, strength, good health, protection and renewed joy for our staff as they faithfully serve in the ministry each day. May you, Lord God, grant them wisdom, endurance and grace in every responsibility. Bisan pa diri sa 1233 DYPS, the Sweet Voice of Bacolod City. We pray regards and wisdom and your guidance for our programming director. At the same time, Lord, the provision for the new location, protection for our transmitter during the rainy season, and good health for the staff. Yes, of course, more wisdom and guidance in planning and producing upcoming programs. Up 987. DYFR FM Life Changing Cebu, praying Lord God for a strong response to the audience survey launched and a few weeks ago. At the same time, your Lord God, the provision for their for this month's operational needs. Praying Lord God for more committed and faithful donors. 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan Batakluban. Lord, amon ginapriman ng imo guidance and wisdom as DYFE plans its first quarter activities for fiscal year of 2026 to 2027. 1116 DXES, your community radio Sambuanga. Lord, praying sang ilaginoong FEBC Sunday will strengthen partnerships with local churches sa din, Lord, nga maka-encourage kag. We pray for at also our Muslim listeners will have open their hearts, will have open hearts to receive the gospel and come to know Jesus Christ. Even regards ang imo ginuman protection, good health and strength for all us DXES staff, broadcast partners, program host and black timers. So Heavenly Father, get to give me naman ang 103.3 the New G DXGLFM, your positive choice Cagayan de Oro. Imo guidance, good Lord God, sa ilang continue gid for the prepare or continue sa ilang preparation sa ilang 20th anniversary. Wisdom and harmony among the team as they serve with one heart, one mind, and one purpose. 1197 DXEFE, the Good News Radio Davao. Lord, wisdom in producing online and on-demand content. Bisan pa ang 106.9 DXGR Radio FM Radio Gandingan, Kota Bato. Praying Lord God for your wisdom, guidance and creativity as they produce the digital content that effectively reaches our Muslim audience. So Lord, ikaw gid ang parayon ng magpakamayo kang magatoy-toy sa nibisan pa. We pray for 1062 DXEKI, your friendly voice Corona Doll. Praying Lord God, God's wisdom and creativity as they develop strategies to actively engage their listeners through their social media platforms. So Lord, ikaw gid ang parayon magpakamayo sini, ginatugyan gidamon ang tagsa Ginoo ka mga buluwaton bisad pa sa sini Ginoong ministry sang DYVS3. Lord, ikaw gid magpakamayo. Bisan pa, we continue Lord God to pray for our leaders, leadership training maybe, kano pa Ginoo ang mahimo. We pray for wisdom, strength and guidance for CEO Luis Miguel Castillo with his family, the board and the core leadership group and the legal council. Is it at the same time we pray for their effective implementation of the strategic plan in the digital space and for the successful rollout of network-wide initiatives. So kami nagapray Ginoo bisan diri sa Pilipinas, ikaw Ginoo magatipig kag magpakamayo Lord sang amon ekonomi, buli kay amon nga presidente kag tanan nga mga local leaders Lord nga sa diin ang imong guidance maging kaupod sa ida. Kag bisan pa Ginoo sa nagakalatabo sa nagligad nga inadlaw or silimana bangod sang bagyo Ginoo nga sa diin nagkalapiktuan Lord kabay pa nga parts ng Luzon, Visayas, and parts of Mindanao, ikaw Ginoo para yun nga mag-restore. Sa amon sa US, kag sa Iran, nga nagkalatabo Ginoo nga pag-inaway, pag-strike sang tanan Ginoo nga pag-inaway nila, Lord, kabay pa, nga ikaw gid ang magpatunga sini sa sini nga Middle East crisis. Lord, ginatugyan gidamon sa imo kaginaampo nga ikaw Ginoo magpakamayo sa amon karon nga adlaw. Buligi ang amon diri DYBS mga programmers, preachers kag nagapamati nga kabay Lord ang imo pulong magalabot sa tanan ilabi gid sa kaluwasan nga yara si monak nga si Jesus Christ. Kag batuman Lord God ang handom namon diri sa DYBS nga tanan makabati sang kaluwasan nga yara si monak nga si Lord Jesus Christ pagkadto sa kinabuhi nga walay katubto. O Heavenly Father, we bring back all glory and honor for this time. This is our prayers through the mighty name of our loving Lord and Savior Jesus Christ. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan. Welcome once again sa aton nga programa diri sa DYVS. Kagini ang buhing paglaom in behalf ni Pastor Gideon Kahilig. Ako si Pastor Zerdan Akar. Kag diri kita subong magapamalandong sa John chapter 11 verses 25 to 26. Kag naghambal ang pulong sa Diyos diri, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? May God bless the reading of His Word. Mga pangamuyo kita, nay, kag-upod kita subong sa pag-tugyan man sa ang aton nga pagtuon sa aton nga Ginoo. Diyos nga balaan, salamat Ginoo sa ang sinin nga kayunan, kag sinin naman nga bag-ong adlaw. Salamat Ginoo nga ikaw padayon nga nag-hikot, kag bisan man gani Ginoo nag-sanctify, kag nag-transform sa amon. Kabay pa Ginoo sa amon nga pagtuon subong, tinluwi kami Ginoo sa mga kasipanan, kag mga kakulangan nga nahimo naman sa imo tubangan. Kabay po Diyos nga ikaw Ginoo magabendisyon gid sa amon sa kaalam kag paghangop, kag kabay pa Ginoo grasya nga maaplikar namon ang mga prinsipyo nga matun-an namon subong nga aga. Inatugyan ko sa imong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Na bisan sa tunga sang aton nga mga kasubo or deep grief, ang mga tinaga sa mga katawhan often feel empty. Now kung makita naton diri sa pulong sa Ginoo sa ginbasa naton diri nga si Martha nagaatubang sang pinakasubo devastating loss of her brother nga mo ni si Lazarus. Pero si Jesucristo diri, wala ilang siya naghatag sa iya sang theological treatise or mga words of sympathies. In fact, naginhatagan siya sang sininga kamatuoran nga siya ang resurrection. Before the promising a miracle, si Jesus Christ diri nag-reveal kung ano ang iya absolute and divine identity. Kung sino siya. Nang naghambal gani siya diri, I am. Now, ang background sa sininga text, nga when Lazarus had been dead for 4 days, now sa Jewish belief, kag sa ilaman nga culture, at the time, 4 days, it means nga ang ininga klase nga kamatayon was absolute, kag irreversible, hindi na maliwat, hindi na gid niya magbag-o, hindi na siya maayo pa. Kitungod, he was absolutely dead. Patay na gid siya. Ang muna gani nga, sang tion nga si Martha diri na met niya si Jesus Christ on the road to Bethany, puno sang kasubo. Kag ginpamangkot niya, nga wala siya nag-arrive, wala siya nag-abot sang timprano. Pero si Jesus Christ redirected her sa iyang focus from the future event. Ano ganing future event diri? That he will rise again in the resurrection on the last day. Nga ini nga manluluwas, kag ini nga Kristo Jesus, no? At the present person, nagatindog, nakita niya, but time will come. The Lord Jesus Christ will be resurrected. Amo na gani abiyang manigugma, ang resurrection of the Lord Jesus Christ, isa na sa pinaka-importante nga bagay, especially sa kaluwasan, kag bisan man sa gospel. Amo na gani nga without the resurrection of the Lord Jesus Christ, ang aton nga ginapatihan, ang aton nga faith, wala ginising pulos. All are vain or vanity. Pasalamat kita nga ang aton nga Ginoo, yes, He died because of our sins. He was buried. On the third day, He was risen and appeared to many. Damo nakakita, damo nakawitness sang iya resurrection. Kag ini nga maayong balita, ining resurrection, hindi lang niya ginatun-an every Semana Santa. In fact, it should be our daily message to the people of this world that Christ died for the sinners, that He was buried, the third day He was risen and appeared to many. Amo na gani abiyang manigugma, Si Ginoong Kristo, Jesus is not merely a teacher or prophet. He is the self-existent, present God who approaches us in darkest hours. Meaning, wala lang siya nagluwas sa aton, wala lang siya naghatag sang spiritual gifts, wala lang siya naghatag sa mga blessings, nga mga material man or emotional man, but He was presenting us, He was offering us, has been offering us to the world, no? Sang kaluwasan at the same time, sang bright future and hope. So, what does Jesus' declaration of I am reveal about His identity and relationship with us? Ano ba lang botsilingon sa yung declaration ni Jesus Christ nga I am, nga gin-reveal niya diri sa iyang apulong, no? About His identity, kaya bisan man ang iya relationship sa ato. Number one, the first principle nga makuha naton sini is this. Makita naton diri kag mapamalandungan naton that He is powerful. He is powerful and able. May ara siya gahom, kag may ara siya sang abilidad or ability. He is self-existent and all-powerful. Sang tiyon nga si Jesus Christ, naghambal siya, nag-declare siya sa sining nga tinaga, I am, He claims that the personal, or shall we say, the personal God or covenant name of God He gave to Moses. In fact, ini nga mga tinaga, it is cross-reference to Exodus chapter 3, verse 14. Nga kung sa diin, nagpahayag ang Ginoo sa kay Moses diri nga He is I am. Same is true with Martha, nga sang tion nga nag-declarar or nag-question si Martha, no? Sa ability sang Ginoo. In fact, ang Ginoong Hesukristo, nag-declarar siya that He is I am. Now, si Jesus Christ is non-contingent. Meaning, si Jesus Christ does not depend on anything. Huh? He depends on nothing else for His existence. Because He holds inherent life, supreme power, no circumstance, bisan man ang kamatayon, is beyond His authority. Mamuna ganing hambal ni W.A. Tozer that He is the God who is, who was, and ever shall be, holding all power in His hand. Meaning, abiyan manigugma, bisan sa tunga sang aton kadulom, bisan sa tunga sang aton nga pagduwa-duha, bisan sa tunga sang aton nga mga doubts or mga testings of our faith, ang aton nga Diyos makagagahom kag may ability siya. He is able to meet us. That's why we should rest in His sovereignty even today. Whatever your situation, no? Kung isa may kasubo, ara ang kabudlay, ara ang ginatawag naton mga questions. Abiyan manigugma, I'd like to remind you that whatever situation feels completely out of your control, remember this, that Jesus Christ is sovereign. He is all-powerful and He's able to meet you in times that you are in need. So again, what does Jesus' declaration of I am reveal about His identity and relationship with us? Number one, that His power and ability, meaning He is self-existent and all-powerful. Number two, His presence and availability, meaning He is always near in His people. Amo na gani, ang word bala nga I am, ang pangalan sa Ginoo nga I am, is present tense. Now si Jesus Christ, wala lang niya naghambal nga I was or I will be. And makita naton diri sa sini nga mga tinaga, diri man sa John chapter 11 verses 25 to 26, nga ang Ginoo mismo, He is always present in our grief, in our confusion, kag bisan man sa aton nga adlaw-adlaw nga mga routines. He does not watch from a distant heaven. Kag ako malatod-tood lang, wala ko yung gapati nga nga ito ni Ginoo, He's watching us from a distance. No? He is near. Ang muna gani nga, ang iyang pag-iya sa aton, directly ginatudlo niya sa aton, pagi sa iyang pulong. Kag bisan sa tunga sa nga aton mga pains, bisan sa tunga sa nga aton mga uncertainties, nga ginaatubang, praise the Lord. Kaya nga aton nga Ginoo, Wala nagabiya, wala nagpatumbaya, wala siya nagpalayo sa aton. He is near to us. Amo na gani abiyam ni gugma, bisan sa tunga sang aton nga mga kadulom or bisan sa aton nga mga ginabatsyag nga mga kasubo ay hansubong. Acknowledge His presence right now. Turn your internal monologue into a dialogue with the Lord. Kay nga man, He is alive. Kag siya nag-istorya sa aton, bisan sa aton nga pagpangamuyo, siya nag-istorya sa aton. Kag He is currently standing beside you and me. So again, what does Jesus' declaration of I am reveal about His identity and relationship with us? Number one, His power and ability, meaning He is self-existent and all-powerful. Number two, His presence and availability, meaning He is always near to His people. And number three, His proximity and accessibility, meaning He may be known and approached by faith. Meaning, pwede natin siya makilala. Yes, hindi natin siya matungkad, hindi natin siya ma-fully comprehend, but pwede natin siya makilala kag pwede natin siya ma-approach by faith. Abi man ni gugma, ang Ginoo, you know what, made Himself accessible by taking on flesh, di ba? Managaling ang isa sa pangalan ni Jesus Christ, Emmanuel, God is with us. So si Martha diri sa sining John chapter 11 verses 25 to 26, si Martha diri did not need to perform a ritual or climb a mountain or earn a merit to speak the Almighty God. In fact, anong himuon ni Martha diri, she simply walked up to Jesus and talk earnestly and honestly about her broken heart. Amo na gani amiyom ni gugma, bisan man gani si Agustin, nagambal siya gani, in Christ, the unapproachable God has made Himself approachable to all people. That's why amiyom ni gugma, bisan sa tunga sang aton nga mga pagduaduha subong, bisan sa tunga sang aton mga kasubo, we can approach to God. We can talk to God. Pwede natin siya makilala. Kaya nga man, because He is I am. He is I am. Amo na gani, subong pa lang sa sininga mga tinion. Bring your honest emotions to Jesus. Meaning, hindi ka na magpagnuduha pa. Hindi ka na magtago-tago pa sa imo ginabatsyag sa aton nga Ginoo. Abiyam ni gugma, sang tion nga si Kristo Jesus nag-reveal sa iya kagalingon nga I am. Ginpakita niya diri kag gindemonstrate niya kay Martha nga ang Ginoo is fully capable, constant, present, and completely accessible. Because God is all-sufficient, He is all-powerful, who meets us in our point of need. No, kung may kinanglan ka subong sa Diyos, approach to God. Kung may kinanglan ka subong, approach to God. Because He is our provider. He is our peace. And He is our hope. Kabay pa nang blessing ini subong aga. Kagakuin niyo lagad, Pastor Zerna Nakar, kagini ang buhing paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabaing nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Yan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa, Wonderful Words of Life. Inyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuloy-an kag gabay pa, makabato naman kita sa pagpakamayo sa pulong sa Ginoo. Padayuno nato aton pagtuon sa aton topic about calling God's man. Kag ari kita diri sa 1 Samuel chapter 16, verse 1 down to verse 13. Sangligad aton ginbasa ang verse 6 and 7, no? Gatahom sang aton natun-an last time nanungod sang ini nga topic that the Lord sees the real personality of a man. So basahon ko liwat ang verse 6 and 7 kag as we proceed subong aton gyapon ini padayunon karon ang mga pipila ka mga butang nga matun-an naton ang ining principles nga ma-apply naton sa pagtawag sa isa ka alagad sa Ginoo sa iglesia. Ang pulong sa Ginoo nagsilingi sa 1 Samuel 16, 6 and 7. And it came to pass when they were come that he looked on Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him, for the Lord seeth not as a man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Kabayang ginugid magpakamayo sa iyang apulong. So last time, ang important task of calling a pastor, isa ini ka dako nga dapat naton i-considerar mga abyan utod sa Ginoo, no? Ang mga lesson nga madal naton diri sa 1 Samuel chapter 16. Mention ako last time nga calling ini, hindi siya hiring. Okay? Kag hindi naton ibutang sa isip mga utod sa Ginoo nga matawag kita pastor para may mag-ubra diri sa aton simbahan kag mahimo niya ang ministry. Hindi amuna nga concept abyan utod, no? Kaya sala ina nga panghuna-huna kag kasami amuna ang paminsaron sa iban nga mga kauturan ukon mga opisyali sa iglesia. Wala kita nag-hire utod abyan naga ginapangamuyuan naton ini kag ang Ginoo maghatag sang pagiya sa aton kung sino ibutang na pastor sa aton iglesia, kay calling ini, kung gintawag siya sa Ginoo nga magpangabudlay sa sina nga iglesia, ihatag ina sa Ginoo ang burden sa iya. So wala kita nag-hire, okay? That's the important task of calling a pastor. Hindi hiring, but calling. Gani importante nga mabalaan naton ang kabubuton sa Ginoo. So diri sa 1 Samuel chapter 16, si Samuel ginsugo sa Ginoo kag pag-abot niya dito sa panimalay ni Jesse, ginhambalan siya sa Diyos nga mag-anoint siya sa isa sa mga bata ni Jesse. So samtang nakita niya si Eliab, dumduman niya nga siya nagid, pero ang Ginoo mismo nagsiling nga hindi na siya mo. Okay, so ano ang lesson ma-learn naton? Amo to last time nga nakita naton that the Lord sees the real personality of a man. Ang firstborn ni Jesse seems to be the one. Kay man, nakita ni Samuel, mataas, guwapo. It appears perfect ang iyang stature, ang physical appearance, bagay gid siya manginhari sa Israel. Pero hindi na iya ang duyag sa Ginoo. Te, kung gisa, amuna kita. Siya lang o kay katahom sa iya. Siya lang kay taas sa iya. Siya lang kay daw may leadership din siya. Nan, damo lang kita sa mga ginahimo nga mga, ano ni, mga plano sa atong kaugalingon. Pero hindi dapat sa atong nga luyag, kundi iya sa kabubuton sang Ginoo. So it reminds Samuel sa iya man desire nga ang agin siya mismo, luyag niya man, bet niya si Saul nga mangin king sa Israel. So, na-admire gid maayo si Samuel sa kay King Saul. Pero amuna, as we know the story, nga hindi tanik gusto sa Ginoo nga may king ang Israel during that time, kay gusto sa Ginoo nga siya ang hari nila, kaso lang ining mga Israelites, gusto nila mangin pariyo sa iba nga pungsod. Nga may visible gid bilang nga king nga mag-lead sa ila. Nga tani ang gusto sa Ginoo, siya ang i-recognize, i-acknowledge nga si ang Ginoo ang amo ang hari sa Israel. Pero bangun silang pamilip, ginalaw sa Ginoo nga manginhari si King Saul, pero naghatag sang dako nga problema sa ila. Amula ang danger kung hindi naton hulaton ang kabubuton sang Ginoo. So ang mga pitfalls concerning the first man, he may be passed over because he is first. Just like there is sa kay Eliab, sa bata ni Jesse. He may be called for fear another can't be found. So only God knows the man of his choosing. You only hear his best sermons. You only see him at his best. And take note na kita mga utod sa Ginoo, you are limited. But God is unlimited. So na itong lesson nga learn nato last time. Ha? In choosing a pastor sa aton church. Okay? Lima to kabutang. I-recap ta lang ni ato na ito na last time. Choose a shepherd's heart over physical appearance. Nan. Okay? So, hindi kita maglantaw sa physical appearance just like diri sa ginhambal sa Ginoo sa kay Samuel. Dumduma ni Samuel nga si Eliab na. Taas mo, gwapo pa, sa tindog pa lang, tahom gidya manginhari, pero nagsiling ginoindi na siya mo. Number two, choose power in prayer over public relations. Di ba? Dapat ang ginpili nato nga may alagad ang Diyos sa ato ni Iglesia, may nampuon. Na. Hindi nga mayo PR sa iba na namin eh, kaya makamayong karisma. Makakuha sa isang, ano ni, sa mga tao, dasig lang sa maka, ano ni, makaganyat sa mga tao, hindi iya sa karisma, no, sa PR naton. Pero lantahon natin ang iyang pagka-prayerful. Number three, choose a strong devotional life over educational degrees. Anuman kung masteral na siya, nag-doctorate na, pero layo gali ang relasyon sa Ginoo. Kika lang tanan sulod sa ulo ya. Pambalon mo daw piho, pero hindi makita ang mga espirituhano ng kabuhi sa iyang action, sa iyang panggawi, bisan sa iyang paghambal. Na. So, halungan natin utod, ha? As we choose, kung sino ang alagad sa Ginoo para sa itong iglesia, tandaan tayo ng mga prinsipyo. Choose a shepherd's heart over physical appearance. Choose power in prayer over public relations. Choose a strong devotional life over educational degrees. Ano pa yun? Choose love for people over eloquence in speaking. Oh, kasami. Oh, kwaon tani nga pastor, kay maayo mag-English. Eloquent maghambal, fluent gid ya. Oh. Kasami amo na ang kakita natun, no? May experience natun. Hindi niya pa English sana, mga abyan utod. Ang pagpili sa isa kalagad sa Ginoo sa iglesia. But choose love for people na may ara siya sa paghigugmagid sa mga tao. Hindi niya madala sa nami-nami nga hambal, no? So, muna, tandaan tani nga mga prinsipyo. And then, amo pagid niya ato-ato ng last time. Choose concern for souls over administrative ability. So, bisan pa nami siya sa management, pero wala sa concern sa kalag. Ay, kung lantaw natin overall sa pulong sa Ginoo ang kalag, amo ang gintugyan sa Ginoo sa aton, nga mandaogid kita. Kag dapat ara ina sa tagipuson sa isa kalagad sa Ginoo nga iyang himuon sa pagpasto niya sa iglesia, hindi lang niya ma-preach ang whole counsel sa Ginoo, pero may ano ni, may gugmagid siya, may concern siya sa mga kalang nga wala pa nakilala sa Ginoo. So, dira mag-focus sa mga ministries nga damo mga kalag malabutan. Halin sa kabataan, sa pamatanon, kag sa adult. amuna ang dapat naton pilion nga manging pastor sa aton iglesia. Okay? So, I hope makahatag ini sing dako nga guidance sa inyo. Sa muning una nakita na to last time, the Lord sees the real personality of a man. Number two, the Lord sees the real potential in a man. The Lord sees the real potential in a man. Kagamo na sila sa verse 7 down to verse 11, 1 Samuel 16. Siling diri, but the Lord said unto Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Then Jesse called Abinadab and made him pass over before Samuel, and he said, neither hath the Lord chosen this. Then Jesse made Shammah to pass by, and he said, neither hath the Lord chosen this. Again, Jesse made seven of his sons to pass before Samuel, and Samuel said unto Jesse, the Lord hath not chosen this. Verse 11, and Samuel said unto Jesse, are here all thy children? And he said, there remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. Wow, grabe, no? Ano naman ang mga butang makita natin diri? Alright? Katahom sang passage sabihan, utod. Nga ang Ginoo nag-refuse gid siya sa tanan ng mga kabataan ni Jesse. Nga ara dito sa presensya ni Samuel. Nga ginpalinya ni Jesse ang bata na magtubang sa kay Samuel, pero ang Ginoo wala gid nagpili sa to sa kabataan ni Jesse. Kung aton lang tawon, kung maayos Eliab ini nga mga kabataan nami man, okay, mag-exaggerate kita di gamay, no, dumduman man nila ni Jesse, nag-expect siya nga amuni mga kabataan nga mga subang nga mangin na hari sa Israel sulihin. Pero nakibot sila. Sang namangkot diri si Samuel. Amo lang bala ini mo bata? Eh, amo tong sabat ni Jesse atuto. Nagbantay sa karnero. Tigin patawagid. Kagwaliwan amo ina si David. So never call a man because you are tired of looking. Mga biyan utod, ha? Kasi nga, yawa na kita tawag pastor, wala yapon na, tuiga na. Hindi kita magtawag nga magpasto sa itong iglesia kaya nakapoy na kita. Hindi amuna ang dapat na itong himuon. That is why namangkot diri si Samuel. Is there another? So, nagsabat si Jesse, just one, who is out tending the sheep. So, grabe, no? Amuni ang isa sa mga maayong qualification for pastoring. So, the youngest David is brought to Samuel. Kag sa pag-atubang ni David sa kay Samuel, kung atong lang tawon, according to sa passage, si David, not much impressive experience. Not so much impressive references sa iya. So, amuna ang nakita diri ni Samuel. So, never refuse a man because of his age. Okay? Si David didn't have much of a past, but a great future. So, sa pagtulok ni Samuel sa kay David, nakita niya na he is a man with God's song in his heart. A man of prayer and praise. A man who loves God's word. A man with prophetic insights. So, abiyan utod si Ginoo, since nalabutan kita sa ato yung tigon, pero katahom sa pagpahayag diri sa pulong sa Diyos sa ato. I hope ini mga prinsipyo maghahatag yung pag-giya sa ato sa pagpangamuyo kag sa pagtawag naton sang alagad sa Diyos nga maga-shepherd sa ato. Saliwat, salamat sa pulong si Ginoo. padayunon naton ini atong pagtuon sa daso naman naton nga pagpamalandong ang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Damo nga salamat.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Abyan kagutot si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Diyos sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa-tagsa.
4: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 35. Ginselebrar ni Josea ang piyesta sang paglabay sang anghel. Sang ika-14 nga adlaw sang nahauna nga bulan, nagselebrar si Haring Josea sa Jerusalem sang piyesta sang paglabay sang anghel bilang pagpadungog sa Ginoo. Nag-ihaw sila para sa sini nga piyesta. Ginhatagan ni Josea ang mga pari sang ila responsibilidad sa templo sang Ginoo kag ginpabaskog niya sila sa ila pag-alagad. Ginhatagan man niya sang mga responsibilidad ang mga leveta nga mga manunudlo sang Israel nga gindidikar sa pag-alagad sa Ginoo. Siling niya sa ila. Nabutang na ang balaan nga kahon sa templo nga ginpatindog ni Solomon nga anak ni David. Kag indi na kinahanglan nga dalon pa ninyo. Gamita na ninyo ang inyo tion sa pag-alagad sa Ginoo nga inyo Dios kag sa iya katawhan nga mga Israelinhon. Himuan na ninyo ang inyo mga trabaho sa templo, suno sa responsibilidad sang tagsa ninyo kapamilya. Sundan ninyo ang nasulat nga mga pagsulundan ni Haring David sang Israel, kag sang iya anak nga si Solomon. Magplastar kamo sa templo, suno sa inyo grupo, kag magbulig kamo sa mga pamilya nga nagahalad, nga gintugyan sa inyo. Magpakatinlo kamo, kag magpreparar sang inyo kaugalingon sa pag-alagad sa inyo mga kasimanwa. Dayon, ihawa ninyo ang mga karnero kag kanding para sa piyesta sang paglabay sang anghel. Sundan ninyo ang mga sugo sang Ginoo sa inyo, paagi kay Moises. Personal nga naghatag si Josea sang 30,000 ka karnero kag kanding, kag 3,000 ka baka para sa halad sang mga tawo sa tion sang piyesta sang paglabay sang anghel. Naghatag man sing kinabubuton ang mga opisyal ni Josea sa mga tawo, mga pari, kag mga leveta, ang mga administrador sang templo nga sila ni Hilkia, Zacarias, kag Jehiel. Naghatag sa ila kapareho nga mga pari sang 2,600 ka karnero kag kanding, kag 300 ka baka bilang halad sa piyesta. Ang mga pangulo sang mga leveta nga sila ni Kunaneya, ang iya mga utod nga si Shemaya kag Netanel, si Hashabeya, Jeel kag Jozabad, naghatag sa ila kapareho nga mga leveta sang 5,000 ka karnero kag kanding, kag 500 ka baka bilang halad sa piyesta. Sang handa na ang tanan para sa piyesta, nagplastar ang mga pare kag mga leveta sa templo. Suno sa responsibilidad sang tagsa nila kag grupo, kay amo ini ang sugo sang hari. Ginihaw sang mga leveta ang mga karnero kag mga kanding, kag ginhatag ang dugo sa mga pare. Ginwisik-wisik ini sang mga pare sa halaran, samtang ginapanitan sang mga leveta ang mga sapat. Dayon ginpartida nila sa tagsa kag grupo sang mga pamilya ang mga halad nga ginasunog para ihalad sa Ginoo. Suno sa nasulat sa libro ni Moises. Amo man ang ginhimo nila sa mga baka. Dayon, ginlitson nila ang mga sapat nga pang piyesta. Suno sa nasulat sa kasuguan. Kaginlaga ang balaan nga mga halad sa mga kulon, mga kaldero, kag mga kawa,
3: kagin panagtagilayon sa mga tawo. Sang ulihi, nagpreparar ang mga leveta sang pagkaon para sa ila kaugalingon kag sa mga pari. Tungod kay ang mga pari nga mga kaliwat ni Aaron, masako sa paghalad sang mga halad nga ginasunog, kag sang mga tambok sang sapat hasta magabi. Ang mga musikero nga mga kaliwat ni Asaph, ara sa ila pwesto sa templo. Suno sa pagsulundan nga ginhatag ni David. Asaph, Heman, kag Jeduton nga propeta sang hari. Ang mga gwardiya sang tagsa kapwertahan sang templo, wala na naghalin sa ila pwesto, kay ang ila kapareho nga mga leveta, amo ang nagpreparar sang ila pagkaon. Natapos sa tunga adlaw ang bilog nga seremonya para sa piyesta sang paglabay sang anghel, nga ginselebrar para sa Ginoo. Pati ang paghalad sang mga halad nga ginasunog sa halaran sang Ginoo, suno sa ginsugo ni Haring Josiah. Ginsaulog sang mga nagtambong nga mga Israelinhon ang ina nga piyesta, pati ang piyesta sang tinapay nga wala sing inugpahabok sa sulod sang pito kaadlaw. Halin sang panahon ni Samuel, wala maselebrar ang piyesta sang paglabay sang anghel nga pareho sini. Wala gid makaselebrar ang mga nagligad nga mga hari pareho sang pagselebrar ni Haring Josiah kagsang mga pari, mga leveta, mga pumuluyo sang Jerusalem, kagsang mga katawhan sang bilog nga Juda kag Israel. Ginselebrar ang ina nga piyesta sang ika-18 nga tuig sang paghari ni Josiah. Ang katapusan sang paghari ni Josiah. Pagkatapos sining mga ginhimo ni Josiah para sa templo, ginpangunahan ni Haring Necho sang Egypt ang iya mga soldado sa pagpakig-away didto sa Carchemish, sa may suba sang Euphrates. Naggadto didto si Josiah kag ang iya mga soldado sa pagpakig-away kay Necho. Pero nagpadala si Necho sang mga mensahero kay Josiah sa pagsiling. Ano ang labot mo sa akon, hari sang Juda? Hindi ikaw ang akon ginasalakay, kundi ang nasyon nga nagapakig-away sa akon. Kag nagsiling ang Dios sa akon, nga dali-dalion ko ang pagsalakay. Gani, hindi pagkontraha ang Dios nga kaupod ko. Kay base kun laglagon kaniya. Pero wala mag-atras si Josiah kay Necho. Wala siya magpamati kay Necho, nga ginhambalan gidman sang Dios. Sa baylo, nagpakunokuno siya. Kag naglakat, para magpakig-away kay Necho, sa patag sang Megiddo. Ginpana si Josiah kag napilasan siya. Siling niya sa iya mga opisyal, kuhaan ninyo ako diri, kay grabe gid ang akon pilas. Gani ginkuha nila siya sa iya karwahe, kag ginkarga sa isa pa niya kakarwahe, kag gindala sa Jerusalem. Napatay siya didto kag ginlubong sa lulubngan sang iya mga katigulangan. Nagpangasubo para sa iya ang tanan nga katawhan sang Juda kag Jerusalem. Naghimo si Jeremias sang mga panalambiton para kay Josiah. Kag hasta subong, ginakanta ini sang mga manugkanta sa pagdumdum sa iya. Ini nga mga panalambiton, masami nga ginakanta sa Israel. Kag nasulat sa mga panalambiton. Ang iban pa nga mga istorya parte sa paghari ni Josiah, halin sa umpisa hasta sa katapusan, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel kag Juda. Nasulat man dire ang parte sa paghigugma ni Josiah sa Ginoo, nga ginpakita niya paagi sa pagtuman sa kasuguan sang Ginoo. Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 36. Ang paghari ni Jehoahaz sa Juda. Ang anak ni Josiah nga si Jehoahaz, amo ang ginbulos sang mga tawo nga hari sa Jerusalem. Nagaedad si Jehoahaz sang 23 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 3 kabulan. Sang ulihi, ginpahalin siya sa trono sang hari sang Egypt nga si Necho. Kag ginpabayad ni Necho ang Juda sang buhis nga mga 3,500 kakilo nga pilak kag 35 kakilo nga bulawan. Ginbihag ni Necho si Jehoahaz
4: sa Egypt. Kaginhimo niya si Eliakim, nga utod ni Jehoahaz, nga hari sang Juda kag Jerusalem. Ginilisa ni Niko ang ngalan ni Eliakim, nga Jehoiakim. Ang paghari ni Jehoiakim sa Juda. Nagaedad si Jehoiakim sang 25 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 11 katuig. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo nga iya Dios. Ginsalakay siya ni Haring Nebukadnezar sang Babilonya, kag ginkadinahan, kag gindala sa Babilonya. Gindala man ni Nebukadnezar sa Babilonya ang iban nga mga kagamitan sang templo sang Ginoo, kag ginbutang sa iya palasyo. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Jehoiakim, kag ang mga makangililad kag malain nga mga butang nga iya ginhimo, nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Israel kag Juda. Kag si Jehoiakim nga iya anak, amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Ang paghari ni Jehoiakim sa Juda. Nagaedad si Jehoiakim sang 18 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 3 kabulan kag napulo kaadlaw. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo. Pagsugod sang bag-o nga tuig, ginbihag ni Haring Nebukadnezar si Jehoiakim sa Babilonya. Ginpanguha niya ang malahalon nga mga pagkabutang sa templo sang Ginoo, kag ginhimo niya ang tiyo ni Jehoiakim nga si Sedekiah, nga hari sang Juda kag Jerusalem. Ang paghari ni Sedekiah sa Juda. Nagaedad si Sedekiah sang 21 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 11 katuig. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo nga iya Dios, kag wala siya nagpaubos sang iya kaugalingon kay propeta Jeremias nga manughambal sang Ginoo. Nagrebuildi man siya kay Haring Nebukadnezar, bisan ginpasumpa niya siya sa ngalan sang Dios nga indi siya magtraidor sa iya. Matig-agid ang tagipusoon ni Sedekiah. Indi gid siya magbalik sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Wala labot sa iya ang tanan nga pangulo sang mga pari kag sang katawhan nangin maluibon pagid sa Dios. Ginsunod nila ang makangililad nga mga ginahimo sang iban nga mga nasyon, kag gindagtaan nila ang templo sang Ginoo, nga ginpakabalaan niya sa Jerusalem. Ang pagkalaglag sang Jerusalem. Pirmi nagapakighambal sa ila ang Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan, paagi sa iya mga minsahero, tungod kay naluoy siya sa ila kag sa iya templo. Pero ginyaguta nila ang mga minsahero sang Dios. Ginbaliwala nila ang iya mga mensahe kag gininsulto ang iya mga propeta. Gani nangakig ang Ginoo sa ila, kag wala sing may makapugong sa iya. Ginpasalakay niya ang mga taga-Babilonya sa ila. Ginpamatay sang mga taga-Babilonya ang ila bataon nga mga lalaki bisan sa templo. Wala gid sila sing kaluoy sa kay bisan sino. Lalaki man o kon babayi, bata man o kon tigulang, masakiton man o kon indi. Gintugyan sang Dios ang tanan niya nga katawhan kay Nebukadnezar. Gindala ni Nebukadnezar sa Babilonya ang tanan nga kagamitan sa templo sang Dios. Gagmay kag dalagko, kag ang tanan nga manggad sang templo, sang hari, kag sang iya mga opisyal. Ginsunog nila ang templo sang Dios, kag ginrumpag ang pader sang Jerusalem. Ginsunog man nila ang tanan nga mabakod nga parte sang syudad, kag ginguba ang tanan nga malahalon nga mga butang. Ginbihag ni Nebukadnezar sa Babilonya ang mga Israelinhon nga wala mapatay. Kag nangin mga ulipo niya sila, kag sang iya mga anak, hasta nga nagahom ang ginharian sang Persya. Gani natuman ang ginsiling sang Ginoo paagi kay propeta Jeremias nga mangin mamingaw ang duta kag makapahuway ini sa sulod sang 70 katuig. Ginpabalik ni Cyrus ang mga Israelinhon sa Ila Duta. Sang nahauna nga tuig sang paghari ni Cyrus sa Persia, gintandog sang Ginoo ang tagipusoon ni Cyrus nga magsulat sang isa kapahibalo nga isugid sa bilog niya nga ginharian. Natabo ini para matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi kay Jeremias. Amo ini ang pahibalo ni Haring Cyrus sang Persia. Ginhatag sa akon sang Ginoo, ang Dios sang langit, ang tanan nga ginharian diri sa kalibutan. Kag gintugyanan niya ako sa pagpatindog sang templo para sa iya didto sa Jerusalem nga sakop sang Juda. Kamo tanan nga katawhan sang Dios, magbalik na kamo sa inyo duta. Kag kabay pa nga updan niya kamo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

kay Ginoong Hesus. Kay subong dayon nag-offer siya sa imo sang pagpatawad sang tanan mga sala. I-claim ina sa pagtuo. Di bala? Kag subong dayon magasilyo sa imong balaan ng espiritu kun batunon nimo si Jesus nga imo manluwas. Kag subong dayon mangin epektibo sa imo ang pulong sang Ginoo nga nagasiling may puluy-an na ikaw dito sa langit. Hindi bala amo ning magalipay sa aton? Ano pagid abyan? Siling sang pulong sang Ginoo nag-develop man ini sang pagpasindya sa aton. Magakari si Ginoong Hesus kun san o wala ta kabalo. But usually ang ginahambal sang Biblia malapit na lang. Santiago kapitulo 5 bersikulo 7 nagasiling, "Be patient therefore brothers unto the coming of the Lord. Behold the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth and hath long patience for it until he receive the early and later rain." Amunis siya abyan ang isa sang mga laygay nga ginapaabot sa aton sang Biblia. Sa nagaatubang kita subong sang aton kinabuhi pag-alagad, kag uncertainty diriya sa kalibutan, siling niya pailob pasinsya. Hulat sing makugihon sa pagbalik liwat sang Ginoo. Hulat nga nagapangabudlay nga bugana sa pag-alagad. Hulat nga nagabatsyag sang kaluoy sa mga kalag nga wala pa Kristo. Kag bisan pa, hulat niya ikaw nga may pagpailob nga nagahimo sang imo kinabuhi nga mangin pagpakamaayo sa madamo nga mga tawo. Amen. Kung nagasiling ang pulong sang Ginoo, be patient, wait patiently. Wala ina nagahambal nga idol kita abyan sa aton nga pag-alagad. Kundi nagamapisan kita, nagamapinangamuyuon, blessing kita sa iban, giving glory to God ang aton kinabuhi. Kagang katapusan naton nga bersikulo abyan, among masapuan naton sa 1 Thessalonians chapter 4, bersikulo 13, kag padayon. Magabasa ako sa aton nga ilunggo. Mga kauturan, luyag namon nga mahibaluan ninyo ang kamatuuran hanungod sang mga nagkalamatay. Agud nga indi kamo magkasubo subong sang iban nga wala sila sing paglaom. Nagatuo kita nga sa Jesus napatay kag nabanhaw. Gani, nagatuo man kita nga pagadalhon sang Dios upod kay Jesus ang tanan nga nagkalamatay nga nagtuo sa iya. Amo ini ang pagtulunan sang Ginoo nga amon ginasugid sa inyo. Kita nga mga buhi pa sa adlaw sang pag-abot sang Ginoo, indi mag-una sa ila nga mga nagkalamatay na. Kaysa singgit sang pagmando sa tingog sang Arkanghel, kag sa tunog sang tumpeta sang Diyos, ang Ginoo mismo magapanaog halin sa langit. Amen. Ang tanan nga mga nagkalamatay nga nagtuo kay Kristo, banhawon sing una. Dayon kita nga mga buhi pasasadto nga tion pagatipunon upod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan kag mangin ka upod kita sa Ginoo sing dayon gani maglinipayay kamo sa sini nga mga puno. Dalayawon ngalan sa Ginoo sining kamatuoran abyan. Magakari si Ginoong Hesus liwat sa sining kalibutan. Tipuno niya ang tanan ng mga nagtuo sa iya. Ang una na nga nagkalamatay nga nagtuo, banhawon niya. Kagsubong man kita iya nga buhi, sa pag-abot sang Ginoo, pamayluhan kita. Kagsagmiton sing tingob. Tawag nato ina sa theology, rapture. O abyan, kaghinigugma sa Ginoo. Inisiling ni San Pablo, magadulong sang paglipay kag mangin source sang kalipay na tuntanan. Nga aman, ginlamon na ang kamatayon. Gindaog ang kamatayon. Ikaduha, may ara kita pala buton nga grand reunion. Majinon tanak bala. Ang mga paryente naton, mga hinigugma naton, nga naguna na sa aton sa kamatayon, magakit-anay kita liwat. Amo na abyan gin-mention niya dira, niya hindi kamo magparihos ang iban nga wala sing paglaom. Huo abyan, sa tion sang kamatayon nga nagasampi sa tumuloo,

nagatulo ang aton luha tungod ina sang kamatuoran sang kadulaan kay hindi na naton siya makita physically. Apang ang pinakadako nga paglipay amo ini. Inang kadulaan kag separasyon temporaryo lamang, magaabot ang tion, magakita na kita liwat ina sa ikaduha nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Ginmention utod ang tingog sang archangel kag subong man ang budyong sang Ginoo. Ini nagahambal ina sang pagtipon sang isa ka congregation, specialmente dito sa wilderness. Once nga magpatawag si Moises sang pagtilipon dito, specialmente sa mga katawhan sang Diyos sa kamingawan, nagapatunog siya sang trompeta. Ang isa pagidabyan nga ako nasapuan, amo ini, nga kun may ara sang kadalag-an nga natabo abi, specialmente sa pagpakigaway, nagapatunog sila sang trumpet. Ini isa kakadalag-an ang pagbalik ni Ginoong Hesus, isa ka grand nga pagtililipon. Abyan ang akon pangamuyo nga tani updanay kita dito. Amen. Daw hindi ko mapaminsar sa akon tagipusoon kag subuman sa akon pangunahuna. Nga dugay ka na nga nagapamati sinisapulong sang Ginoo apang pagbalik sang Ginoo bilin ka. Abyan dako ina nga kadulaan para sa akon nga nagawali sang maing balita. Amuna nga sa sini pa lang nga mga tinion sa wala pa mag-abot ang pagkarisang Ginoo liwat. Abi-abyan, desisyon ikaw nga magdangup kang magsalig kay Kristo Hesus nga imo personal nga manluluwas. Kay ang kamaturan amo ini, hindi ko kaluwas sa imo. Hindi ka man kaluwas sa akon. Kung ako may sala nga dapat na akon hinulsulan, ikaw may araman. Kag kun ako nagakinahanglan kaluwasan kag sang manluluwas, ikaw amo man nagakinahanglan ka man manluluwas. Amo na abyan, sa nagapamati ikaw sini nga pangagda, abi buksi imo kasing-kasing, pahumuka imo kasing-kasing, singga na si Ginoong Hesus sang puno sang pagkasinsiro kag may pagtuo nga pangamuyo. Lord Jesus, I repent of my sins, please forgive me. I truly believe sincerely in my heart nga ikaw lang gid akon manluluwas, and I now invite you to come into my heart. I receive you as my personal savior. Abyan, himuwa ina natikang sang pagtuo, sinsiro nga pangamuyo, kag indi ka pagtalikdan sang Ginoo. Ginambal ina ni Kristo Hesus ang nagakari sa akon, indi ko gid nga mas-a pagisikway. Salamat sa Ginoo sa iya promesa sin. Indi magdelay abyan, basi ang kamatayon mag-overtake sa imo. Ukon ang daya sang panulay nga magapalasay sa imo, magalambot. Palapit sa kay Ginoong Hesus. Amen. Kaluyaan gid kita tanan sa Ginoo. Udugangan naton ini sa masunod. Paalam kita sa inyo temporaryo. Kagini ang tion sang paglaom upod sa kay Pastor Daniel Salcedo nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Good morning mga utod kag kaabyanan. Puno gid sang pagpakamaayo ang ato nya kabuhi sa mga nagiligan nya bulan kag saliwat ato na aguman kag nasagamsaman ang katutom kaayo kag pagigugma sang Dios nga nagapadayon sa tagsa-tagsa naton ka mga kabuki. Kag ang iya gid nga pag-ubay sa aton sa tagsa-tagsaman naton ka mga hilikoton sa nagkalain-lain naton nga ginapangabudlayan, ginatrabahuan sa mga hulubasan nga matutom ang mga anak sang Dios kag ang iya nga mga alagad nagapadayon sa paghimo sa mga buluhaton nga makahatag gid paghimaya kag pagdayaw sa iya ilabi na gid ang pagpasangyod sang iya nga kaluwasan sa bugos nga kalibutan pinaagi sa kahanginan. Salamat sa sininga programa Salmo Morning Edition nga gindala sa aton sang FEBC DYBS 1233 The Sweet Voice of Salvation. And this is your host Pastor Rodrigo Nyeri, kaupon ninyo ang First Congregational Christian Church of La Carlota. Kag sa sininga aga magapamalandong kita sa pulong sang Dios nga akon pagabasahon ang palatukuran nga makita sa Psalm 107 verse 20. He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. Pakamayuhon sa Dios ang pulong nga ato nga ginbasa. Mga utod kag kaabyanan, magapangamuyo anay kita. Gadayaw gid kami sa imo o Ginoo, Dios nga may gugmaon, amon nga amay, sa sining aga nga makapamalandong kami sa liwat sang imo nga pulong. Salamat gid sa imo nga pag-amlig kag pagtipig sa tagsa-tagsa namon ka mga kabuhi sang nagapahuway kami sang nagligad nga gabi. Salamat man sa ini nga aga nga nakabangon kami, may bag-o nga kusog, may bag-o nga kabakod. Salamat gid nga ginayo mo man ang amon nga mga kauturan nga may ara sang ginabatyag kag balatian sa ilang mga kalawasan. Kag o Ginoo, dako gid ang amon nga pagdayaw sa ginhatag mo sa amon nga higayon kag tinion nga makapamalandong sa imo nga pulong. Ginapangabay namon nga ang balaan nga espiritu mo magapanghikot sa amon nga tigipusuon, magahatag sa amon sing kaalam. Ikaw amay ang magpahangup sa amon sa imo nga kamatuoran nga ang ining amon pagatun-an makit-an amay nga ang amon ginapamalandungan. Yara gid sa amon nga tagipusoon o Ginoo sa sininga aga pakamayuha gid ang tagsa-tagsa labi na gid ang mga kauturan namon nga nagapamati pinaagi sa kahanginan. Ikaw amay ang maghatag sang ilang nga mga ginapangayo kag ginapangamuyuan, ang ilang nga mga ginatugyan kag ginahalad sa imong atiilan. Kabay pa o Ginoo nga pinaagi sa imo bugtong anak si Kristo Jesus, imo gid ini sabton kag pakamayuhon. Amay ara sang kabudlayan hatagi sang paglugpay, kabakod sa ilang pagtuo kag pagsalig sa imo. O Ginoo, kabay pa nga ikaw gid ang magupod sa amon sa sining pagpangabuhi namon. Updi kami amay sa sininga tion. Ginapangayo ko gid sa imo nga imo kami pagatuituyan, imo kami paghatagan sang kaalam. Pinaagi gid lamang sa amon nga manluluwas ang imo bugtong nga anak nga si Kristo Jesus. Amoning amon pangamuyo, pagdayaw kag pagpasalamat. Amen. Sa aton mga kauturan sa nagkalain-lain nga mga kaiglesyahanan diri sa La Carlota, subong man sa bugos nga Negros Island, madamo gid nga salamat sa inyo masunsun nga pag-upod sa aton sa sininga programa. Akon ginatamyaw si Evelyn Palabrica diri sa Barangay Cubay. Madamong salamat sa imong pag-upod sa aton sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Subong man sa mga manunudlo diri sa Cubay Elementary School, madamo man nga salamat sa inyo nga pagbuylog sa aton sa sininga hilikoton. Kapasalamat man kita sa aton yung mga kauturan sa First Congregational Christian Church, ang aton nga kaupod sa pagpangabudlay sa kulubasan, Pastor Benjamin De La Cruz, kaupod sa iya nga panimalay, maayong aga man sa imo pastor, Pastor Paul Pabalati sa Community Bible Church, Pastor Stephen Flora, madamo ginya salamat nga nagabuylog kamo sa aton sa sininga hilikoton. Sa Alvarez family diri sa La Carlota nga yara dira karon nagapamati man sa aton sa Burgos Street. Madamo ginya salamat sa inyo nga masunsun nga pag-upod sa sining palatuntunan, kagkabay pa ang Diyos gid magpakamaayo sa inyo. Talking about sa sining mga pagpakamaayo sa Diyos nga ginhatag iya sa iya nga mga kanakan, ang Psalm 107, the first chapter sa fifth part sa book sang Psalm, kay ang Psalm gin-divide ini sa lima ka parts, kag ang ika-fifth part nagasugod sa Psalm 107, kutob na sa last chapter, Psalm 150. So Psalm 107, makita diri naton ang goodness sa Dios sa bugos nga Israel, ilabi na gid sa iya nga mga remnants. Nga nakahambal kita sa iya nga mga remnants, kay bangod kun aton gid initun-an kadamo sa mga scholars nga nagapati nga ang Psalm 107 is not written by King David. In fact, it is a liturgy nga ang ining pagpamalandong ginsulat ini after na sa Babylonian Empire nga sa diin ang mga Hudiyo naghalina dito sa Babylon kag nagamat-amat na sila pauli sa Jerusalem. Diri ta basahon sa Psalm 107 verses 1 to 3 nga nagsiling, "Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Let the redeemed of the Lord tell their story, those He redeemed from the hand of the foe, those He gathered from the lands, from east and west, and from south to north." Isa ini ka expression ang ining verses nga nagahatag sila sang gratitude bangod sa ilang deliverance from captivity and oppression due to losing a well-fought battle. Further, as a result of their defeat, makita diri naton sa balaan niya kasulatan kung aton pagininitan ahon nga ang mga Hudiyo nagkatibulaag. They were scattered. They were sent abroad. Among inong ginatawag bala naton nga diaspora. Ginpadala sila, ginwasag sila sa nagkalain-lain nga provinces, sa nagkalain-lain nga empires, sa nagkalain-lain nga mga kingdoms. Yet, because of God's goodness, they were gathered to return to the promised land. Amo ini ang ginpromesa sa Dios sa ila pa nga mga ancestors. Gindala gid sila balik sa Jerusalem. And that's why ginapatihan sa mga damong nga scholars nga ang ining Psalm 107 ginsulat ini sa nagapauli na ang mga Hudiyo halin sa diaspora going back to their homeland. Ginagamit ang ininga chapter, Psalm 107, para sa ilang public worship. It is a worship. It is a service in the church. Ginakonsider gani nga Eucharist. Kay nagsugod ini, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." May ara sang thanksgiving. May ara sang pagpasalamat sa Diyos. Gintawag ini nga chapter a divine liturgy. Ano gid bala ang goodness sa Dios nga makita diri naton kag kun paano ini nila gindeklarar. Aton ini pagatun-an sa sininga aga kagkabay pa, may ara gid kita sa matahum nga mahangpan bangod nga makita tadi ang kaayo sa Dios hindi lamang sa pungsod sang Israel kundi sa tanan nga katawhan, labi na gid sa mga katawhan nga nagapalapit sa iya, nagasimba sa iya, nagapangayo bulig sa iya kag nagapangayo patawad sa Ginoo. Ibasi naton ang ining goodness sa Dios sa ilang kabuhi sa mga experiences nga ila ginaagihan. Una gid, diri kita makahambal nga ang goodness sa Dios yara gid sa pungsod san Israel in spite when Israel sinned and rebelled against God. Psalm 107 verses 4 and 5. "Some wandered in desert wastelands, finding no way to a city where they could settle. They were hungry and thirsty, and their lives ebbed away." So, ma-reflect diri naton nga sa sining pululungon nga ginsulat sang isa ka remnant nga nagbalik sa Jerusalem, ang experiences sang ila nga mga ancestors during the time of Exodus. ang nagwa ang mga Hudiyo halin sa Egypt, ginestimate na approximately 11 days lang gitani from Egypt going to the promised land ang ilang pagalakton. But it took them 40 years to reach the Jordan River. Nga anatabo ang ining 40 years nga length of time bangod sa ila nga sala kag rebellion against sa Ginoo. Kung aton i-recall ang istorya sa Exodus, makahambal gid kitaya nga kakulang gid sang pagsalig kag pagtuo sang mga Hudiyo sa aton nga Ginoo. Na witnessan nila ang nagkalain-lain nga plagues kag samtang ang ininga plagues nagakatabo didto sa Egypt ang kampiya sang Israel waay sang isa nga nagsuffer sa ila samtang nagaantos sa nagkalain-lain nga plagues ang mga Egyptians the Jews were enjoying and ara sila ya sa comfort sang ilang mga balay sang nagwa na sila sa Egypt gindala nila ang mga spoils. Nag-loot sila, ginpanghatag sa ila ang mga bayo, ang mga panapton, ang mga pagkaon, bisan pagani ang mga alahas, silver and gold ginpadala sa ila. Ginprovidean sila sa Diyos kaginproteksyonan sa ining pillars of clouds and pillars of fire. Yet sa gihapon, ang ilang reklamo, "You bring us here to die in the hands of the Egyptians." Bisan pa nakita gani nila kung paano natunga ang isa ka dagat, Red Sea, kag nakalakat sila sa mala nga alagyan para makatabok kag hindi sila malampot sa mga soldado sang Ehipto kanon. Sa gihapon, waay sila pagsalig kag pagtuo sa Ginoo. Sa ila nga kagutom, kag bisan pa sa ila nga kauhaw, ang Diyos nag-provide sa ila sang mana, ang Diyos nag-provide sa ila sang quail, ang ila nga pagkaon everyday gina-providean. Nakita nila sang ginpakdol ni Moses ang isa ka dako nga bato bangod sa ila nga kauhaw. Nagpangamuyo si Moses kag nagpangayo sa bulig sa Diyos. Ang tubig nag-ilig sa sining dako nga bato. Ang ila nga kagutom napunan, ang ila nga kauhaw na-providean. Pero sa gihapon, kakulang gid sang ila nga pagtuo sa aton nga Diyos. In fact, sang ginpadala na ang mga spies dito sa Canaanites, grabe pa gid ang ila akusasyon sa Diyos nga nagsiling sila sa Deuteronomy chapter 1 verse 27, "The Lord hates us, so he brought us out of Egypt to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us." Sa kaayo kagkatutom sa Diyos sa ila, ginakusahan pa nila ang Diyos nga halitan sila, nga ihatag sila sa ila nga mga kontra. Amuin na ang ila nga sala, amuin na ang ila nga rebellion, and that's why ang Diyos nagsiling sa ila. Sa Deuteronomy chapter 1 verses 34 and 35, "When the Lord heard what you said, he was angry and solemnly swore, 'No one from this evil generation shall see the good land I swore to give your ancestors.'" Ari ang ginhambal, "Some wandered in desert wasteland, finding no way to a city where they could settle. They were hungry and thirsty, and their lives ebbed away." Bisan gani si Moses waay nakasulod sa promised land, amuin na ang ilang experience, pero masapwan din naton nga in spite sa ilang nga sinfulness, in spite sa ilang nga unfaithfulness, ang Diyos nagpakita man sa gihapon sang iya nga goodness sa ila. Ikadua nila nga experience, mabasa naton sa Psalm 107 verses 10 to 12. "Some sat in darkness, in utter darkness, prisoners suffering in iron chains, because they rebelled against God's commands and despised the plans of the Most High. So He subjected them to bitter labor. They stumbled, and there was no one to help." Ang ikadua nila nga experience, bisan pa nga ang Israel lost their way and enchained sa ilang nga mga sala. Makita diri naton ang goodness sa Dios. Bisan pa amo ina ang ilang nga ginpanghimo, amo ina ang ilang nga kahimtang. Just imagine, ang Ten Commandments ginhatag sa Dios sa kay Moses dito sa Mount Sinai para ihatag sa ilang nga mga Hudiyo. Pero sa gihapon, instead of looking to God, nangita sila sa pamaagi kung sino ang ila simbakon, kung sino ang ila alagaron, gintipon nila ang ilang nga mga bulawan kag naghimo sila sa Dios Dios nga ila pagasimbakon. Dirita makitan nga ing ini nga mga tao bisan pa nga ang kapawa sa Dios ara na sa ila, pillars of clouds and pillars of fire nagaupod sa ila. Sa gihapon luya gidya nila nga maglakat sa kadudulman. Sa gihapon luya gidya nila maglisa sa ila nga mga dalan. They disregarded God's command and followed the evil desires of their hearts and lived in wicked ways. Their unscrupulous principle enchained them that they became slaves of greed, pride, immorality, jealousy, and deceit. Just imagine, nga bisan amo ini ang ila nga pagkamalaot, makit-an diri naton that the goodness of God to them continues. Kagang ikatatlo diri nga mawitnessan naton, mabasa ini naton sa Psalm 107 verses 17 and 18 kag magapadayon sa verses 23 and 27 nga nagsiling, some became fools through their rebellious ways and suffered affliction because of their iniquities. They loathed all food and drew near the gates of death. Verse 23, some went out on the sea in ships. They were merchants on the mighty waters. Verse 27, they reeled and staggered like drunkards. They were at their wits' end. Diri mawitnessan naton that Israel ceased to listen to God's word. That's why they wandered away. They ceased to heed His commands. And they start entertaining worldly lies. They forsook His wisdom and mastered man's folly. Waay nagid sila yung nagpamati sa pulong sa Dios. Waay nagid sila yung nagpamati sa kamatuoran nga ginahambal sa balaan niya kasulatan. And that is why nga nagtalang sila, nagpalayo nga nagpalayo sila sa aton nga Ginoo. Si Apostle James gani nagsiling, about sa result ko ng isa ka tao nangin faithless sa Ginoo. Ang iya nga ginhambal, they are like a wave tossed to and fro. Nagabalik-balik lang nga waay padulungan. Kag ang explanation sa sining nagsulat sa Psalm 107, he said, they reeled and staggered like drunkard. Amo ina nga kadula kita sa aton nga dalanon kay dasa kubog kita nga galakat sa dalanon kun waay kita nagapamati sa pulong sa Dios. May ara sa mga palakubog nga nagaistorya kun ano ang rason nga nagatalang sila sa ila nga pagpauli. Ang isa ka ubog nagsiling kay kun hubog ka, one step forward, two steps backward. Daw nagasaot ka, daw nagachatcha ka. Isa kataka abante, duwa kataka paatras. So instead nga makapauli ka kano sa inyong abalay, nagalayo ka na gid nga nagalayo. Amo man ina kun waay kita nagapamalandong sa pulong sa Dios. Instead that we move forward sa aton nga goal, nagaatras kita nga nagaatras palayo sa aton nga Ginoo. That's the third nga makita naton nga nahimo sang pungsod Israel. Pero sa gihapon, nagapasalamat kita sa Ginoo bangod nga nakasiling ang writer sa Psalm 107, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Pamalandungan ta, after sa sining mga rason nga aton nga gintun-an, kun nga abala, pasalamatan naton ang goodness sa Dios sa aton nga mga kabuki. Nagsiling sa Psalm 107 ang aton palutukuran, verse 20, He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. Ang una diri nga kamaturan nga nakit-an naton, that when Israel sinned and rebelled against God, God sent His remedy, God gave them the cure, and God spared them sa total destruction nga ila tani padulungan. In their spiritual decline and spiritual disease nga ara na sa ila, God sent His word kay bangod amo ini ang remedy, amo ini ang makapaayo, amo ini ang makabulong sa mga sala, makahugas ka makatinlo sa mga malaot nga ara sa ila nga kabuhi tagipusuon kag una-una. Amo ini ang tambal sa ila nga spiritual disease kag it is only through His word nga kun aton ini pamalandungan, kung aton ini itunan, kung aton ini batunon, makaspare sa aton sa kamatayon, especially sa pag-antos nga waay sang katapusan, that is eternal death. You see, mga utod kagkaabyanan, sa una pa lang, may rason gid niya makahambal ang writer, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Siya mismo ang naghatag sang bulong. Siya mismo ang naghatag sang makapaayo sa aton nga sala kag rebellion nga nagresulta ini sang kamatayon, nagresulta ini sang spiritual sickness and diseases sa aton. Kag ang ikaduwa diri nga makita naton, He sent out His word and healed them, He rescued them from the grave. Paano ini nakabulig sa tion ang Israel na dula kag bangud sa ila nga pagpalayo sa Dios, nagapos sila sa mga kasalanan. He sent His word and His word is the light. Psalm 119:105 nagsiling, Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Nagpadala ang Dios sang iya nga pulong kay ang iya nga pulong amu ang suga kag amu ang kapawa sa ila nga tiil kag sa ila nga dalanon. The word of God becomes the guide sa ila nga pagpangabuhi, sa ila dapat pagahimuon, labi na gid sa mga decisions nga ila himuon. Nangin guide ang pulong sa Dios. Gani mga utod kag kaabyanan, indi tagid ini pagkalipatan nga ang pulong sa Dios nga ginpadalaya sa aton, amu ini ang makaguide sa aton nga mga alagyan. Kay amu ini ang aton nga suga, amu ini ang makatudlo sa aton sa insakto nga dalan para indi kita magtalang. So we have to give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Nga bisan kun kaisa nagalisa kita sa aton nga alagyan, ang iya nga pulong ginhatag gigid sa aton para aton ini pamalandungan, para aton ini tun-an, para nga kun maglakat kita sa bisan diin nga dalanon, may ara kita sang suga nga ginakaptan. Kagang ikatatlo, ang katapusan nga makita diri naton, nga bisan kun kaisa waay na kita nagapamati sa pulong niya, and because of that, we wandered away. God sent His word and healed us and rescued us from the grave. God sent His word. God sent His truth. Nga dapat gid naton ini pamatian sa ining kalibutan kadamu-damo nagadaan sa fake news. Kag kun imutan akon ang fake news, kadamo pa sa nagapati sini. Kadyutay lang sang taho ang nagapamati sa kamatuoran, damo pa ang nagapamati sa mga kabutigan. Gani ang Dios nga amay nagpadalagid sang iya nga pulong. He sent His word. He sent us the truth para amu ini ang magatuytoy sa aton nga indi kita maintuan. Ginlimbungan na kita sang panulay dito pa lang sa Garden of Eden, kag kinahanglanon dagid ang kamatuoran, kay ang ining kamatuoran nga ginhatag sang Dios nga Amay, pinaagi sa iya bugtong anak na si Kristo Jesus, ara dira nakasandig ang aton nga kaluwasan. Ang kamatuoran nga ginhatag sang Dios, aton gid ini masaligan aton gid ini madependihan. John chapter 14 verse 6, nagsiling ang manluluwas, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ang aton nga manluluwas si Kristo Jesus, amo ang pulong nga ginpadala sa Dios nga Amay para nga indi na kita maintuan, indi na kita malimbungan sang panulay bangod ang kamatuoran ari na sa aton. Nakakarina sa sininga kalibutan para nga ihatag sa aton ang kaluwasan. This is the goodness nga ginakalipay sang writer sang Psalm 107. And it is also the goodness nga na-experyensyahan naton subong. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Nga bisan sa aton nga pagka-rebelde, bisan sa aton nga pagka-makasasala, bisan kung kaisa nagakadula kita kag ang sala amo ang nagagapos sa aton, bisan kung kaisa nagakalipat kita sa pagpamalandong sang iya nga pulong kag nagatalang kita sa aton nga dalanon, ang iya nga pulong nga amugid ang sabat sa aton nga problema ginhatagya sa aton. Amo inaandak ko nga pagigugma san Dios sa aton labi na gid sa tanan nga katawhan. He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. Therefore, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. This is Pastor Rodrigo Nyeri. Kakaupod ninyo ang First Congregational Christian Church nga nagaupod kag nagabuylog sa sining programa Salmo Morning Edition nga gindala sa aton sang FEBC DYVS 1233. Maayong aga, madamo ka salamat sa inyo nga pag-upod sa amon, and may God bless you.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
3: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Aklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapascos sa Cebu, Halangaman sa Leyte, Sipalay sa Negros kag iban pa. It's more fun dere sa perlas ng Silangan.
2: Baguio,
3: Subic,
2: Batangas,
3: Tagaytay, mabuhay! Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo wa ay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
2: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
3: Indi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
2: Discover beauty,
3: passion,
2: and paradise. Discover Philippines.
3: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
4: Subong abunan sang Hulyo, kinasaulog naton ang Nutrition Month. Isa ka pahanumdom nga ang pagkaon nga husto, importante gid para sa kusog sang lawas, kakaayong lawas. Ang maayong nga nutrisyon, isa ka paagi sa pag-adipan sa kabuhi nga ginhatag sang Ginoo. Sa adlaw-adlaw nga pagpili sang mas sustansya nga pagkaon, nagabuli kita mapatukod sang mas maayong lawas nga pamilya ka komunidad. Magkaon sang husto, mapangabuhi sang malipayon. Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
0: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
0: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Philippine Center Time, it's 7:02 in the morning.
7: Buong taon na!
4: Ahay, tuyo pa ko!
7: Ano yung kubayan? Bangga lang, bangga lang.
8: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
9: Oras na, Pilipinas.

May laga Western Visayas, Negros Island Region. Malang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagbreak ang programa. Ang kaupod ninyo sa paghandog para sa pagbag-o. Inyang oras na, Pilipinas. Karabiyanan, it's Thursday morning. We are past halfway there. Kamusta ka po? Kamusta ang inyong mga helikoton sa Siningadlaw? Medyo, dito sa Bacolod City, medyo matrulo traffic ang ato niya mga kadalanan. But then it's a normal thing, no? Kung perbi kita nagadlagan dito sa Bacolod, kay may klase, may trabaho, may madamo ng mga helikoton, mga negosyo, left and right ng mga negosyo, kapin pa sa mga negosyante, no? Good morning sa ito na. Kumusta ang ato niya nga, kumusta ang inyong daang pamahaw? Oh, kumusta ang inyong daang mga, ha? Ang inyong daang mga gina hikotar, oh, kung naaga pa. Oh, iba, timprano, paniga pang exercise. Timprano, paniga pa tiyog-tiyog sa ilang abaga kang gamot. No? Dahil si partner Bernard Madio, na gina-helicopter niya kamot. Kay para maka ano blao maka maghalog ang mga nagtililig ang mga tulaan kag mga maskulo dra blao. Kayo tugnaw daan kagabi, no, tugnaw basta gaulan gani daw kanami na lang gid magtulog. Siling ka nga Lord bugtawa na lang ko sa sunod lawa. No? Galing kayo, kung matamaan ka naman tulog, gamot mga biyanan, kung na-notisyero na, no? Kung matamaan ka naman tulog, ha? Pagbukto mo, kapoy man. Ha? Kapoy man. Ha? Bibla? Pag, example, matulog gabi, alas 8, doon pagbukto mo, alas 9, alas 10 ang aga. Oh. Amuning ginatawag nga ang ini nga phenomenon programi ba? Amuning ginatawag nga sleep inertia or oversleep fatigue mga kambiyanan. No? Kag pagbugto mo doon ka kapoy ha? Doon ka bugat si Bulawa. So muna kung magbugto ka wala nga ugto na. Kis amuning nabatsyagan na ton. No? Kay ito siyempre hindi na mo ang normal nga dlagan sa inyong mga lawas. Ang tulong mo dahan, duha, tatlo lang ka oras. Okay, sa mga nanay kang tatay, dahan ang mga mapisa, no? Mga adlo-adlaw ginagasakripisyo, no? Ang ila tulog ni Kisa, tatlo, apat ka oras, maayon ako makatulog lima ka oras. O, di ba? Kiso nila na naya, bilog na na yung adlaw nga baradagulanay. O, wala na nauntat ka trabaho. Makapiyong-piyong lang sa dalan. O, yan mo na nga yung mga driver, ha? Kung ma-drive ka mo, daso natuyo ka mo, pundo anay kag 5 minutes, 5 minutos, 10 minutos nga magpiyong. No? Kay kabudlay, gid kun matulogan ikaw nga nag-drive, oh, dumduman niya to ang natabo to sa Balyadilid. Oh. Kag, kung gabi, kung mahimo, tulogid. No? Kapin pa kung natug namang panahon, wala brown out. Oh. Tulogid, no, may electric pan lang man, may aircon lang man, tulogid as much as possible, no, as much as you can, mga kabiyanan, ha, tulogid. Oh, by the way, talking about Corinthe, si Manny Pangilinan, ang chairman kag CEO sa Meralco, mga kabiyanan, nagreklamo, siling niya, kung kakson ko, no, ang systems loss sa bill, di sino na lang na mamayad sina. Sino na lang naman, ha? Ha? Sino makaraggo sina? Nariyo, mga kabiyan na tagaan ko kung example, ha? Kung kamo na maligya ka mo sudan, ha? Kung na maligya ka mo sudan, dasun wala na maligya, o na panos, o na ginlangaw, ginitlogan sang langaw, hindi na mapusla ng sudan. Sino mamayad sina? Sino makaraggo sina sang sudan nga naguba? Ang imo customer? Ay, na panos ni sir, bayadan mo gini sir, kaya na panos nga sudan, sir. Amo na ako. Kung namaligya kaya tinapay, kagang imo tinapay, wala nagtubo, kaya nalipat ka magbutang sang patubo, okyot lang sa, sino na ma-shoulder sina?
Ay, by dad, yung ining mga tinapay ko rin nga palyado kay... Ha? Wala nang tubo. Nagreklamo si Fanny Manglinan, mga kabiyanan. Ini ang tao, billionaire yun isa. Ha? Siling niya, we will not survive kung hindi na by dad ang systems lost. Nauya magkabi sa ibo. No? Doon nauya man tayo sa iyo, no? Ang hindi sila kuno ka survive kun kakson ang bayad sa systems loss. Okay, siling niya kuno, it's not a small matter, no? Because you can erase the bill but the system loss is still there. Oh. Di sino mabayad sina kuno sa system loss na ina? No? Ang industry, oh, siling niya, it's gonna cost tens of billions of pesos. Nga may systems loss. Muna yung istoryahan na itong kagapon, ibla. Nga may, ay nagligan nga dlogli. Nga may systems loss. Tungod kay palyado ang pipila ka mga bagay. Ang wire ni mo, palyado. Ang mga machine ni mo, mga daan na. Mas tigol lang pasakon. So, update ka mo eh. Tadlongon yung inyong mga, ano eh, inyong mga wiring, tanan. Kay ginabaydan, manabala. Ha? Ginabaydan, manabala. Siling ako nung, hindi sila ko nung ka-survive na huya man sa mga bilyonaryo ba? No? Kami nga mo niya nga swildo, gani, ha? Pila lang, ha? Survive mga mga gani. Tikon pasudlan ni Biguro bagong, pasudlan ni Guro bagong kompetensya ni Meralco kay, para makasiling siya, ay, kisurvive kami gali. Wala kompetensya, imong, ha? Wala kompetensya, so makadimanggid. Makadimanggid. Okay. So, sige lang ha. Pagbasa ko kagin na sa nga agad, hindi ko kainjitin kung makadla ko, kung manginit ko, kung amot lang sa inyo. Kamupamang koton, be. Para naman, mga mga city 12, at isang magpadayon mamati, kita na isa-isa kaambahan. Walang katumiganin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas. Alas 7.18, mga biyanan. Kamusta na ang aton pag-ugtas? Hindi ito mag-ugtas, ha? Kamusta ang inyo nga mga ginapanumdom dira sininga? Anong inyo mga ginapanumdom, mga biyanan? Generally speaking, in most businesses, ang owner gidya, ang tag-iya gidya sa negosyo, ang associated, no? Tag-iya ang associated sa pag-operate sa business, siya ginaya nag-alukdo sa kaperdihan, kung may mga kaperdihan. This is one of the fundamental principles of entrepreneurship. Ang owner ang nag-assume both the risks and the rewards. So, di ba? Kung nagabaligya ka tinapay, di mabaligya imo tinapay, naguba ang imo yung, nabasa ang imo yung abing flower, ang ano na, harina, ha? Sino nang mamalayran sina ang customer nimo? Hindi. Ang imo yung, ang imo yung bulsa ang kugalingon mo maya. Galing kayo may lain mo na sila kung nga prinsipyo, mga biyanan, when it comes to something like this. But anyway, at isa mo, Brian, no, sa itong ngayon, sir, yan, mamating kita na siya dalagan sa itong panahon. At sa piyak na linya, si Sir Melvin Fierro. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Yes, good morning, Sir Jigs. Kasi sa Trinidad, palamati update natin sa pinakuling lakas sa itong panahon na Hulyo 30, kita itong news mill, bite size way best web now. So, manastress kayo na yung kagahon. Ang low pressure area nga ginabaraba na base sa available data. Ara sa kanagatan sa Kasugbo, Batangas, sa coordinates nga 14.1 degrees north, 120.4 degrees east, kagbase sa pokas sa pag-asa, magamay pa man ang tsansa na mag-develop na isa ka-tropical cyclone o Baguio. Easterly sa nag-apekto man sa northern Luzon. Ang LPA o low pressure area, magadalain niya sa magalubong na kalangitan, kang lapta-lapta mapaulan, kapapanglat ka po para gumawa nag-apekto man sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Central Luzon, Kagkalabarsol. Samtang Israelis naman ang nag-apekto naman niya sa Cagayan Valley. Localized thunderstorms ang apekto naman sa pilamang kabahin sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakit ng Negros Occidental, mga Bacolod City, maka-experience kita sa kasarangan ng panahon kung may matyanta sa Giyapon sa mangin magulgalumo ng kalangitan kung may mga lapta-lapta kita mapuulan kapag pilat man kapag paraguog na dulot man sa localized thunderstorms. Bahina itubtob sa kasarangan ng uyop sang hangin, ikan sa nabagat na nakatundaan, ang nagay probinsya sa kabukusan niya bahay niya sa ato niya nga probinsya. Ang kadagatan sa ato niya probinsya, may kasarangan tugtog mga bolo-balot. Ang adlaw na butlak alas 5.36 kang mga tunod alas 6.12 karoon naman niya sa hapon. Ang ato temperatura ng sungol kita 24 kang mga labot kita 31 degrees Celsius. Update na ito sa ato niya bukan kanlaon. May tatlo ka volcanic earthquake kita na record sa sulod sa 24 oras kang nagalabot kita sa mga 1,676 katinulada sa Giyapo nga sulfur kang nagataas sa asusang vulkan Kanlaon sa mga 300 meters. Nagpabilin alert level 2 ang vulkan Kanlaon. Inasim Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo salamat kag mayong aga sa duwan.
1: Madamo gin nga salamat Sir Melvin Fierro sa imong update sa siningaga. Kaga, mayroon na dilagan sa itong panahon. Pero mamaya na, talking about let us be balanced as well. Talking about this statement ni

billionaire man ni sila, no? Dako naman ni na income. Kinanglan may mamayad ginya sa systems laws. Yes, it is true. But it doesn't have to be the consumers directly. No, amo ning central argument ni Pangilina, no. Kung ang consumer hindi mamayad, tiksin og mamayad. Sino bi ang mamayad? Now, from a purely economic standpoint, mga binal, kung hindi mo ginintindihon bala, na-check to man eh. May mamayad gina. Kaya ang kurinti nga nadula in the system, no, nag-represent ba nag-iapon sa kwarta, no? It represents a real cost. However, may however gyapon, hindi automatically nagabot silingon nga ang iningabalaydan nga ini should appear as a separate charge sa mga bill sa mga konsumidor. Okay? Now, lainibi. Ha? Lainibi. Oo. Lainibi ang when it comes to kuryente, mga biyanan. Kung masiling ta, tidibla, damo naman kamusing may na, ano, na income. Damo naman kamusing may na, ano. paano kung pasudlan binaton sing, ano, paano kung pasudlan naton kompetensya, competitor, mga biyanan. Paano kung pasudlan naton sing lain naman nga competitor, mga kabiyanan. So, kung nagbuot silingon ni mo, pasudlan ni mo sang lain naman nga competitor, kompetensya, in practice, budlay katama. Nga man, ang electricity distribution is considered a natural monopoly. Nga man, mga kabiyanan. Kay kung may duha ka kumpanya, example, ha? Nag-compete about ang address sa Bacolod City. Nag-compete doon ka kumpanya. Negros Power kag Power Negros. Negros Power kag Jigoy and Bonard Power. Butang na ito na. Example na na. Kompetensya na sila. Ang Negros Power mapatindog sa ilang mga poste. Mapabutang sa ilang mga wire. Di kayo magkompetensya ang Jigoy kag Bonard Power. Napatindog mo kami sa amon poste, amon mga wire. So, kasabad sa dalan, guro. Problema na nato ng spaghetti wires, mga kabiyanan. Nga humble to ni that time si Mayor Albi pa to eh. Sili niya, kayuhon to ni awang spaghetti wires na to sa Bacolod. Isailo to ni sa Dalom Duta ang mga wire na to sa Lacson. Natapos na lang yung termino, nag-silo na lang sa Kongreso ang wire para gyapon. pansit na kuno din na spaghetti. Ako po dila yung mamayanan. So, sentimento ni Manny Pangilina. Ako po dila yung bla yung chindiyon. Ako po dila yung sabton. Ito, ano, sino mamayan? Kaya kung ako ang negosyante, kung ako lang negosyante ha, di siyempre di ko yung gusto mabuhin na niya ako niyang income. Di kung ako naman ang konsumidor, hindi mo ko gusto mamayan sang wala akong nagamit. Di nang balance ni man. Di nang balance ni kay kung nintindihon mo bala ang physics. When it comes sa kurinti, mabiyanan, nasa copper wires na sila. May silver wire, kisa, pero kalabanan copper wires din ang mga kabiyanan. Ha? Kag kun ang kurinti malabay sa copper wire, may resistance nga ginatawag. Okay? Kag sang padayon nga pag labay na sa wire, may dissipation gidya nga matabo. Ha? Kag mas laba ang mga wires, mas ha, the more ang resistance. Pero may ara gidya gyapon nga ginapangkawat eh. Ginapangkawat, tungod sa gubaon nga transformer, tungod sa mga damo actually mga rason kung nga may systems loss. Amo ni kisuryahan naton sa nagligid nga Martes hindi Lunes ha. Martes na kabiyanan. So in a negosyante point of view, hindi ko ya mamayad sinaya kay tipo perdi ko ya sang ako nya nga negosyo. In a consumer point of view, masiling ka man nga mamayad ko ya sang wala ko nagamit ot sinog gid bi mamayad sini. Pabaydan din ko sa China. Ha?

0: Oh, sino yung mamaya ng gobyerno ni mamaya din eh, but I don't know. No? So, kabudlay mo yan, no? This is BBM versus Manny Pangilinan. No? Sino ni magdaog sa ilang duha? Then, sino ang sundon sa kongreso? Si Manny Pangilinan o kung si BBM? No? Manny V. Pangilinan. Hindi si Manny Pacquiao, ha? Pareho na sila MP. Oh, Manny Pacquiao kag Manny Pangilinan. But anyway, mamaya na naman yung aga sa inyo tanan. Oh, good morning na lang sa inyo da. Kung diin man kamo sining aga, kung galibog man yung ulo, pareho ta duwa galibog itong ulo. Sino ni mamayad sini? Ha? Sino ni mamayad sini? Oh. So, ipabay dan din siguro sang amot lang. Oh. So, kabudlay. Anyway, ayong aga gyapon sa tanan. Wala gyud nag-ontat gyapon ang katutom kag pagpakamayo sa atong Ginoo. Adlaw-adlaw, no? Kag plakpakan nato si Sir John Huata sa Sininga. Ato ni nga first honor kay Sir Alberto Loreno. No, mayong aga sa Talisay. No, kag kay Brother Chad, Brother Jonathan sa Talisay, mayong aga dito sa inyo. No, kay Sir Ray Ramos and family, kay Ma'am May, kay Rin Rin, kay Catherine, kay Ron Ron, kay RJ, kay sa tanang nga BMOCF Church family, and Win Youth on the Rock family, kag CHMSU BSCE faculty and staff. Ayaga, Nanay Virgie Salgado, good morning, Nay. Kay Tita Zu Valero Torrecampo, good morning. Ma'am Irma Banyas, maayong aga. Oh, salamat kasi ginawa sa dugang akabuhi natin. Panibalay Duresa, oh, especially kay Nanay Connie. Oh, dira sa Jenny Way, Iloilo, Haniway, maayong aga dira sa inyo, no? Kay Tatay Benny, Doc Gracia, kay Daniel, kay Darrell, kay Diana, kay Pastor N and Ambidon family, kay Mami Kling, Daddy Sammy, Kaskalya sa Batangas, kay Tito Jimmy, kay Joanne, kay Jason, kay Jana Pescadera. Mayang aga dira sa inyo, tanan. Sir Robert Tisulgon, good morning. Ma'am Roslyn Pantunyal, mayang aga. O, sa bilog nga pa ni Malay Pantunyal, kay Pastor Benji Alfonso and family, kay Ma'am Annie, kay Nasuping kag daday dira sa Kawayan Baptist Church. Good morning, good. Ma'am Elvi Salvador, mayang aga. Kay Ma'am Merly Lumawag, good morning. Kay Ma'am Edimni Alvarez Galon, no, shout out dira sa inyo, tanan, sa FCCC La Carlota. Kay Pastor Rodrigo Nieri and family, uy, mayang aga dira sa inyo. Kay Sir JR Mainit Rihon, good morning. Kay Ma'am Josephine Quinyosa, mayong aga. Kay Chris Abordo, good morning. Oy, by the way, mga biyanan, kagapon nga adlaw, may ginkawat ng motor sa may Maranata Baptist Church. Ambot ko nakakita ka mo sang ginpost nga video, mga biyanan. Basi may nakakilala to sa inyo, i-search lang ang Facebook account ni Pastor Lowell Arbolario. Kag ginpost niya to ang sa CCTV, ginkawat ang motor sa isa ka pastor dira sa may Maranata Baptist Church. May nagid kadlock ang kawatan sa bungno, may tato to siya sa tiil. Oh, basi may nakadipara, nakakilala dira sa inyo, kay Kisabi ang kawatan, way nagid siya kadlock, kilid siya simbahan, aga galing kay ang natabo ang pastor, nalipatan niya bi ang yabi sa iyang motor. Di paglabay sa kawatan, nakita iya nga may yabi, may motor. Di ang kulang na lang, driver. So, gin-driver niya. No. So, palihog ta kakilala ka mo to. O, palihog, contact ka pa Sir Lowell Arbolario. Or, palihog niyo report sa aton niya nga police. Okay, gabudlay na mga muna nga klase ng mga tao, no? Pangawat lang nga pangawat ang obra. Mm. Maying aga kay Sir Chris Abordo. Oh, good morning, good morning. Kay Sir Jules Divina Gracia, maayong aga. Sa bilog nga panimalay, Divina Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon. Oh, good morning sa inyo, dira. Taga City Prince, kag sa Bible Center Church, maayong aga. Kay Ma'am Virgie Lumangyaw, oh, maing aga dira sa inyo. Kay Pastor Alan Sabordo Lumangyaw dira sa Teristo. Oh, good morning dira sa inyo. Kamusta na kamuda? Ma'am Dinit Pisaga, mayong aga. O kag happy listening sa tanan nga mga members sa Unity Christian Church sa Araw. Oh, good morning sa inyo. Kay Sir Chris Dacomos, mayong aga. Kay Ma'am Lucita Alegrado, good morning. Sila niya ang malipayon nga host. Amo na dapat positive lang ta. Oh, smile through the day. You know, biskan gisakit imo yung ulo sa pag-intindi sa tanan ng mga bagay sa palibot mo. Hindi na pag-intindi alam, by ida. Life is not for us to understand. Life is for us to experience. Pag-una mga quotation. Post sa Facebook na yun, ha? Life for us. Natuloy, nalipat na lang ko sa ginambal ko kagina kay. Ambota, nalipat ako. Basa mo to sa. Isa ga, galapaw na sa aton nga mind, sa aton nga mindset. Kay Sir Bibot Umbion, mayong aga. Oh, kumusta dara sa inyo sa mga mansilingan na yun? Oh, morning, good morning. Anyway, ato mga kabiyanan dara sa EB Magalona, especially sa EB Magalona Evangelical Church. Okay, pastor, sa mga pastors, sa mga workers dara, no? Mayong aga dara sa inyo. Kay Tita Itcha Lupson and family, good morning. Kay Nanay Elsa Castronuevo and family, mayong aga. Okay, Ma'am Sonia Gilaran and family, mayong aga dara sa inyo. May ara pa itong nalipatan. O mga ang panimulay, Arjulin, Galis, may San Junicio area. Okay, Tita Maha, kay Nanay Angelina, mayong aga dara sa inyo. Kay Tita Florita Ong, Ondoy, mayong aga sa inyo. Kay Nanay Clarit, kagay Maninay Esther Labaste. Oh, dala sa may backup 6 na yun, magpanimalay Kuelo. No, good morning sa inyo. Kisa, malipat na tas ang kadamo sa gina gina paminsyar na ito na dadlo. Mamuela Familiar, mayang aga. Ma'am Melanie Aison, good morning, Ged. And anyway, ma'am, yan, La City 35 na. Antes sa magbrayon, kanto kita anay sa ito nga pabaon sa sininga. Second Corinthians chapter 12 verses 9-10. Siling sa pulong sa but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. One of the greatest paradoxes in the Bible, ma'am, yan. Yung statement ni Apostle Paul in 2 Corinthians 12 verse 10. For when I am weak, then I am strong. Oh. In chapter 12, nga ini, ma'am, yan, nga libro sa 2 Corinthians, it's a deeply personal experience. No? Although ang Diyos naghatag sa iya sing extraordinary revelations, ginalaw niya man si Paul nga mag-endure siyang ginatawag na thorn in the flesh. Okay? And the exact nature of this thorn in the flesh, wala, although wala gin-reveal, siguro isa ini ka physical illness or persistent persecution or ongoing hardship si kabuhi, wala gin-specify. Pero katatlo ni kabeses, mga biyanan, gin-pangamuyuan ni Apostle Paul, nga kakso niya ini. No? Pero kung bulog mo sabat sa Ginoo, imagine mo na si Apostle Paul nagapangamuyo sa iban ng mga tao, nag-intercede sa iban ng mga tao, ginasabat sa Ginoo, kung masakit sila, ginakakas sa Ginoo. But when the Apostle Paul prayed to God 3 times about this certain thorn in the flesh, ang sabat sa Ginoo, lain eh. Lain siyang, siyempre, kung nagapangamuyo ka sa Ginoo, ang imo nga gina-expect, ibla, nga sabdo ni mo pangamuyo, literally. But instead of removing the trial, instead of removing the thorn in the flesh, mga kabiyanan ni Apostle Paul, ang Diyos naghatag siya sing mas dako, kag mas manami pangabagay. Siling si Ginoo kay Paul, my grace is sufficient for you. I don't know kung anong pangamuyo ni mo, kung anong gusto ni mo kakson sa imong kabuhi, o sa Pungsod, Pilipinas, kung anong mga bagay ang imo yung nga gina pangayo sa Ginoo. Yeah? But sometimes, when God answers, it is not what we expect. Kagini na katudlo sa ato, nga kisabla ang Diyos nagademonstrate sa iyang agahom, pinaagi sa hindi pagkakas sa aton mga kabudlayan. Pero ang pagsustinar niya, no, sa mga kabudlayan, ara, amo ni sabat niya. Okay? Amo ni sabat niya. Ay, na dumduman ko kagabi in, sa amo niya nga prayer meeting, siling sa Isaiah 41:13, "For I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I am the Lord who helps you." Oh, kanami ibla. Ang Diyos ni mismo nagambal sa mga Hudiyo, nga I am the Lord your God, and this is very specific, speaks about His name, His promises, His power. Oh. "For I, the Lord your God," number one, siling niya, "hold your right hand. I, the Lord your God, I'm the one who helps you." Oh, di ba? But silingon, number one, ang Diyos lapit sa imo. No, yata niya mo kamot eh. Ang Diyos present sa imo nga, sa imo nga mga kalisod. O, sa tiyon sa mga kabudlayan sa kabuhi mo. Kaya ang Diyos ang nagabulig sa imo. So, namin naman yung Isaiah 41:13. But in this chapter 12, sa 2 Corinthians, sa kay Paul, no, bugay, ginatag si Ginoo. Sustaining Paul through this thorn in the flesh. Now, siling niya, "My grace is sufficient for you." Don't know kung kapila ko na ninadala, ining versikulo mga banan. But then, nanamian ko sinising, ining tinaga ba lang sufficient. Sufficiente, insakto, sapat. Sufficient, it means enough, it means adequate, it means fully satisfying. Pero nga, agis, although ara na balang bugay sa Ginoo sa atong kabuhi, nga hindi natin ma-appreciate balahaw. Nga hindi natin ma-appreciate ining grace ang Ginoo, and we want more. There is a secret, siling ni Paul, "For the sake of Christ then, I am content." Contentment. Okay? We have this sufficient grace, mga kabiyanan. Ginahatag ni sa Ginoo sa aton adlaw-adlaw. Ginahatag ni kay Paul. Naintindihan ni Paul. So, siling ni Paul, okay, Ginoo, contento na ko sa ining mga ginahatag ni mo sa akon. And many times, no? Kung mga mo, ito siya, Ginoo, kakasan ni Bipiliyog niya nakabudlayan sa kabuhi ko. No? Pero kaya siya sapat si Ginoo, siling ang Ginoo, "Anak, sige lang wala, itaraga lang na, opdanta ka." Because His grace is never insufficient. It is always enough for every trial we face. Makaya mo man na ang trial, kung hindi, ang bugay sa Ginoo sufficiente para sa imo. Kagisa ka bagay, mga biyano, no? It is when we go through hardships nga ang gahom sa Diyos makita. Anong hambal sa Ginoo? Siling niya, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Ano ganyan may kanta? "His strength is perfect when our strength is gone. He carry us when we can't carry on." Diba? Batik mo siya na kanta. "For my power is made perfect in weakness." Ang kaliputan, mga biyanan, we always admire strength. We admire independence. We admire self-sufficiency. Pero ang Diyos lain ang iyang pagpanghikotar eh. Kaya kung ma-recognize natin, mga biyanan, natin ang mga weaknesses, nag-auntat kita pagdepende sa itong kagalingan, and we begin depending on God. So, muna gani, nga ining aton mga weakness, hindi ini isa ka barrier sa pagpaghikutar sa Diyos sa aton kabuhi. And it is often the very place nga kundi in ang iyagahom, ang gahom sa Diyos, mas makita pagid. If you look at the people in the Bible, si Moses, di ba? Ang inabatsyagan, inadequate siya. Si Gideon, nabatyagan niya, insignificant siya. Si Jeremiah, ano na tabo? No? Balo ka mo, when Jeremiah was made the prophet, he was very young. He was in his teens. Mabiyanan. Diyang nahi mo, prophet si Jeremiah. Si Paul, he felt weak. Pero gingamit sa Diyos, hindi nga mga tinugang ay ni, hindi nga mga taong ay ni. Tungod kay, nagsalig sila sa gahom sang Diyos, sang kusog sang Diyos, rather than their own. And it is when weaknesses can become a place of worship. Can become places of worship. Or weakness can become a place of worship. So, in English, response ni Paul, surprising katama. Nga man, siling niya, therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses. Hindi ini masokista si Paul, nga nag-celebrate siyang pain. Kundi ang iya gina-celebrar, kung ano ang gina-complace sa Ginoo, pinagi siyang ini nga mga bagay. Kaya man, kisya mabinan, ini nga mga pagtilaw sa kaboy naton, may ara ini paagi nga kitabla, mapalapas, mapalapit kay Kristo. Kung may mga pagtilaw sa kabuhi, pirmi kita nagapangamuyo. Kung may mga pagtilaw sa atong kabuhi, napabako na itong pagtuo. Kung may mga pagtilaw sa atong kabuhi, natudluan kita that Christ is always enough. Amaragani, kung natingala kita blaho. Sometimes, ang pinaka nami nga spiritual growth nag-aabot sa aton through the hardest seasons of life. Isa sa mga maduduman ko ni mga bayanan, ang pagtubo bala in the hardest seasons of life. Abot kung kilala nyo ng ang tanong nga bumbil. Ang bumbil sa bala nga tanong bala. Ang may bulak na sa nga daw pink, kag daw may orange sa nga bulak. Nasuntun ako na sa nga tanong. Buginbilya. Buginbilya. Ang tawag ko na sa ila, bumbils. Ang inaya nga tanong mga benan, kung atipanon mo na sa sing insyakto, laway na yatubo. Pero kani kung ano mo na siya, i-otdon mo na siya, basta ipa-stress mo bala, ang inaya nga tanong, mas gapamulak siya. I don't know kung na-notice nyo na, the more nga ma-stress ina nga tanong, the more nga gapamulak. Kisa mo na itong kabuhi eh, dira-taga-tubo. Most of the time, sa hardest season sa ato lang. So, I don't know kung ano nga season ang ginagyan mo subong. I don't know kung ano mga bagay ang ginatubang mo subong. But always remember that God's grace is always sufficient for you. And it is more when we are weak that His strength shines in us. Alas 7:46, mga biyanan, natin sa magbunayon, mamati kita na sa pipilang mga panumulam. Malakati malin, ibabalik pa oras na Pilipinas.
1: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
2: Ato niya, 4 o'clock habit, gina ato pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ng aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita, dengue cases, diga, kuan kita, sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka, dengue nga na positive ka, naging matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami aton 4S strategy sa against dengue.
1: Salamat sa pagpamati sa liwat. Aton gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
4: Sa tuwing gagamit ka ng earphones o headphones sa iyong telepono, may warning na lalabas at nagsasabing listening at high volume can cause hearing damage. Isa sa mga senses na dapat nating pinag-iingatan ay ang ating sense of hearing. Ayon sa www.hearingbetter.org, ilan sa mga epekto ng pagpapabaya o di pagpapagamot ng hearing loss ay ang sumusunod: fatigue, tension, stress, and depression, reduced alertness, and increased risk to personal safety, diminished physical and overall health, at reduced job performance and earning power. Hindi lamang ang pisikal na pandinig natin ang kailangang pinangangalagaan. Mahalagang binabantayan at sinasala din ang mga bagay na ating pinakikinggan. Napapansin mo bang malaki ang epekto ng mga awiting pinakikinggan mo sa iyong mood o pakiramdam? Kapag malungkot ka at nakinig ka ng mga awiting tungkol sa pagiging sawi o broken-hearted, mas lalo kang malulungkot. What you listen to affects how you think and feel. Kaya ang paalala ko sa iyo ngayon, guard your ears. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung dati ay nag-tune in lamang sa radio ang mga opisina at gagamitin ito na piped-in music nila, ngayon ay marami ng business establishments na gumagawa ng kanilang sariling playlist at maikling spots o advertisement ng kanilang mga produkto at iyon ang iparirinig nila sa kanilang mga empleyado at kliyente. Studies have shown that this is one way of increasing revenue for business. May epekto sa ating pag-iisip at pagpapasya ang mga bagay na ating pinakikinggan. Anong uri nga ba ng pag-iingat ang dapat nating gawin pagdating sa ating mga tainga o pandinig? Una, guard your ears from gossip. Kahit na favorite pastime ng marami ang pagchismisa ng buhay ng may buhay, ito'y gawaing dapat na iwasan. Huwag kang sumama, mas lalong hindi ka dapat bumangka sa chismisan. Ang sabi sa Jeremiah 9 verse 4, "Beware of your friends, do not trust anyone in your clan, for every one of them is a deceiver and every friend a slanderer." Iwasan mong makipagkaibigan sa mga taong mapanira at mahilig magkalat ng di naman totoo laban sa ibang tao. Guard your ears from gossip. Pangalawa, guard your ears from ungodly advice. Ingatan mo rin ang pakikinig sa mga payo ng kung sino-sino. Marami na ang mga relasyong nasira, marami na ang nagkagalit, marami na ang sumama ang loob dahil nakinig sa panggagatong o buyo ng mga tagapagpayong kanilang pinagkatiwalaan. Isang matalinong paalala ang napakinggan ko kamakailan na kung hihingi ka ng payo tungkol sa buhay may asawa, tiyakin mong ang nagpapayo sa inyo ay mahal kayong pareho ng asawa mo o may concern sa inyo pareho at hindi sa iisa lamang. Dahil kung sa iyo lang ito may malasakit, tiyak na sa iyo lamang pabor ang payong maririnig mo. Ang sabi sa Proverbs 19 verse 20, "Listen to counsel and accept discipline that you may be wise the rest of your days." Mabuti ang tumatanggap ng payo mula sa iba, ngunit dapat ay ayon sa panuntunan ng Diyos ang payo na pinakikinggan mo. At pangatlo, guard your ears from negativity. Napakaraming balita at diskusyon ngayon ang punong-puno ng negatibong pananaw. Kung nais mong maiwasan ang pagiging negatibo, kung gusto mong mapanatili ang maganda at positibong pananaw sa buhay at sa iyong trabaho, salain mo ang iyong mga sinusubaybayan mula sa balita, kwentuhan at musika na iyong pakikinggan. Be wise and discerning. Ang paalala sa atin sa Philippians chapter 4 verse 8, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kanais-nais, kahanga-hanga, kahusayan, at may karapat-dapat parangalan, ang mga bagay na ito ang isipin ninyo. Yan ang mga bagay na dapat ay pinakikinggan mo. Piliin ang iyong pakikinggan at paniniwalaan. Guard your ears from gossip, from ungodly advice, and from negativity. Ang sabi sa Proverbs chapter 2 verse 2, tune your ears to wisdom and concentrate on understanding. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Sobra sa 3 milyon sa mga estudyante ang biktima sa bullying kada tuwing. Sobra sa 6,000 sa mga kabataan edad 15-24 ang nagapangimatay kada tuig bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sa mga estudyante ang nagauntat sa pag-eskwela bangod sa sobrang bullying. Basi wala ka kahibalo, ang tao sa tupad mo, biktima. Hindi magpabulag-bulag. Kung makita mo nga may ginabuli, sawaya kag isugid sa natungdan nga awtoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa awtoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaupod sa kampanya kontra bullying.
1: Tinong publiko. Oras na Pilipinas.
2: Nakabalik ang oras na Pilipinas, mga kabayan. Alas 7:59 na. Kamusta ka mo? Kamusta? Kamusta ang inyong mga helikopter, no? Sir Robel Escobin, mayong aga. O sa bilog nga pa ni Malay Escobin, good morning na sa inyo tanan. Kay Ma'am Fe, kagay Nanay Lumen, mayong aga. Ma'am Helen Trico, good morning. Kay Ma'am Lorenza Dumancas, mayong aga. Good. Sir Ricky Olimpo, good morning. Sa Pasig City. Sila niya sad, nasunog ang lugar namon kahapon na ginaistaran diri sa Pasig. Almost totally damaged ang mga pamalay as of now. Aray kamataran sa evacuation center. Uy, doko delikado si Rao. Kamusta sir? Kamusta yung mga gamit? Kamusta yung mga pamutangi? Kamusta sir? Ubos kid guro tananay. So, prayer sa atong abyan si Sir Ricky Olimpo sa Pasig City. Okay, Ma'am Therese Obahib, maayong aga. Sa kay Pastor Rizaldi Agulino and family, maayong aga dira sa inyo. Sa Journey of Faith Baptist Church, na dira sa Mursa. So, good morning dira sa inyo tanan. Ito ni mga kabiyanan. So, orin na kita mga kabiyanan sa unang kabayan sa tingog publiko. Surihan din yung statement ni Bossing Manny Pangilinan. No? Nga, ini statement sila niya, we will not survive. Kay nagpautwas si ang Meralco chairman kag CEO nga si Sir Manny Pangilinan sang statement ni President Marcos ang iyang asuna nga kakson ining systems loss charges, no? Naglibugya ulo kag na problema sa, no? Sino ni magsalo sini kun sila ni ang magsalo sang systems loss charges nga ini balay paano na lang yung aming buhay, anong mangyayari na sa amin, ha? Kay siling ni Sir Manny Pangilinan, when you push electricity through copper wires there'll be resistance. So, insakto gid man sa physics, mga biyanan, may resistance ganya. Kag mas laba ang wire, mas laba ang mga linya, mas ang resistance. Oh. So, siling niya, it is not a question of inefficiency. There's a cost to it. Pero, para sa nga-discuss nato sa nagligan ng Martes ng Biyanan, hindi lang ni ang systems loss, hindi lang ni isang kalendari sa mga linya, mga Biyanan eh. Kaya siling ni, dugang hambal ni Sir Manny, nga kadako sini nga balairan. Kung ni-absorb ni tananamon, kadako sini. So, dapat may discussion, ha? Kay siling niya, well, maapektuhan ni ang bilog na power industry sa siling na pungsod. Ha? Pero ano sa inyo, Ayhan? Ha? Ano sa inyo? Ha? Pero ginsigurado man ni Bossing Manny na ready sila kung makipag-help. Makipag-buligay sa itong gobyerno, suno siyang ilang mahimo, no? Nga kakso ng systems loss charges. No? Kag, kung may amindahan sa EPIRA, no? Bulig man sila. Now, ini nga statement, mga biyanan, is very significant kay man nagka-conflict ni